0: og hulga ang San Miguel National High School sa Barangay San Miguel, Bacong, Negros Oriental. Apang gili kini ang unang higayon nga nakadawat og parehas nga hulga ang maong tungaan. Matod pa sa school head nga si Mamerto Patrick De La Torre, nasairan niya ang maong hulga pinaagi sa mensahe nga gindawat sang usa ka gidikanan sang estudyante. Human sa nasairan ang hulga, gilayon kining gipahibalo ang mga opisyal sa barangay o ang estudyante. Nagtutudlo og mangutana. Sumala pa sa school head, dili sila grabing nabalaka tungod kay nakadawat na sila hulga og kaniadto pa. Apang lahi ang mensahe karon tungod kay ang unang hulga nga ilang nadawat na hisgot sa pagdunggag. Samtang ang hulga karon masisgot sa pagpusil. Sa karon, gipungtan ang mga PNP ang ilang seguridad uban pang mga barangay opisyal. Mao kini ato nadawat na balita para sa programang 11 Mbps. Kini si K5 siya lagi sa taman nga naka-klinika dito bio da for food supplement para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Standby ka K5 siya Jezebel Barbicho. Thank you siya. Maingod to ah. Sa tanan-tanan nga mga taga Kandune. Alas 12:44 na mga ka K5.

0: Sige, check sa nato mga KK5. Kining balita, uy, second batch sa Uplift program sa San Carlos gitagtag na. Nasa linya ka K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel.
2: Yes, K5 Steve, nagpadayon karon ag payout alang sa second tranche sa Uplift Assistance sa Port Carlos City. Gi-held ag maong pagpanagtag sa payout sa may barangay 2 covered court, K5 Steve. Unya ang gi-cater nga mga barangay karog mga karong adlaw is ang barangay 1, 2, 3, 4, 6 og Bulwangan, K5 Steve. Ag number of beneficiaries ani naa sa 858 kabuo, K5 Steve. Unya og mga adlaw ang barangay 5 og ang barangay Rizal mauna ang sunod niya makadawat sa maog second tranche, K5 Steve. So hantod ni siya sa October 7, hantod niya malukop yun ang tanan niya barangay dinhi sa San Carlos City, K5 Steve.
0: Kada usan ni pila ka pila madawat?
2: Nag 2,000, K5 Steve.
0: This is an uplift, no?
2: Oo.
0: May kaya wag kay linya-linya, grabing linya.
2: Dili ni siya pareha sa tong katong kuan niya pertigyong daghana gi per barangay para makuan sila makater jud ba nga dili sila maghuot sa usa ka lugar sa usa lang ka area.
0: Mayo kay lusuloy kay taon ang uban sa uban nga lugar ka kay 5 Jess 2,000 lay madawat pero ang linya kataas.
2: Mao bitaw diros ang kuan gudani ang lista nila ani is ang kanabitaw ang ilahang GCash pero nakuha naman to kay kaduha naman eh. Dawat na lang sila ron.
0: Okay na, at least kuha na. At least madawat na nila.
2: Ikaw.
0: At least ikaw, apod ka na atrasan.
2: Apating kurog-kurog ko.
0: Nakuha mo tong plate ng...
2: Kurog kong kuha niya.
0: Nakuha mo ang plate number?
2: Oo na.
0: Forward mo sa LTO ah.
2: Gani.
0: Amo nang klase mga ka K5 nga ko mag-drive gani dapat kwanta. Kana bitawng attentive ta sa dalan because ang palibot tabel may kinabuhi na eh.
2: Gani.
0: Oo. Amo nang importante gid kayo. Sige Bel, thank you Bella.
2: Sige, K5 Steve, muna itong mahataga-report alang sa programa 11 Mbps, K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5 Raylan. Alas 12:47 na mga ka K5 oras gidalit sa maintingwa sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, ay kalimot.

0: May natural mga kakayfive nga matawag siyang healthy coffee tungod kay pak siya na asay mga sangkap pa kaliya di sugar sugarcane extract pero kung ikaw dahil mataas gud imong sugar DTX premium coffee ka money advice na ko mga kakayfive. Sige, diya sa linya, may nga report mga kakayfive provincial veterinary office nagpaandam sa mga sa animal raisers o mga nagbuhi sa mga kahayupan sa umalabot nga dry spell o drought o kining pag-uga. I-check ta si kakayfive Raylan Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray.
2: Nagpahimang no ang Provincial Veterinary Office sa Negros Oriental ngadto sa mga animal raisers o nagbuhi og mga kahayupan nga mangandam alang sa posibleng umaabot nga panahon sa hulaw nga masinati sa Negros Oriental. Base sa pinakabagong datos sa panlantaw sa pag-asa, mahimong makasinati ang probinsya og dry condition o duha kasunod-sunod nga bulan nga ubos sa normal ang pag-ulan pag-abot sa Disyembre. Dry spell o tulo kasunod-sunod nga bulan nga below normal ang pag-ulan sa Enero o Pebrero o drought o hulaw pag-abot sa Marso tuig 2027. Gitambagan sa ehensya ang mga animal raisers nga gamito ng Oktubre o Nobyembre tungod dili apektado ang maong mga bulan sa dry condition. Sa pagtigom o pagkaon sa mga hayop, siguraduhon ang mga kakuhaan og tubig o mag-andam o kapasilungan sa mga binuhing hayop. Dugang sa ahensya, kinahanglang i-update usab ang mga bakuna o deworming o iparehistro ang mga kahayupan sa insurance sa PCIC. Alang usab sa tabang, mahimong mupadlong ang mga animal raisers sa ilahang nagkadayang municipal o city agriculture office o sa city veterinary office. Og mao ka na ito ang nakalap nga balita, hatod ka na ito sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquireda para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Dapat ang mga kahayupan na preparahan ta sang halo-halo. Shake para bugnaw para sa kong itoy pag abrik ko sa ref gusto gyud siya magsulod. Sige, alas 12:50 check naman ato sa KK5 Sefri Sario. Baiti City Anyos nga babae siko pumanakwaan og 20,000 pesos nga suspected shabu sa Baiti City, Negros Oriental. Check ta ka K5 Sef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sef,
3: nasakmit sa kapulisan ang musobra sa 3 ka gramo. Kagito ang shabu nga gibanabanang nagbalor og 20,400 pesos. Atol sa gitaybiyan nga bypass operation sa barangay Talungon, Baiti City, Negros Oriental, yetong Martes. Usa ka Baiti City Anyos nga babae nga siko pumanaaktuhan nga nagbaligya sa legal nga droga sa usa ka police officer buyer. Duha ka sachet sa gitawag shabu o 500 pesos nga bypass money ang nasakmit gikan sa suspek. Gipaygyon ang operasyon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, intelligence personnel sa Baiti City Police Station, nga giibagan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa karon, hanada sa estasyon sa kapulisan ang suspect o gangang nasakbit niya ebidensya alang sa posisyon o legal nga proseso. Kang kinimini ang posibleng pagpasaka sa kaso ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maka na itong balita, gigalit ka na ito sa Extend the Food Supplement for Men and Women, kanunay baka and klabuwas ka. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5 Separate Serio. Para sa kampiyon mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Chef Rizario sa mga balita. Sa Pikas Bayan, magandagalam naman ang Commission on Elections kung COMELEC nga may pasa na ang anti-dynasty law sa dili pa matapos ang tuig 2026 nga maghatag kining saktong panahon para tinaon ang unsaman nga mga provision. Gimo ni COMELEC Chairperson George Garcia ang mga pamahayag sa rin nagpahig sa susuporta sa mga panahon noon. lakip sa mga probisyon nga gusto tinaon sa Comelecon na lakip ba ang pagbawal sa mga nasudnon o kung lokal nga posisyon na lakip ang pag-appoint og opisyal kung nalakip ba nini ang party list group. Para kang Garcia, mas dali nga matumbok ang isa ka second degree nga relasyon kung ibutang nini ang posibleng may mga ikahigiran nga nalambigit sa mga dili-lita mong relasyon. Ang pag-file naman sa kandidatura para sa 2028 na National Local Election kikitakda sa September 20 o 26, sunod to it.
1: 11 Mbps!
0: Good noon, minaw ko good everyday. K5, salamat good kayo sa radyo. Thank you, Ma'am Daisy Makiling Hukson. Thank you very much. Windagstan nyo, nga pitadol. Kapinadol. Sige, at akong oras mga ka-K5 sa itong tulang pasalamat lang po ko dahil sa tarantaran nga nagapamati. Oy, by the way, available lang itong mga produkto sa klinika. Drakang Ma'am Cha Dilobio sa may highway Kurbada Panubigan. Napadrakang Bro Reme Credo sa may lower Alibabay. Then dira naman kang Virginia Moralia sa may Angas 2. Kang Ma'am Merna Peregrino sa may Ubal. Ano sa may Exodus Avenue. And the same time, available man mga ka-K5 dira sa may Ramrod, no, kama Merlin Alegria. Marivic de la Paz dapat dira sa may Ledesma Pula. Sige, at ang oras mga ka-K5 sa ngalan sa Ribok Pers ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM nga Kanlaon. Ingan man ang 95.7 K5 News FM sa San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden. Lakip ng 87.9 K5 News FM gihulngan sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Uba. Sa ngalan naman sa mga VP for Operations Sir Elgin Castanio, VP for Administration Human Resources Sir Jean Polinero. O ingan man sa mga CEO and President, among Big Boss Doc Remilui. Kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
5: Correct Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
5: Ano man Doc?
6: Kaya ang D3 Bio gahatag na ako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
5: muluya,
6: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang Doc ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: Dietri Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Kapalit sa mga Dietri Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong Dietri ng gisulayan.
5: Di kulikta, di katok.
6: Oo, siyempre. Ganahan kong Dietri.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon nag-ditribayo na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin ditri ra, kung naamay 10 times more potent nga ditribayo. Ano ko sa ditribayo?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha?
6: Mm.
5: Napayo sa Dok.
6: Mm.
5: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
6: Mm.
5: Oh, ning mga anak.
6: Awayay.
5: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed yung guwana, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kay ang kiton sa ditribayo gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
5: Maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apandok, unsa man ang naa sa Dietri Bio nga wala sa plain Dietri.
6: Kanang Dietri Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain Dietri. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
5: Kampiyon!
6: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o ditribayo.
5: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
1: Dietri Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og Dietri Bio. After 2 months sa pagtayong, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bio.
1: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio. Dietri Bio. Health News. Dietri Bio.
9: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa Dietri Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500,
2: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una, today, magida ko sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gida ko nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imo ang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: ko! Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga TL o mga kasakit. Liho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman. Superman.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313 4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Sa launa 26 na sa hapon. Welcome na mga higala sa itong programang Afternoon Heartbeats. Agro hapunan yung makauban ang DJ nga putor, tapiro cute o glamion. Wild Lion si DJ Pam. Kumusta na mga higala at lawkaroon nga webes? Malapit sa uno ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Oktubre na lang yun, mga kaki 585 kaadlaw na lang yun. Pasko na. Nakapamutos na ba ang tanan? Alright, kumusta inyong hapunon? Init ba inyong panahon? Or init pa inyong relasyon? Ay, marang sige-sikay sa ato ang mga tindara dira sa merkado, tindera og isda. Maayang pagpamaligya, kumusta nahurot na ba inyong labas nga isda dira, mga sirs, mga ma'am? Oo, so daghan na ba taghalin karon? Pahuay sa punbuan ng pamaligya o pagguan sa mo. Pangapi sa mo kay oras na para mangapi. Kaya ito ang kape nga DTX Coffee Mix magnetong nga ginabalik-balik nga rin. Kaya dako kaniga tabang sa atong panglawas, mga higala. Makapasexy ni sa mga tigpaminaw na to dira nga naghandom yun nga makuhaan nila mga bilbil nga nagabitay na mga tulo na kakilo. Ito na solusyonan, pinagi sa itong pagtumar sa pag-inom sa itong kape nga DTX Coffee Mix. Alright, mag-uikuyik tira mga kake 5 ko to balas stress sa hapon. Yan itong programa ang gilangkuban sa maalindot ng mga sunata, ingon man, mga istorya sa kinabuhi nga makapatandog sa itong mga tagsa-tagsa kakasingkas. Alright, live tarong makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa iyohang mga greetings, sa iyong mga panawagan. Unsalan ba na iyohang opinion sa ato ang advice? Oo. Nilira opinion kay Kuan Mayna. Wala man tada rin nag-kuag balita. So, advice sa ato ang letter sender, no? May nilang ka baka tabang-tabang punta. Diyan na niya niyo ipadala sa K5 San Carlos Digital 95.7 kaya ako'y bahala ninyo karong hapona. Oo, I will promise you. Actually, pribidunggan po itong hapona mga higala sa 100.1 Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. Hello sa tanang taga Tuboso, especially ni SM Randy Kang Gaming Hapon. Nagsayang asawa si Madam Vicky. Og sa tanang taga Calatrava, may hapon ni Kagawad Richard Jotay. Og sa tanang nag-monitor karon. Siyempre, dira naman sa Barangay Malangsa sa Tibuok Valley Hermoso sa Gihul nga naman. Og sa tanang nalang lugar nga maabot niya nito ang programa, may pinagsikay-sikay sa manitun nga panahon. Abi mo kanun ay magigala sa init, no? Kaya ako yung nakairoon mo init nga pagkahapon-hapon mo kalit ug-ulan. So, delikado ka ito sa subaw, no? O, aping ganun ay. Sige, ubanik ko ninyo. Kay ano na po ko'y mga maanindot nga kanta nga giandam para kaninyo mga suking tigpaminaw. O, gato ang story nga istoryahan karon. Mahin ani nga dili lagi makatulog sa utang. O, lagi na akong gigo ninyo. Mag-utang ganita ka nang igo-igoon rapod nga tumpak rapod sa tuwang income sa. Para dili tang maristo, no? Sige, maghigala. Aniyaw sa ang manindot nga kanta. Alauna, imidya na. Standby lang mo kay bubalik ko rin dugay-dugay.

na 41 na sa hapon. Welcome na. Open balik tayo sa itong programa ang Afternoon Heartbeats. Siyempre, kanigapan yung DJ nga po ito. Ito pero cute. Oglam yun. Laging salamat mga higala sa iyong pagpaabot o pagpaminaw sa itong manindit nga mga sonata. Nabinigid tayo mo na una ano? Sa unang kainan kung sakaling ikaw ay lalayo. Ayaw po din tawag ipalayo ay maluoy lang. Alright, oras ginalit yun ito sa tuwang Power Trio. At ang DTX 500 Mighty C o Death 3 Bio. Para sa ito ang mga suking tigpaminaw nga doon ay ginadala nga sakit. Isang unsang klase sa sakit ngayong ginadala mga kakifayba. Kaya dyan tulukan sa ito ang Power Trio. Makapaligo niya sa ito ang immune system. Ato ang paliguna na itong kalawasan, kaya muna ito ang puhunan. Mapalit ang ato mga epektibo nga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Huwag nandira sa proper punaw, kamadam Aiza Sekretaria, Sir Ruben Ruel sa Peel Street at bang sa Old Alteo Center Mall. Huwag taga Borgo Street, Barangay 5 ka, nandira sa Madam Maria Luta Panilagaw, naapod sa kamadam Rosemary Humampit Manihan, Barangay

Ito mga higala, magbasa nito sa ato ang sulat. Alright, kanina nga dagang kayo makarelate ani ato ang sulat nga pagabasahon karon. Daghang makarelate, dagag maiko. Ay, maing hapon sa di ay no ni Sir Dominador Monterula Jr. dira sa JK de si Madam Juliana Monterula o Sir Walter Pasquil. Maing hapon na yung pagpiminaw ninyo dira mga sirs and ma'am.

Dear Digipen, oy nga andaw kanimo ingon man sa imong mga suking tigpaminawin ini imong programa. Ako diyan si Lina, taga La Libertad City, Negros Oriental. Usa ka inahan. Gusto nito ako mga yog tambag kay dugay na kaiko nga wala makatulog. Di na ako makatulog og tarong tungod sa ako ang mga utang. Wala.

Mautan. Nandili na kumawala ang akong paglaom o ang akong kalinaom. Ay, pagkalisura ni imo nga problema, oy, kaya ang gabasa o trumapong dagag utang. Daghang kay salamat sa imo paghatag o pagtagad sa akong sulat ni GPRM. Og din hindi lang di ko tabang akong sugilan, oy. Dili na lang ako taas on, kaya ako orang move on. Hiday niya lang si Lina. Dagan po kayong salamat, Lina, sa iyong mga sulat nga pinasahi po. Iba sa mga niagay mga bulan, mga adlaw, ang ato mga sulat niring ipangbasa, kay kabahin sa mga gumpa, kabahin sa mga nagluib nga asawa, kabahin sa nagluibs nga bana, kabahin sa kapi kaduhon sa pamilya pero karon utang. It's very amazing. Ay, nako. Pagbalik na turong dugay-dugay baga kaki five. Ato aning himuoyn nga sadya o na to ni. Kaya kani ato ang letter sender hatagay na to ni maing pagtangad karoy na. Oh yeah, maing tambay. Para diri na ka, para makatulog na ka. Adto sa layo-layas. Kana pong dili ka masakpan niya, kana dili na ka maipatulfo. Oh, lagi na mga kakifay. Ang una na kong ipata, ang una na kong tambag, Jordan. Pwede na ni patilaw pa ni sa tambag. Kung huna-una ginato nga ato ang income, dili mo na anakanda ko. So atong utang, kinahanglan di dyan mula bapod sa atong sweldo. No, kumbaga, I mean nga, ato ara pong igo-igo-oy na kaya para dili maglabad itong ulo. Pero ang uban, dili raman pong maglabad. Limot-limutan na gawin. Sige, balik na ito. Maghatag nito ang tambag. And dama ang iyong mga advice nila. Hi, Brian. Miles Villahermosa. And sa iyong matambag, ha? Ano sa ang maybe this time, no? Kani maybe this time, ang pasabot ani na ako, bisan ang love song ni siya, akabahin ni siya sa gugpa, pero ako nang ipa music, ay maybe this time, sige nga, bayad. Kumalit na ng dugay-dugay mga kaki-five, is stand by, kay mahatag tarog tambag, inugbalik ka na ito.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. TX500!
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX500. Halos tanan ako silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kana. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa second floor, room 27, Dila Rama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka
9: para healthy ang tiyan.
8: Pag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hininga oy.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Oras, alas 2:26 na gyud sa hapon. Balik to sa itong programa ng Afternoon Heartbeats. Pagkakapon niyong Deji nga po to't pre-cute og lamion. Uy, lion si Deji pa. Salamat pangigala niyong nadungorg ang manindot na to nga swinarta. Ngun man ang nindot nga sulat gikan sa atong letter sender. Unsa iyong ikahatag nga tambang ato? Di siya makatulog tungod sa kadaghan sa iyang utang. Nagsige na lang yun in town siya og huna-una, no? Alright, ang oras ginalit yun na to. Siya to ang Klinika Rio Fresh sa mga nagtrabaho din ang karoon. Isan sa mga mangunguma, mga kargador. Isan nagdakaw-lakaw rin ka din rin. Basta walay power ay mong ilok, manimahog yun na siya mga suking tingpaminaw. Tungod aning dunay daghang bakterya atong ilok nga wa namatay ba? So ato nang butang og power pinaagi siya ato ang pagpahid og Klinika Rio Fresh. Magpabilin jung humot ato mga ilok sunod sa 24 ka oras sa mga kakifay. Ang sa umnan gwapo gwapa ta pero atong ilok kano dili pod na atong ilok puti na isuga og baho no makalipong na gyud siya. So ato ang pahiran og Klinika Rio Fresh mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang nanapod sa iyong tagsatag sa kabarangay dira sa my lower Santo Rosario Barangay Rizal, Kamarang Elizabeth Davila. Dira po sa Santo Maluloy oy na Barangay Punaw sa Kamadam Edna Bacasmas, Kamarang Lucia Funtelar sa Purok 5 Barangay Bulawan. Ay nabasa din ako ngayon na. Dira na po ta sa Kamadam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Kananay Pasita sa Tingasin Panuulan Barangay Guadalupe. Dira sa Barangay Bagunbon, Kamadam Carmelita Barbicho. Sa Kamadam Gretchen and Darius po, napod dira sa Bonifacio, Barangay 5. O Kamadam Erlinda Espanya sa Medina, Taps View, Barangay Rizal. O uban pa, ito na mo pamalit sa itong mga epektibo nga produkto. Pamuto na itong ilok. Kay bahalag bigado tagnaong, basta ito ang ilok, dili na dyan pa ho, mga Kaki 5. Alright, so unsa man ang iyong ikahatag na tambag para sa ato ang letter sender. Nga maaligin ni dili siya makatulog tungod sa kadako sa iyang mga utang o kung kadaghan. So rin ang kanyang salamat. Before tayo matugagdambag ito sa ating timbayaon, ang ito ang mga viewers no sa Facebook. Madam Midelina Yamazaki, good afternoon, Ma'am Digi Pam. God bless you always, Ma'am. Salamat, Ma'am. Ikaw po, Ed. Miles Villahermosa, good afternoon, Digi Pam. Shout out ko diri sa Tuboso, og dira sa Curva. Naminaw mi diri sa Balay. Namo, thank you so much. God bless you. Salamat po, Ed. Ni Miles Villahermosa. Hindi kaning uban, karoon na po ding tiod-tiod, no? So sa atong letter sender nga si Lina, ako mahatag na tambag kanimo tungod kay dikat katulog tungod na sa kadaghan nga utang imong ginauna na matag gabi ibisen pa og adlawan. Siguro imuhang pasabton ang imong giutangan dito nga mauni dili sa kumakabayad kay alanganin ko sa pagkakaron pero makasweldo ko ako araning anam-anam man anak. Maubit na lang ng utang ta kay wala tay kwarta. So pasabta lang siya dito kay mas maayo mag-inana kay inistoryahan kaysa anang mangutang nga mura ragway na hitabo na. Mas maayo mag-in nga Marie, o niya na to akong utang Marie ha. Kay unsa on medyo alanganin pa man ko ron. Ay na ako'y 500 diri una Marie, sukli ko dirag 3. So Marie 200 ready gi una. Mas nindot man na natay inustriyahan sa atong giutangan. Kay medyo murag malipay po na sila. Makaingon na sila nga kung andyo di ay nawa, pag din siya nakalimot. Pero ganang magpawala-wala ra ka, ang uban ana maupay masuko. Ang uban makita nila tong ilahang giutangan, muli kay og laing dalan, musumok sa kalibunan. Nasot kay na, so ato ng utang, ato aginang responsibilidad nga ato ng bayaran. Hindi ato limot-limutan, no? Kay kinahanglanin po binang sa tao nga inyong gipahulman. Pasalamat gani mo, kay gitabangan mo sa tao. Oh. So, Madam Lina, siguro, pag hinahinayin na yung nagbayad, yung mga istoryante mong gitangan, anaman mo lang sa nimo, kay tungkol yung mong swildo, dili po yung anak adako, adun na po kay laing panginahang layo. So, istoryahin dito, kay makasabot ra po gina sila, no? Mas nilot ng imo ng istoryahan kaysa maglikay-likay ka diya. Kasi na yung musangpot mo sa barangay. Ang uban nga makautang, di naman makailagan ni isa mo, ha? Dili na makailag, bisag imo pa ng banggaan dira, di igyod mo tingog. Ang uban dira, kung imo ng sukton, maupay magsuko-suko, kung baga ikaw pa'y basulon. Oo, mga nadira. So, kay nangutang man ta, ito ang responsibilidad ni atong ato ang bayaran. So, kung dili pa gina ito kaya, wapit ay kabayad ng bulana, ato apong pasabton, kaya makasabot ra yun na, kay tao ra po higa, pigado, so magkinabangay raman ng ginunta. Pero para ka na kung mas nindot yun ka ng mangutang ta, mo bayad ta, kaya para makausap ta, for example, pananglitan nga magkaipit ta. So, Madam Lina, hinahinay nagbayad ang mong utang dira para makatarong nakagtulog. Kaya sa sunod gani, igu-arapon ang imuhang utang kay matod nimo nagkadako imong mga utang. Umaunay nagdala o gubot sa imuhang una-una. Gubot yung tinuod ka po, magunay na yung utang manghigay na. Sa utang nag-ubra ka, yung imuhang kita, gamay, imuhang utang dako pa sa imuhang kita. Oh, pero wala mag yun ay kaso, basta lang kayang imubayad lang yun. So, siguro ang leksyon na nga makuha niyo mo, Madam Lina, aning imuhang sulat, sitwasyon karon. Kung mangutang ta ito, arang igu-iguon sa ito apong income mo, kaya para dili po ta mag-lison. Kaya para mahatagan po kalinaw imong huna-una. Ingon man sa ito, mga suking tigpaminaw karoy, no? Kung pila nga ito ang income, ato pong igu-iguon, no? Kaya para dili po ta kaayo maglibog. Para dili punta maristo. Pero bisan ako maristo man ko. Pero dili kayo sa mga utang kaning mga galastuan. Pero napabuntay utang. Kitang tanan, adunay tayong utang. Sumuka bining utang. Ang uban ganyan yung mga utang, ang usahay ganyan kaning utang, mao'y makaguba sa relasyon sa usa ka tao. Depende po siguro sa nangutang, depende po siguro sa giutangan. Kana po yung maningil nga, wala na po yung respeta, rabi sa adunay daghang tao. Uy, bayad na, unsa na magkayo, pila na magkakabula, wala na magkribayad, ana. So, dili po na siya po din. Dili po na ito pakaulawan ang mangutang ngay diri sa ato, kay maulaw po ba yan na? Dili ba na iro nga walay kaulaw, no? Dili po na ito pakaulawan. Pero kamo pong nangutang dira, mahimo butang responsable. Maglikay-likay dili ta mga dagang kayong rason diri rason dito gitaganin mong taas nga panahon pero kay para makatigom-tigom po ning tawon eh. Pero ay pipila na lang po dugay na kay nga mga panahon maura man gihapon po nausahay diha ang uban maupayin tayo magsuko-suko magpakunot-kunot pa ng nawong ay nako magagubal. So, maura to Madam Lina, no? Sa atong mga viewers, maura to Madam Lina, mahimo tang mainampingon sa sunod, no? Ato na pong i-balance-balance sa atong swing. Napo mo ika-comment na sa atong mga suking tigpamina, masanado na mo yung ikaduga. Sa inyo dapat i-advise sa atong sender nga si Madam Lina. Dagan kayo naiguaning hapon na ron, no? Kaya, maulig ito kong giingon nga, mahinagbuan, ola. Nitipas og laing dalan. Di na magtingog. Kasi di pa mo paninglo, di na magtingog. Di, kitang tanan, bisag mga dato, nangutang yun na sila ganit. Di na pa sigurong pobre. So, maulig na akong giingon, wala'y problema kung mangutang ta. Importante, mahimo lang tang responsable sa ato ang dapat, sa ato responsibilidad. Okay, kita na buhay naman pa sa utang. Alone, minana. So, Madam Lina, sa sunod, pag naimpas-impas na ng uban dira, ay pwede naman pagkamudang. Matulog na po, Madam Lina. Oy, kaya basig ma-depress na pagkain na. No? Kaya mato ni mo, bisag magkaon ka. Ang utang, naragya po si mong una-una. Kung sa imong unahog bayad, matod pa ni mo, nang utang pa ka. Kaya para imo pong ibayad sa imong naunang utang. So at least, ang katangdaan na bayran. super importante dira basta kay nabayaran rato na impas lang yun yung imong giutang. Eh mao man putoy una so galing bag-o naman pod mang loan mangutang na pod kag bag-o kay para ibayad po nimo aning bag-o nimong giutang pod. Ara guna bali-bali ba? Kana bitong negosyo bali-bali ra pod baya na. Agon sa toy mahali nimo ala ibali nimo libdo kompra. Sa para po na sa atong utang. Man, listen, learn. Sa ito mga sungitik paminaha, atong i-balance para dili ta maipit. Oh, kabisig mo abot niya sa punto nga nain na itong una-una din na ma-depressed na rin na ma-anxiety ta kaya di na takatarong og kaon, di na takatarong og pahuay, di na takatulog kaya bisig natulog ka o nagpihong imong mata pero ang isa mo una niyo utang madugay magdamgo na lang dyan ka ay na imuha nga problema Madam Lina. So the best way ana jud ay istoryahi ang imong giutangan. Na Maria unya lang ko bayan Maria ha kay unsan gipalit pa man akong pagwapa Maria. Ako pa man gipanindot sa akong kuko Maria. Ako pa man gipalit og pajama Maria katong uso ron Maria baka tong bukad-bukad. Ako pa man gipalit og nindot maring bag Maria ana. Kay akong bagdaan kay Maria. Ana pud si Maria nga gutangan ay my dick ah. Pagpagusto kag pamalit pero ako dire. Mo ana gani ko kapadudlay. Alas 2:37 na pagbalik na to mga sukintig paminaw. Magbasa na dayon taog mga greetings. Mahabol mo dira ha dire sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ayaw sa ngusa kasunata, standby lang mo dira kay mo balik tarong dugay-dugay.

Queen, si Deji Pai. Salamat kay mga igala sa inyong nga pagpaabor. Dalindot kay itong mga sunata, sir. Murag makahuna-una atas ato mga nalimtan nga kagahapon. Alright, karong mga oras, sir. Gidalit ko na ito sa itong DTX Beauty Soap. Para sa mga ganahang mukinis ang kutis. DTX Beauty Soap lang yung mga igala. Kaya mugwapa, jud mo. Mura dyan mo si Marian Rivera pag nakahurot na mag-usa ka sabon sa DTX Beauty Soap. So, mapalit na asa ka, madam. Mapalit na sa Klinika de Alternativo. Ang sinara po dira sa iyong mga barangays. Nagpanuol na yun in tawon. Dira sa ka, madam Mary Jean Retalia sa Santo Tapon, Guadalupe. Ka, madam Nilia Lagungan sa Miyerkules sa Prosperidad. Ka, madam Eva Villar de Gracia sa Orban Rizal. Pudera sa kamadam Janine Cubero sa Buena Vista. O kamadam Cecilia Villacruz sa Tranquilino, Barangay Rizal. Kamadam Josephine Andara sa Barangay 2. Sir Efren Dimitria dera sa Sipaway. Sa katatay Efren Dimitria sa may Ermita Sipaway. Sir Alfredo Larida sa Pinuwayan Desbi. O sa kagawa Richard Jutay sa Marcelo Calatrava o ka Chufen sa Prahes sa Sitio Sangi Rizal. Alright, tatagan sa natin pagdagay ng ato ang mga viewers na rin. Brian, ana si Brian, DJ Parming hapon. Shoutout sa tanang naminaw diha sa guba. Ni Brodex Vibes, Jerome Sanyas, thank you DJ. Yes, salamat kayo sa tanang taga guba, Valyermoso. Amusta naman dira? Kumusta ang kahaponon dira sa guba? Nangaguba pa ba gihapon or naayo na ang mga guba? Shoutout nino na may pagpaminaw. Ana si Brian, shoutout DJ Pam. Tampon family sa Barangay Guba o sa tanang naminaw. Shoutout sa taga Mouse Pizza. Dari sa Panubigan, Canlaon City. Shoutout day ko ni Sir Steve Flores. Dari sa K5, Canlaon. Thanks, DJ Park. Ay, ligang kayong salamat. So, mauto mga higala, no? Karang uban niya na po niya dugay-dugay. Mauto, ato ang sulat na nakahatag yun atong leksyon na dilitang magpataka o pangutaan. Kung dili man lang, importanteng butang ang ato ang gamitan. Diba? Huwag yun itong i-prioridad itong mas importante kasi dili ta kay madak-an. Kaysa maabot nga panahon na kita ramang yapon po yung mag-antos. Dili man laing tao ang mubayad ala imong iutang nila. No, so mahimo kang mainampingon sa itong paggasto samot na sa panahon na ito karon na pertinig yung pagkamahala ang tanang palaliton. Marag ikaw na lang dira ang wagi mahal. Oo, maana na sila dero. Nga nang magbuot ko ka di Japan. Nga ni Maida, ikay mo bayad sa abong utang? Awa man ko nagbuot, naghatag ko og tambag diri kay base sa ato ang letter center nga di na siya makatulog. Isip magkaon siya ang iyang inughungit niya kay iyang matulon ang utang. Oo, bisang magkaon siya, matulog siya, dili na kay siya, pipila na siya kagabi nga dili makatulog in tawon. Kaya po din tawag pa-apekto ay na ay, utang rebitaw na, pwede na mo limutan. Naawa na itong dili, baka mapabarangay kung hindi mo limutan. Pero matod pa nilang, wala pa mo po yung napriso sa utang. Nabuhi ang uban, nabuhi mas utang kita, na kami, nabuhi sa utang. Ano? Ano nung mangutang tag-bitchin, mangutang tag-asin, kaya nalanganin ta sa kwarta. Lagi po na, ito ang i-prioridad ang mas importante nga mga butang kaya para dilita madakan sa itong mga utang, dilita magkalisod sa umaabot nga panahon. At ito pong i-balansi-balansi sa itong sweldo. No? Kamera tag-sweldo, kamera po utangon. Parigo na ng mga dato, mga higala, kala mga milyonarya. Mga dagko po na siya nag-utang. Ana na siya nakita, deka DJ Pam. Ay na ta. Dagko po na sila mga utang sila mga sakyanan. Ng balay dira o uban pa. So kita mga pobre, atong utang, ibalansi-balansi na po na ito. Gagmay ra po tag-utang, kagagmay ra man sa tag-gita. O yun, ana, ragod. Ana dira si Miles Ocam Villajero.

Hermosa, Miles Ocampo naman. Miles Villahermosa, kumusta DJ? Okay lang yun in tawar, nabuhi sa utang. So dito na manghigala, dito na nagkuto mga tuwang tambag, gabayan sa atong sulada. Isyagit sa po din nato atong hatagan igpagtagad ang naminaw nato diri karon kay wapoy lami magyawyaw ta diri kung wala sila no. Mayang hapon ni ngalan ni diri kay text boy. Naminaw mi diri idol, shout out kong Irene Gia, Jima, Joy Me, Gary, salamat idol, God bless more power. Dagan kayong salamat, idol. Asa mo naminaw karon kaya itong isyagit yung lugar abot dito sa Japan. O syempre sa itong mga suking tigpaminaw nga nagbasi lang sa radyo lang sila naminaw kaya wala sila kalantag og live. Kaya wala sila signal or wala sila load. Yung hapon nito ay Helen Librandor lira sa Barangay Malangsa. Ingon man yung manang Marmar Pirater. Yung siya yung anak na si Inday Mikay o si Inday Amara. Mayang hapon, mayang panagsikay-sikay. Kung saan ka na nalang yung naminaw, alas 2.50 ni God ay mga hapon po sa Chanyo Refilling Station. Mga hapon ka niyo diratanan. May pagpaminaw. Sige, wala na gudai saktong panahon mga suking tigpaminaw. Nilang yung takotob o manabunta magpadayon. Samang oras o samang istasyon, naganalang kang salamat sa tanang taga-Kanlaon, taga-Valhermoso, Calatrava, San Carlos, Ugtuboso. Gihul nga nung sa tanan ng naabot niya itong programa. Ay parang sikay-sikay, unta, anak ka mo sa maing panglawas karoon. Tama talang po sa mo ang station manager, as in Brian Merden. O sa mo ang CEO nga si Doc Ramilo, ay nagang salamat. Og ni Sir Steve Flores dira sa Kanlaon, sa technical partner at dira sa si Sir Carlo Peña. Og dira naman sa technical partner at dira sa San Carlos si Sir K5 Francis sa Alagara og si K5 Janine Nilaban. Inan ta ko to magigala ng salamat amping mo kay Nuinay kay ampingan pa ta mo puhon. Bye-bye na, God bless. Samanta sa mga driver, hinay-hinay labong mga tantay. Kay maabot na tanili ni Lumbaanay ang pagbiyahe. Aping kanuna ay God bless us all. Ani ausang usang kakanta. Huwag marapunta ang magkuyog-kuyog. Wala pa di ay. Unsa Jod? Unsa wala pa di ay. Sorry, sorry kayo. Wala na next. So ani ausang usang kakanta. Dagan kayong salamat sa iyong pag-uban-uban. Unta huwag mapuhon. Inyo na po kong uban-ubanan. Bye-bye.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
3: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
2: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naa pa jud gasunod nga epekto.
2: O kadagat sunod-sunod di ayo chain reaction. Ga domino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naa ni siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imuang nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga muinom jud kaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige, galamad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
6: ng may D3.
7: Kapalit sa mga
6: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang magabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Asa magagikan, bay? Gikan ng ubukit, bay!
14: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas, galing ko?
14: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: May, dito?
14: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
14: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
16: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulikas ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
13: Ugma po hon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o babesh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na i-parking!
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kuntaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga uy.
18: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
4: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 o Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney og liver disease, lung disease, arthritis, impotence og uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
3: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
4: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Kodai si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
4: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
3: Unsa ba, Doc?
4: Low carbohydrate diet. No? O right kind of fats.
3: 82
4: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet pa jud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
3: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
4: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas og utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas ka ayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
3: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
6: Extend Food Supplement for Men!
17: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: J-Lo!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
0: DGX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
9: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, 139 anyos. Apil na ang ex-abroad, 145 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No hidden charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ito ang radyo ko.
13: Kampyon radyo.
11: K5 News FM. News FM.
14: Oras sa K5 News FM San Carlos City, kampyon nga si Bianan alas 4:32 sa kapuno.
10: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law.
14: San Carlos City, Kambyon nga Sibyanan,
10: Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
13: El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.

0: Okay, Luzon, Visayas, so Mindanao, mayong hapon. Kumusta? Welcome dere sa ato gatulumanon, inyong gatulumanon na ang El Castigador ng adlaw karoon nga Huwebes sa Kapur. Pitsa uno sa bulan sa Oktobre 2026. Agasama sa nandanuban ng kinatibuka kapwarsa. Sa K5 News FM San Carlos City, pinangluan sa toga station manager. Kaki 5 Brian Mordin. Nabagan nila ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo. Kaki 5 Shanin Hilapon. Kaki 5 Pamela Pirater. Kaki 5 Jong Versalis. Kaki 5 Vera Baluiga. Kaki 5 Monji Caranza. Kaki 5 Rexmart Kandar. Gingaman si Kaki 5 Anson Lidian Ravina. Og ni Kaki 5 Rico Baricuato. Nangalan usab sa tuga Vice President for Administration Kaki 5 Jean Paul Generoso. Sa tuga Vice President for Administration, I mean Operation, Kaki 5 Injan Castaño. Og sa tuga Presidente og CEO sa K5 News FM Philippines og sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, Kaki 5 Dr. Amila Itangoy. Ako ang inyong katribo, Kaki 5 Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada. So, kumusta ang tanan na tumasuking tigpaminawan, labi na sa itong mga KSS resellers and supporters. Mayong hapon, kaninyo rin ang tanan, kumusta? Huwaging man sa itong mga certified users sa itong Clinica Products sama sa D3Bio, DTX 500 capsule sa Mighty C. Lakip na sa DTX Coffee Mix sa uban pa ng mga naka-lineup o lineup nga o product line sa Clinica Mga Higala. So, welcome na diri sa itong pagpangalagad. Tingnan man itong mga motorista karon nga nagbiyahe paingon sa ilang patagsa-tagsa ka mga panimulay, gikan silang mga trabahoan. So, amping sa pagbiyahe mga kaigsunan. Og inaot-pauntag na nagpabilin sa Kapiskay o kabaskog inyong, inyong mga panglawas na inom yun sa itong DTX Coffee Mix para daily gid maluya sa ato ang inyong lawas mga Kaki 5. Bueno, ito oras, alas 4.36 na sa kapunon mga kaigsunan na dinhi sa tuga pagpangalagad.
1: El Castigador!
0: Sa mga top stories sa karong Adlawa Mahigala. Headlines. 50 anyos sa sikop sa Bybust operation nga gipahigayon karong hapon. So, standby Miguela, kinsa ning persona, kinsa ning lain nga drug personality nga nasikop sa tuang mga otoridad. Standby karong taton Miguela, dunay kampyon nga detalye. Kalabot ni Miguela, tunga kauban nga si Kaki 5 Jezebel Barbizzo. Sa lain pa na itong mga hisgutanan karong hapon na Mahigala, di ay 6.2 bilyones sa kapisos ang gigahin sa gobyerno karon alang sa umabot nga sa El Nino dinhi sa nasod Mahigala. Ato dai pag istoryahan mga kaigsoonan kon kumusta kining maong pundo, makadawat ba niini ang atuang mga kaigsoonan dinhi sa dakbayan sa San Carlos. So, ato ning pag-isgut-isgutan karong hapon na Mahigala samtag gobyerno o pagawas og 39.8 bilyones sa pesos nga pundo para sa climate change Mahigala. So, ato padig yatino dako-dako ha 39.8 bilyones sa pesos mga kaigsoonan. So dolan 40 bilyones sa pesos Mahigala ang gikatakdang ipagawas sa tuang gobyerno karon para ipundo sa climate change mga Higala. So atog pagkuhaon og detalye ini karong taon-taon Mahigala para asa ni idapat ang maong kwarta nga binilyon ka pesos mga Kaki 5. samtang kanhi Senador Antonio Trillanes gingong wa na gamita sa prosecution sa nga motistigo sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. So ato pa rin pag-aisgutan, may gala diri sa itong panag-uban karong buntaga. I mean karong hapon na may gala. Samtang doon na sabtay update, no, regarding na sa kamanduan sa Supreme Court nga Malacanang, ang Senado, ang House of Representatives, lakip na ang Commission on Election kon COMELEC Mahigala nga gihatagan sa Korte Suprema og 5 ka adlaw para tubagon mga kaigsoonan ang petisyon nga giduso o gisangat ni election lawyer attorney o election lawyer Romulo Macalintal kalabot na sa pagpugong Mahigala sa pagpatuman sa Republic Act 123 or 26, no? Ha? Kining nag-kuan may gala. Sorry ha, kuning i-check karon, no? Ang akta, ang maong akta may gala nga nag-isdog, nag-isol may gala, atras ng isol, no? Kana bang nag-extend, no? Sa termino sa mga official, sa kasamtangang mga official sa barangay karon. Nga himugikan sa upat ka, no, kung gini siya, tulo ka tuig, himuong upat ka tuig. No, so muna. Pero gipunan na pong usa ka tuig, kuan, duha, muna mahimong 5 ka tuig na mga higala. So ato ilang taon, kay 5 raman ay ka-adlaw, ang gihatag sa Korte Suprema mahigala. Kagahapon, gipagawas ang maong kamanduan. So doon ay 5 kaadlaw mga kaigsunan nga makatubag ang kampo sa or ang Malacañang, ang Senado o ang Kongreso mga Kaki 5. Samtang daghan kayo, murabag na ako nga kuno na na-pressure ko may gala sa daghan pangutana. Kalabot nining viral nga secret marriage o kaminyuon sa sikat nga Cebuana content creator og moto vlogger may gala nga si Jetly nga giingong sikretong gikasal may gala nga diindaghan kay na kuryoso human nga wa pagi pamahaya gikan kan Jetly may gala og kinsa ning iyang bana. Now na nanggawas na nga naay kwan kanang usa ka membro sa Tausog Royal Family mga kaigsunan. Pero maupo na ang ato ang pag-ilahon karon mahigala dinhi sa ato ang panag-uban sa atong tulumanon.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Bueno, atong oras mga kaigsunan alas 4:41 na. No, sa wa pa diha makapangapi. Murag parihas ta nga wa pa pugoy kape, no? Kay wa pa mi kapalit og DTX coffee mix mga kaigsunan. Nya si Juan din nag-Juan ba to? Nakita mi kaghapon mga higala sa kini bitawng usa sa mga mall din sa Dakbayan San Carlos. Si Juan na nagtrabaho diha sa klinika na to. So, gi-remind ako nga naa pa bay daghan nga DTX coffee mix, no? I mean ako siyang ipangutana ang iyang tubag na apay daghan mga higala, no? So at least dili pata mahutdan kay kaniad tugod perming mahutdan og DTX coffee mix mga kaigsunan, ha? Kay tungod kay dunay tay mga kailang nga kusog kay mo kumpra og DTX coffee mix mga higala. Sige, no? So karon mga kaigsunan, pwede gyud nga ang inyohang mga sentimento, argumento, opinion inyo na ipadangat diri sa atong tulumanon mga kaigsunan kay ato nang hatagag pagtagad dinhi sa atong pagpangalagad. Okay. Sir, ang imo topic ganiha buntag about sa kuryente nga wa mahuman i-continue to nimo karon. Sige, sulayan na to, no? Tadtaron tala ni Maya atong mga isgutana, no? Standby lang kay ato paning kun may gala. Kinibitawg unahon ning mga bag-o kayong balita, no? By the way, atong i-acknowledge no ang bagong pamilya sa K5 News FM San Carlos City, newly hired nga technician si Mr. si K5 Francis Alagar, no? Do na ni abot o nya do na po mo gawas na. Ha? Naunsi naman eh, ha? Do na ni abot, no? Do na po ni gawas. Oh my God. Nya naunsa man ni K5 Jezebel, si mama ni mo Carmelita Barbizzo nagsige mga pangutana nga naka-live ako nota, no? What is siya maka-monitor karon or posibleng hinay ang kining internet connection siguro muna nga na naglisod or nangutana siya mga higala. Sige, please like and share sa ato ag tulumanon mga kiksunan, no? Para kadtong mga silingan na to nga tua sa lagyong dapit makahibalo, maka-update mga higala sa mga kasikas dinhi sa ato lokalidad og sa tibuok kapupunan. Sa mga tawa naman noong kang kalakihan ni mo. So, mo na mga higala, no? Ipadangat lang ang inyohang mga mensahe kay ato ng pagbasahon kay ako pa rin gibuki kay ako ang

parang maka kuan maka paminaw sila karon tataod mga igala. So standby lang no sa mga nag-comment na, sa nagpadangat na, sa ilang mga mensahe kay karon tataod atog pag kuan mga igala no pag sini kuhaon or I mean pagabasahon ang inyohang mga mensahe. Standby no karon tataod mga igala atog dawaton ang live update kompletong detalye kilabot ni ining 50 anyos nga nasikop sa bypass operation mga kiksunan. So, tembre lang, kaki 5, Jezebel Barbizzo, kung ready ka na sa imuhang report kay aron nga ato ang mahatagan dayon o pagtagad mga higala. Sige, ang atong oras, alas 4:46 na sa kahaponon mga kiksunan, no? So standby kadtong gusto nga makahibalo gyud. Makaila sa asawa or I mean sa bana ni Jitli. No? Karong taw-tawd akong ihatag ninyo ang detalye. Eh kay inyo gyud kong gihago may ha perti na kong paningkamot nga ay nako naabot na kong pangutana sa tuong mga katribo nga kamusliman. No, kay perte gyud kay perte magigka sekreto may gala ning maong kasal no maglisod tag ila kinsa ning bana ni Jetli pastilan daghan mo kayo nag idolize may gala regarding ini. Sige, alas 4:47 na sa kahaponon no ari sa ta kadali lang ato dayon ning ikuan may gala basahon ning mga nag mensahe nato no si Feli Cabugnason maing hapon Sir Arnel. Salamat kayo si GM Iso na Sernal. Good afternoon sir. Salamat. Feli Cabugnason maora baya gihapon na akong gimintin Sir Arnel ang DTX coffee sir og ang capsule nga DTX. Gikan ni Feli Cabugnason nindot gi kayo ka K5 mili no nga mauni imong gamiton kay labi na ang DTX coffee mix para sa wa masayod. No nga makatabang ni sa mga diabetic person ang atong DTX coffee mix at the same time sa mga high blood no taas ang cholesterol mga higala usab no so makatabang ni tungod kay gawa sa stevia nga mo igigamit ni sa pagpatamis or para lami mga higala ang kanang lain pang sangkap o kung ingredients mga igala sa DTX Coffee Mix, kanang gitawag og chia seeds. No? Muna nga, inog-inom ni mo aning maong kape ni ining DTX Coffee Mix mga igala. Dili ka gutomon, pero dili ka manambok. No? So, pwede ragi ka nga kanang medyo gamay rang or dili ka mukaon kayog daghan nga rice para dili mudako mga igala. No? Basta gainom ka sa DTX Coffee Mix. No? So mauna may gala. Salamat kay Feli Cabugnason. Kumusta ka diha, no? Si Francisco Guarin, mayong hapon Sir Arnel, karun mga orasa sir kusog kayo ang ulan diri sa may CPSU watching from CPSU. Sige, tambagi gina diha Francisco, kaki 5 Francisco nang atuang mga estudyante diha ang ato ang mga kagilaan o nga mga motorista nga di gyud magpabulhot di magpaturaga sa pagsakay or I mean sa pagpadagan aron dili maaksidente gumikan kay dangog ang dalan mahigala no so amping gyud na ara sir minaw ko live hihi gikan ni Carmelita Barbizzo sige Sir Arnel mangutana lang ko unsang adlawa ang anniversary sa K5 no. Pasensya gi kayo kay murag pizza unsi or wa pa ko kay balo no sa schedule pero tentative tong giingon nga October 11 no pero wa pa ko idea gyud kaning dili pa na kumpirmado so hulat lang ta sa final nga announcement ni SM Brian Morden. Happy birthday kang Ivan sa Tingasin nga 9th birthday niya karon gikan ni Tick King sa Tingasin. Tick, salamat kayo. Happy birthday ni Ivan nga mag 9 years old na mga higala. Na sige.

0: Ok, sige.
1: El castigador.
2: El castigador.
0: Enjoy og good health, no? More blessings, no? Para ni Ivan sa tinggasin mga kaigsunan. Okay, radio dire sir sa Minglanilla, Cebu, Sir Arnel, na ako dire sa Minglanilla. Sir, salamat sa pagbasa gikan ni Felix Kabugnason.
1: El castigador.
2: El castigador.
0: Sige, Phil, no? Please like and share, no? Sa tog programa para nga makasalmot ang uban sa tuang mga hisgutanan karog hapuna at the same time mga higala makakuan kinibitaong kining makapaambit sa ilahang mga opinion.
1: El castigador.
2: El castigador.
0: So, sige. So, ready na ba ka? Si, okay, unsam ni si Kaan, dahil siya nin. Okay, ready na si Kaki 5 Jezebel or Kaan? O niya ra, no? O ya, ilain na ba ako ang signal, no? Sa pakusang i Kaan ni, ha? Sige. Okay. Gahulat-hulat, amigala, no?
1: El castigador!
2: El castigador!
0: Sige, samtang gahulata, mahigala, alas 4.52 naman sa kahaponon, so manginabuhi sa ta, no? Sa ako ang pagbalik, ato na ang hatagang pagtagad, ang mga isigutanan, diretso-diretso na ta.
1: El castigador!
2: El castigador!
0: Para dili kayo mo mabitin, mga higala.
1: El castigador!
0: So, standby sa ato ang pagbalik sa tutulaman.
1: El dada! El castigador!
2: El castigador!
3: KK5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
7: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
8: Checklist ata.
7: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
8: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
7: Oh.
8: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
7: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
8: Uy.
7: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
8: Correct.
7: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
7: Yes, Doc. About active immunity.
8: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
7: Kinsa Doc?
8: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
7: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
8: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumpara lang sa plain nga ditri.
7: Mm-hmm.
8: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
7: Yes doc, it's brown na fats,
8: ano? Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuha ni Sir JP, ha? Plain ditri. Kining MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
7: Og mujita di ay ko, doc, pwedeng magamit ang ditribayo.
8: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
7: So, muna gitawag, doc, nga ketogenic diet.
8: Mm.
7: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
8: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
7: O niya, diniraman tagtama na.
8: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
7: Ayaw, abusohon.
4: Ditribayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
10: Ditribayo! Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa ditribayo, dali lang na ayo akong sama.
10: Ditribayo! Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: Ditribayo!
11: Taas pang imo blood sugar.
10: Ato na kong diabetes.
11: Mag DTX 500 ka.
10: Ang DTX 500.
11: Ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
11: Charantine.
10: Gagapapupo sa Goku.
11: Visine.
10: Controls blood sugar.
11: Polypeptide.
10: Gaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
10: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
11: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o gupad pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo. Ibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gagabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sa antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Sa mga butika.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
24: Oh, he knocks it down!
23: Pero Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
23: Ka! I-shoot na ga!
2: K5 News FM.
15: News FM.
22: El Castigador.
24: El Castigador.
25: Okay, daghang salamat mga higala. Balik ta diri sa tuga padaguban atong oras alas 5:01 na sa kahaponon. No, so sa dili pa ta muhanot mga higala sa tuag kining hisgutanan ato sa kuno mga higala, no? Si Kaki 5 Jezebel Barbito para sa iyag report, no? Kalabot ni ining usa ka drug personality megala nga na dakpan mga kaigsunan, no? Na dakpan sa bypass operation di dapita unsa ning orasa o kinsa ning maong drug personality megala. So atog kuhaon ang kumpletong detalye gikan ni Kaki 5 Jezebel Barbito mga kigsunan, no? So di ana sa linya si Kaki 5 Jezebel Barbito mga kigsunan alang sa iyahang kumpletong detalye regarding ining maong report o sa kadrug personality aga nasikop mahigala. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbito.
26: Live report.
25: Yes, Bel?
27: Kwenta anyos nga lalaki ang gidakop atol sa gipaygayon niya bypass operation sa Ilagan Street Barangay 6 karon lang hapon kay Kipay Arnel mga alas 3 sa hapon gidakop ni siya, ang gidakop gilagan si Carlo Nino Maypa residente sa Nisgutag lugar. Sa gikataong information sa Station Drug Enforcement Unit sa San Carlos City PNP na sa size 0.25 gramos ag balor sa lima ka sachet sa gituang sabo ang nasakmit sa tuang otoridad gikan sa dinakpan Kaki 5 Arnel nga may SDP price nga 42,500. Ang kining nalakpan Kaki 5 Arnel subay pa sa tuang interview sa iyahang asawa dugay na ni siya tig kuan tig gamitan og kanang ginadiling droga ba niya anang anilang hapon wala kabalo ang iyang asawa nga nipalit dahil siya didto o niya mao na to nadakpan na siya diri gironda na siya sa tuag kapulisan ka kay 5 Arnel.
25: Atong klarohon bypass ni pero dili siya tigpayuho tigamitan ra.
27: Yes, Kaki 5 Arnel.
25: So user na siya gawad. Wa, unsam ni first time pa ni nga kini si Alya sa car na or nadakpan?
27: Dili, kanang bali ang iyahang kaso sa nangagi is kwan ra Japan drugs. Nag-plea bargaining na siya Kaki 5 Arnel. Wala kung kakuhan ko mga nasa 2020 or 2021 daw niya siguro mga kuhan na mga 3 ilan na kay years muna naggamitan mang gyapon na siya ingon iyang asawa so mo na niya na kuhan niya wala na siya ka report siguro mo ang kuhan panaghap siyang asawa Kaki 5 Arnel nga siguro tungod kay wala na siya ka report monthly sa iyahang plea bargaining maguro nga gikuhan na po siya gimonitor na po siya usab.
25: So inana gino ubay-ubay na pila na ka mga drug personality, no? Dinhi sa dakbayan San Carlos karon lang tuiga ang nadakpan. Ato nya nang kwanon nya unsa man unsa ning sa maong gidaghanon pila pay naa sa presuhan ug pila ang kanang nasentensyahan gyud do na ba? Na do na bay nakagawas or unsa ni tabo kay aron mahibal-an ginato ma-analyze ginato pag-ayo kon kini bang sigig dakop sa ato ang kapulisan sa pagpahigay nilaga by bust operation. Epektibo ba ni? Garantiya ba gining makapa-minimize man lang sa gidaghonon sa mga drug user o drug pusher? Kay sagad sa ato nahibalaan ka K5 ba, Jezebel? Human madakpan, mo play bargaining, balik na po, balik na ba?
27: Bitaw.
25: So, mamalihog niya ta sa SDEO. Kung pila na yun, Sharon man, kana bang maihap na tog pila ka mga drug personality ang arrested, pila ang na-convicted, pila ang na-dismiss, o sa ila, pugyong ko, mga pila may ilang banabana nga mga na drug personality din sa Dakbayan San Carlos at the same time pila pud ka grupo gyud or kining mga na dodili na to iskutan ang kinsa ning mga grupuha pero mga pila man ka mga drug group syndicate din sa Dakbayan sa San Carlos nga nag-operate. Yes, Bel. Salamat kay Bel sa imong report.
27: Sige, K5 Arnel, muna tumatag ang report alang sa programang El Castigador kay K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: El Castigador! El Castigador!
25: Okay, daghan kayong salamat kay K5 Jezebel Barbicho sa imong report. At ang oras may gala, 5:07 na sa kahaponon ang mga report na dalit ka na ito may gala sa maayong kabubuton sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo nga doon ay VCO nga makatabang yun na ito mga kaigsunan na para nga kining baskog sa kanunay ang ato ang lawas. Kanunay kang nag-tumar sa D3 Bayo mga higala, sayon kayo, no, nga ilhon sa ato ang D3 Bayo ang mga kuan bitaw kini mga virus, bad bacteria diha sa imong lawas. So mo nang protektado kayo ka mga higala. Alas 5:08, no. Arita sa ato mga isgutanan kay medyo na ubay-ubay ra bigin ato isgutanan may gala. Unahan nato ning 6.2 bilyon sa pesos nga pundo nga gi kuan may gala kini nga gigahin sa gobyerno alang sa El Nino, no? So tinuod mauna ron mga kigsunan nga ang ato ang gobyerno gagahin og 6.2 bilyon sa pesos sa para sa El Nino, may gala, no? So, ang maka dawat nini or kining maong pundo, ibahin-bahin ni mga gala sa dito sa DBM, sa Department of or i-release ni sa DBM, no? Pinagi sa Special Allotment Release Order Kunsaro nga pagadawaton mga higala sa DA. Nankini para ni sa ang 6.2 bilyon sa pesos may gala para ni sa fuel o sa fertilizer. Na fuel o fertilizer assistance may gala sa mga mag-uuma o mangingisda nga mapiktuhan sa El Nino o sa taas nga presyo sa lana mga kaigsunan. Nan nganong dako ni nga pundo ang gigahin sa gobyerno karon tungod kay ang pag-asa may gala ni Pasidaan nga ang El Nino karon gihulagway nila nga moderate to strong o pwede mahimong very strong sa dili pa matapos ang tuig 2026 may gala hangtod sa first half sa 2027 mga kaigsunan nga din below normal rainfall, dry spell o kanang ting-init yun may gala. So, muna nga dugang pundo nga gihangyo ang 3.5 bilyon sa pesos para pod sa solar-powered irrigation facilities mga higala alang sa mga lugar nga kulang og tubig. Samtang 10 bilyon usab ang total nga giandam sa Department of Agriculture mga higala para sa science-based nga solution. No? Pero mga higala si Gabriela Representative Sara Ilago niingon nga kulang kayo ang maong pundo. Gihangyo niya ang 242 bilyon para sa mga mag-uma og mangingisda mga higala. No? So, tungod kay dinis na San Miguel, gibanabanan kapin sa 223 sa 1214 ka mga mag-uuma ang apektado nining maong El Niño Miguel. Na diin gibanabanan nga 6.87 billion pesos ang damage na sa agriculture sa 45 ka mga probinsya nga naay rainfall deficit Miguel kun wa gyoy at ulan mahigala nga nito mao.
1: El Castigado.
3: El Castigado.
25: Okay, alas 5:11 na, no? Ay naot nga madawat gini mahigala maong mga pundo nga kanang kompleto gyud mga kaki 5, no? Samtang sa laing dako nga balita ug atong pag-isgutan mahigala para sa detalye niini. Si Palas sa press officer Claire Castro karong adlaw ni pahigayon og press briefing, no? Then mahigala nga iyang gi pahibalo, no? Nga kalabot nining 39.8 billion pesos nga budget nga ipagawa sa gobyerno para sa climate change mga higala. Now, 6.2 billion para sa DE kung sa, para sa mga mag-uuma o sa mga mangingisda tungkol sa El Niño. 39.83 billion para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund mga higala kung NDRRMF para sa climate related events karong 2026 mga higala. Nanunsaon pagbahin-bahin ang 39.8 billion pesos mga higala. So, ang 15.3 billion niini para ni sa disaster rehabilitation and reconstruction para sa local government units mga igsoon. Ang 12.5 billion pesos para ni sa repair o pagtukod o balik sa mga permanent structures. Ang 11 billion para ni sa aid, relief o rehabilitation sa mga apektadong komunidad. O ang 1 billion megala para sa People's Survival Fund para sa climate adaptation project sa LGU. So dako kayo, megala ang increase matod pa, no? Sa miaging tuig 21 billion pesos ang calamity fund karong 2026 megala niabot og 39.8 billion pesos megala 90% nga pagsaka. Nan. So para asa gini ang maong pondo para kuno ni sa bagyo, linog, apil ang epidemics, armed conflicts, insurgency, terrorism, bisan unsang mga katastrofe mga igala. Sa 2027 muburot pagsamot ang pundo, no? Sa maong nahitungdan ng mga ahensya, muabot na ni 45.67 billion para sa NDRRMF, 9.88 billion sa Quick Response Fund, 11.18 billion sa NFRI sa buffer, 4.5 billion sa crop insurance, 46.35 billion para sa NIA irrigation may gala. Nankaroon, na dako kayo ning maong pondo, pero ang kanunay pangutana sa mga tao, ha, asa paingon ang maong kwarta, og makaabot ba ni ngadto sa mga beneficiaryo.
1: Arnel Dada, El Castigado.
25: Maunay da kong pangutan na may galang og matod pa sa mga karaang panultihon pa nagtangag og dakong ganti.
1: Arnel Dada, El Castigado.
25: At oras alas 5:14 na sa kahaponon mga kaigsunan, no? Arita sa laing iskutan na sa dili paning kang kuan bitaw, sa dili paning about sa kuryente o kining partis bana ni Jetli.
1: El Castigado.
25: Ato siyang ano megala updatean ang regarding ni sa pag-confirmar sa House Prosecution. Pinagi ni House Lead Prosecutor Representative Gervelo Estro nga ilang gi kwan gi withdraw ang pagtestigo ni kanhi Senador Antonio Trillanes.
22: El Castigato!
3: El Castigato!
25: Ni Luis Tropa, the prosecution has finally decided not to present former Senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final decision on this particular concern. No? So, si Trillanes may gala o nagika-report nga mo'y motistigo sa Article 2 and explain well og salin ni Vice President Sara Duterte.
22: El Castigato!
25: Pero, gibadlong sila ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kay matod ni Escudero, the cart cannot be put ahead of the horse. Unang niingon si Escudero, dapat unahon ang AMLAC og ang bank records usa ang testimony ni kanhi Senador Trillanes mga higala. Na? So, karon ang prosecution sa ato na sayran, wa muhatag o klaro yung rason nga nung giatras, gisibog nila ang pag-testigo ni kanhi Senador Trillanes. Ang giingon lang sa prosecution sa Maygala, nga prosecution sa prerogative. Ha? So, muna. Ang prosecution magpadayon ugmang adlawa October 2 sa pagpatistigo sa AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Mga higala, sunod simana ang BIR o ang mga bank officials na usab ang motistigo. Pero kagahapon, niingon si kanhi Senador Antonio Trillanes nga ang andam na siya kasi siya na'y sunod. Nag-post na siya sa X nga na daw siya daghang bugat kay mga ebidensya para batok ni Vice President Sara Duterte. Pero karon may galawa si Masayod nga nung gitabla siya sa prosecution mga igsoon.
22: El Castigato!
3: El Castigato!
22: El Dada!
3: El Castigato!
22: El Castigato!
25: Alas 5:17 na sa kahaponon mga kigsunan. No? Napatay duha ka mga topic, no? Ato lang gining kuanon. Hapit na ta mo commercial break. So ang kining kalabot sa kuryenteng nabisto na karon ning kabuang sa NGCP Maygala, ato ning waswasan karong hapuna og kadtog yung naghinam-hinam nga makakuha og update mga higala kilabot ng sikreto kay kasal sa kining Cebuana content creator motovlogger may gala nga si Jitly, no? Ato nang ihatag ninyo karong tataod og sa dili pa, no? Ato sang lakbitag gamay, no? Kay ang Supreme Court ni mando mga higala sa Malacañang, sa Senado og sa Kongreso, lakip na sa Commission on Election kon Kumilik, nga ilang tubagon ang petisyon ni election lawyer Romulo Macalintal, no? Nga nagpugong sa pagpatuman ni ining gipasar nga balaod or kining gipirmahan na nga balaod mahigala nga himo nga 5 ka tuig ang usa ka termino sa mga opisyal sa barangay o nya pag uswag sa eleksyon karong Nobyembre 2, 2026 adto na ipahigayon sa Nobyembre 2028 mga
22: kaigsunan.
25: So, usman ko, 5 ra ka semana ang gihatag nga tagal mga higala sa Korte Suprema alang sa pagduso na sa tubag, no, sa Malacañang, sa Senado, sa Lower House o sa Kumilik mga higala. Okay, so kay nagmalampuson si Macalintal nga i-raffle dayon sa Supreme Court mga kigsunan ang petition nga ilang gipasaka pinagi sa electronic mga kaigsunan. So, abtik po kayo si election lawyer Romulo Macalintal. Muna nga daghan ang nalipay karon nga murag duna pag-ikunoy pag-asa, paglao mga gala nga madayon ang eleksyon sa barangay ug sugurian kabataan, ha, nining tuig may gala, ha, posible karong Disyembre 14, 2026. Kung magmalampuson mahigala nga matod pa nga makakuha og kon makakuha og temporary restraining order, no, or mo pagawas og temporary restraining order kon TRO ang Supreme Court mahigala. So kung dunay TRO mo nang gibanabana mahigala nga kung madeklarar nga unconstitutional ang kining gipasar nga balaod og kining gipirmahan nga balaod mahigala nga nag-uswag sa BSKE ngadto sa 2028 mga igsoon og nagpataas sa termino sa mga opisyal sa barangay, posible nga sa Disyembre 14 ipahigayon ang BSKE mga igsoon. Kana kon dunay TRO nga ipagawas mga higala. Muna nga ang kadtong nagligid-ligid na mikat nga mga opisyal, medyo action po kabalaka, no? Muna nga huwag kang magsaya, hindi pa tapos ang laban. Muna nga kanunay putang ni Kuangyod ni awhag sa mga opisyal sa barangay nga huwag kung sa may decision, kalma lang, ayaw lang mo paghinambog. No, kay lainon manguna pagsabot, mahigala kung maghinambog mo nga ma-extend og kuan? Ma-extend og duha ka tuig pa ang inyohang termino. So, lain kayo. Muna nga, dili yung maghinambog, kalma lang, dili mamikat, dili magligid-ligid, dili magpataas, magpagara-gara, kay delikadog makarma mo, ha? Dili palang pastilan o dili mainat ron o madayon ang eleksyon karong 2026 aw panington yung magbugbog ba? Atong oras alas 5.22 na sa kahaponon, standby sa atong paghisgot, no? Kalabot aning isyo sa kuryente mga higala. Kaya daghan kayo nakuratan na naitag 15,000-20,000 ang ilang reading o bayranan sa kuryente nining bulan sa Setyembre. So, unsay problema ini, no? So, ato ning hatagag pagtagad may gala sa atong pagbalik o ayaw yun yung sipyata para makailagi mo sa bana ni Jitli mga higala. Akong ipailaila ninyo karong hapuna sa pagbalik sa atong tulumanong.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butang.
5: Bugas-bugas o katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
7: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
8: Kini sa Mayor Pride Henry Tevez at Bio One Simple. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C.

0: masakitang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagbulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay at pag-ariya!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapahita ka mo sa effective na skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitinuan. Mau kabas kong gid, kamuligid sa akong problema. Damo, hindi salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: K5 News FM.
6: El Castigador.
9: El Castigador.

0: Okay, dengan selamat mahigla balik ta dere sa tugyan panaguban na oras alas 5:26 na sa kahaponon. Kagapon sa walay paglubad yung ubos nga lagad inyong katribo kaki 5 Dato manalaban Dato magsisibya Arnel Herwila Dada.
1: Arnel Dada El Castigador. El
0: Castigador. Okay, sige, arita mahigla sa ato ang isgutanan kining kalabot na sa kuryente. Gumikan may gala kay daghan ra bagi kay ni reklamo kay dagko kay lang bill sa kuryente karon. Naay taga barangay 1 particularly na diha sa may Kalingling. Sitio Kalingling. Doon na dihay na siya kay nilibo ang bill sa kuryente mga kigsuna. Manang ako wapag ko kakita sa bill na mo dre. So atong klarohon og unsa gi kapalpakan nga nahitabo sa NGCP. Unsa gi tinuod nga nahitabo no? Para sa kasayuran og naka sa gipamahayag ni Congressman Javi Benitez Megala. Ha? Nga dihan ako nasabtan ba nga kana diyang ancillary services, no? Na diha sa inyong billing? Na gitawag dig ancillary services, no? Or kana diha sa transmission? Ginabayra na to mahigala. No? Og 1 piso og 0.4 centavo per kilowatt hour mahigala para sa power reserve.
1: El Castigador.
0: So nagbayad tadaan og reserve nga power para kung maguba ang power plant nga mao'y ga transmit or ga supply og kuryente, dunay backup para dili mag brown out mga kigsuna.
1: El Castigador.
0: Pero nabisto mga higala kining dugay na kayo nga pagpamakak sa NGCP. Kay karong tuiga lang na record mga kigsunan nga 30 ka mga red alert. No? Buot pasabot, zero na ang reserve, kulang ang kuryente mga kigsunan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Karong tuiga 2026 nasuta sa investigasyon sa Kongreso nga 30 ka red alert. Og 93 ka yellow alert. Kulang ang reserve. Usbon ako ha, kung red alert, zero na. Wa na reserve sa kuryente. Ka 30 sa yellow alert. 93 mga higala, kulang ang reserve nga power. Okay. July 8 mga kigsunan. Muabot sa 1,092 megawatts nga kuryente ang nawala tungod sa napu ka planta nga naguba mga higala. Ang resulta, nakasinati og brown out ang Cebu, Bohol, Iloilo, Panay, Negros, apil ang San Carlos City ug Escalante City mga higala. Mao na nga si Congressman Javi Benitez sa 3rd District ni file og sa Negros Occidental. Ni file siya og House Resolution Number 1430 para imbestigahan asa pa tubang ang gibayad nato nga kwarta para sa power reserve.
1: El Castigador.
0: Nganong nahitabo ni? Nganong nausik ang kwarta may gala? Tanawa, unsa ni tabo? Nibayad ta, pero walay servisyo.
1: El Castigador.
0: Bayad ta, pero walay servisyo.
1: El Dada. El Castigador.
0: Mga kaigsunan, nibayad ta og 1 piso and 0.04 centavo, mga kaigsunan. Kapin sa usa ka pisos may gala, o kapin sa usa ka piso, kada kilowatt may nga kigsunan ang atong gibayran sa NGCP. Gikulikta sa Nonico, gibayad sa NGCP para sa power reserve. Pero ang resulta, nibayad ta pero walay serbisyo. Kung panalitan 200 kilowatt per hour ang imor, 200 kilowatt hour ang imong na consume, mubayad kag 208 pesos. Ha? Mubayad ka na. Unya, kada sintabos mga higala, kinahanglan unta nga magkwinta ni. Pero asa man paingon? Ha? Nga, nganong nahitabo man nga nagkulang ta, nganong nahitabo man nga na zero reserve ta sa power, nga dugay naman, pila naman kadikada nga nagbayad ta nila. Nagkulikta sila nato. Pero ngano, unsay nahitabo sa atong kwarta mga kakifay? Grabe, no? Grabe. Kung gitarong unta o gituman nila, di tatama kasi natin mga brownout. No? Kung kinaatay giprocure nga reserve power, ah, pero wa nila gidispatch mga higala. Ah, panahon sa emergency, pag dunay trouble, magamit unta, kay gabayad ta. Nagbayad tag mga planta nga naka-reserve nga kung maguba ni ang maong power plant, automatic ang iyahang planta mo'y gamito. Wala eh. Ha? Wala. Wa ma-dispatch ang reserve power o wa nila gidispatch ha? Panahon sa emergency. Ha? Mura manig maisip na tumigala, bayad ta og power reserve, mura bitaw og bumbero nga naa nag-standby sa fire station, unya dunay sunog, dili mo respondi. Mura ama, maumaon ni hitabo sa NGCP mga kigsunan. Grabe. Kung dunay sunog, muna. Unsa naman? Muna nga, niingon si Congressman Javi Benitez Megala, the second most expensive electricity is the electricity you are charged for and never receive mga kiksunan. Ang pinakamahal, ang pinaka o ang labing mahal nga elektrisidad mga higala, maotong kuryente or electricity nga imong gibayran apan wa gid nimo mapahimuslan mga kiksunan. Grabe no? Pagkapaita. Sus, Ginoo ko. So, mao na mga K5 nga dapat atong suportahan ng investigasyon ni Benitez o nga doon ay unsi ka mga Visayas congressmen sab ang nisuporta nini plus doon ay 25 pa no? Nga para gyud nga ma-audit mahigala ang gibayad nato nga kwarta para sa power reserve no? Kaya dili na matabang ang sunod-sunod nga brownout, ang kakulang sa supply sa kuryente ngadto na gyud sa pagka zero nga supply sa kuryente mga kigsunod. Maneng angay tang mo kuan mga kigsunod gyud mo barog nining tanan mga higala nga dili ta mainto nining mga kanahan nga way mga batasan. Alas 5:36 na sa kahaponon mga kigsunan. Aga niya na ta sa tuang kuan may gala. Na, sa tuag mga ato sa nga tagag pagtagad.

Okay, mga gala, mayong hapon ni Eva Kumawas Kabugwas ni Anastasio Puras ni Guma, mayong hapon gaw ni Ivan Bulfa. Shout out sa Barangay Pinukutan, also known as Barangay Langaw. Diha dito nag daghang kay langaw. Kumusta na ang mga langaw diha karon? Ivan Bulfa, no? Kumusta ang langaw diha? Naamo diri sa Caballero, wala pa may tagae og bill sa kuryente ato pang 24 ang reading. Base og kalitor na pod may ani og padako sa bill, tiwas magkabuang naman ni ang Nuniko. Sige, brown out niya kalit ragdako among bill, no? Mo'y paipigado kayo, sukton punta og mahal pa ita. Muna ibantayanan, pero sige lang, atora ng hangyoon. Kay ambot o tinarong pa, kanang ako na nakoy na bantayan nung nag-reading mura bag layo raman kayo siya naglantaw. Ako yung nangipabot sa top management sa Nuniko kung giklaro bagit pag-reading may gala. Okay, maayong gabi Sir Arnel, kami gani sir. Oy, wala pa ang bill na mo sa kuryente dire pero naka-reading na. Wala may kabalo, pila nakahaamong bill ani. Wala pa gipanghatod hangtod karon. Gikan ni Maria Wilma Pasilan mga igala. So muna dagandagan gi kayo ang gipang kulbaan mga kigsunan. Gikuratan mga higala niining bill sa kuryente. Mo pa nang biktima pata nining kalakiha mga higala nga pastilan nga kuan gyud no kining dagko kayo ang bill sa or bayranan sa kuryente no dagko kayo mga higala. Okay, unya ako lang ikuan ha kay kada human sa akong programa inog review ba nako duna koy dili mabasa sama nila ni sa pahubasan o sa ilang iba kumawas o guban pa mga higala. Kanabita mo rin ikaw mo'y pinakauna na ay problema gamay ning ako ang kuan mga higala, no? Ning ako ang monitor sa live, no? Pero sige lang. O sa kuan pa, sabta lang sa ninyo mga kigsuna, no? Kay anak magina, no? Dili mo na tumakuan, unsa ni, mabasa ang tanan, pero ang importante nga, doon na mo'y nasabtan mga higala. Na og wala mo makasabot no sa ako ang mga discussion or na mo'y dili masabtan, pwede gyud nga kuan kana bitong mangutana mo na ako mga higala. Kay para nga atong matubag no ang inyuhang mga kining pangutana mga higala para malamdagan gyud no. Kay ayaw mo kaulaw. Ayaw mo kaulaw mga kigsunan sa kining inyohang mga pagpadangat sa pangutana no kay para nga mahatagan gyud sakto nga katinawan. Sir Renaisil Katanaman Sakari, good afternoon Sir Arnel, shout out to ko ni Mama Gaming ug ni Papa Nardo Recesio, ni Bia, ni Clifford og ni Leo Recesio and to all the people of Banban Guba, Valle Hermoso. Thank you sir and God bless. Okay, welcome kayo Renisil, Renaisil Katanaman na Sakari. Good afternoon mo diha. Og sa mga namina pakos gina ang inyong radyo diha. Sige. Alas 5:40 na sa kahaponon mga higala. Na. Arita ni ining kuan mga higala kini bitong gusto gyud kaayo nga makaila no ha aning nag-viral kaayo nga kasal sa usa ka moto vlogger nga si Buana content creator mahigala no nga ambassador pud ambassadress no sa Land Transportation Office Region 7. No, kalabot nining kasal ni Jitli ba? Pero miro may gala, wagi kayo kumupansin ini kay ang tinood, dili gyud kayo nako kanang kuwari magugod balita,
wala kayo or kana ba itong idol-idol wa ko ana? Ha? Wala kayo? Ha? Dili ko parehas uban nga kuan, lain-lain mami, no? Nga kana ba itong uban nga mag-atang-atang yun? Kung mag-nanay katong na Negro Slope diri, ano to? Daghan kayo nag-atang-atang ato mga higala, no? So, wala. Pero, una ginagong pagkadungog ang ngalan nga Jitli, nakaingo, uy, Jitli God. Kuha na si Jitli nga, Jitli, katong, kuha. Lucky, katong artista, katong karatista, katong maay kayo mo. Karati sa pelikula mga higala, ha? Pero sa tinood po, sa tinood nga kinaboy, maayin po doon siya mo karati, karo. Pero kini, lahi ni nga Jitli, babae ni nga Jitli, nga maayo mo, motor. No, maayin kayo siya motor, may gala. Kanya, mga dagko kay motor, may gala, iyag yung kwanon ba? Ha? Iyahag yung dalahon. So, karon nag-viral man niyang secret nga kasal. Unya, daghan kay ng utana, kinsam ganyang nabana. No? Kinsam yung nabana. So, karon may gala atong klarohon o atong paghihisgutan. Ha? No? Ang kining viral nga kasal ni Jitli may gala. Una, mga kigsunan, atong ila-ilahon, kinsa man ang iyang bana. Ang iyang nabana may gala ni Jitli, giilani siya nga si May Gani. Or May Gani. Or saan pag-pronounce ini may gala. May gani. Ang iyang alam si May, niya, gani. Huh? Ini si May gani, may gala. Usa ka motorista po, usa ka pareha po ni, kuha, ni Jetley or ni Maria Rica Cabarrubias na tinuod nga pangalan. Nga hilig kayo magmotor. Ha? Huh? So pareha sila hilig. Si May gani, membro siya sa Tausog Royal Family. Og ni viral ang kasal nila ni Jitli nitong September or natong 29-30. Ah, karon tuiga may gala. Ah, nga giyog gikasal sila nito sa One Mandani Bay sa Mandawi City, Cebu. Nanmatod pa may gala si Jitli daw ang ikatulo niyang asawa nining May gani. Ah? Ang unang asawa ni May Gane, gihingalan og si Rian, og ang ikaduha mao si Puffy Cutch. Mga kaigsunan. Ah, basta Cutch ang apelyido. So ang mga tawsog may gala para sa kasayuran, no, katong wagid kayo magkuhan og about a tribo. Ang kining tawsog, no, gika ni sa kining sulo o kabahin silang kasaysayan ang sulo sultanate may gala nga gitukod pa sa tunga-tungang bahin niya itong ika-15 kasiglo may gala. No? Unya, para sa kasayuran sa uban, nga base sa or ilawom sa Code of Muslim Personal Laws or sa balaod sa itong kaigsunang Muslim, nga mo nang uban magpa

mga traditional businesses dito sa Sulu. No? Pero di lang po kung dato ba ni kayo, pero kining iyang pag pakasal or ilang kasal nga diha gyud sa One Mandani Bay sa Mandawi City, Cebu. Pertingil ngiga na diha may gala nga naman. Mahal man kay na. Di, kung diha ka magpa-reception sa imong kasal, ha? Di man maubos sa 300 mil ngadto sa 600 mil or tunga sa milyon ang venue, ang paggamit nimo sa venue mga higala. Wa pa na labot sa pag-accommodate nimo sa mga kwarto. Kay kundo type mo na. Naay mo kabat gikan sa 25 or 28 mil ngadto sa 38 mil or 40 mil sa kada gabi ilang. No, grabe na kay mga 20 hektaryas mang gidakon ng One Mandani Bay mga kaigsoonan. Mao po na ito na kuanan gumikan kay usamanta sa mga sales manager sa Suboliabi Real Estate Services mga higala. No? So kanang One Mandani Bay di na basta-basta diha. Mga pagkaon, ang catering diha, ang sound system good, pati mahala. No? So, big time yun. Muna nga ni Gawas, ang mga istorya nga, bilyonarya na si Jet Li. Karon dili naman na Jet Li ang pangalan. Kaya siyempre, nagpaputya, nagpabunyag. Dili na po na siguro siya si Maria Rica Cabarrubias. Kay ni sagop naman siya, nag-welcome naman siya, naan naman siya sa Tausoga family. Niya kini si May o si May Gani, membro man sa Tausog Royal Family may gala. Mahingi kag royal, mga bigatin kayo. No, so member ni. Kanang sige magtabako gid siya magpabulot sa aso. Ay bitawon sa nang kanang sigarilyohon nga kan bitaw kanang matud nila dili sigarilyo sana beef sa ni. Nga ginabawal gani. No? So kuan sila magkuy-kuy pro sekreto kay nila matud pa ang ilahang relasyon. Pero niadtong mga murag niagi maguro mga bulan gipaila ni Jet Li si May Gani nga iyang bagong boyfriend. No? Ngadto siyang mga fans mga higala. So inana ang mga Tausug family o royal family. Kuan kay na sila may gila, particular kay na silang kultura, no? Kana bang grabe sa about sa privacy, no? Dili na nimo basta-basta bisan ang tribo kay dunay kaugalingon na nga kining balaod nga dili nimo pwedeng supakon may gala kay protektado na sama gud na nga ang usa ka tribo imong panamastamasan manubag ka sa balaod mga gala. Now, maupo ni ang Tausog Royal Family. Now, nga doon na po na sila'y kineng gisunod nga kaugalingon nga pamalaod sa ilang pamilya, sa ilang sultanate mga higala. Muna nga, daghan kayo ang niukay mga higala regarding ini. Kay sikreto man kayo. Nya na bulgar lang ni kay di katap ang mga picture ni Jet Li sa social media unya ang ikaduhang asawa nga kini si Papi Cutes Maygala nag-message manigod nga welcome to the hill. No, so muna ang daghan kayong nabalaka nga mga fans mga kaigsunan ni Jet Li nining mensahe sa ikaduhang asawa ni Maygani mga higala. Nya dili man taka basta-basta ini nilagkuan kay do na magisilay ko privacy gid anang ginakuan. O da. Kay sensitibo kay na sila, no? Do na nay kinang musunod ta sa tradisyon og sa ilang royal protocol nga lahi kayo natong mga Bisaya. No? So sila, no? Ang ilahang kanang gitawdog ilaha bitong
pinaagi sa

0: Presidential Decree 1083 Mahigala Code of Muslim Personal Laws, no? Na dito nalatid nga pwede ang Muslim nga lalaki nga makapag-asawa og hangtod upat ka buok. Pero estrikto ang kondisyones, no? Dapat patas og pareho ra ba ang pagtagad og ang paghigugma og ang pinansyal nga suporta sa tanan niyang asawa. No? Pero di ana may ni-react ni si Kuan. No? Pero ako to gi-chat, wa pa mo reply ni ikaduhang asawa ni Maygani Mahigala. So base day og ma-replyan ta or ma-interview na to siya, no? Pero sa ako nang gigayon di magudi basta-basta nga makapaghilabot ta nini ila kay dunay ginag-proteher nila, no? Kinanglan na ang iyang gihimo dunay konsensa og proseso sa Sharia court, no? Kay para ra gini sa mga Muslim Mahigala. So ang mga Kristiyano, usbon ko kita dili ta og gidili gyud ang polygamy marriage ubos sa Family Code of the Philippines, no? Muna nga kini si usbon ko si Jitli ang ikatulong asawa kay unang asawa si Rian og ang ikaduha mo si Fappy Cutes Mahigala. So ang pangutana karon si Jitli kung na-convert na ba siya ngadto sa pagka-Muslim, no, or sa pagka-Islam, no? So anto dun wa pay gi kuan, ha, wa pay gi sulti gyud si kuan Mahigala si Jitli og ang nakakuan pagidi ang mga kigsunan kay gi kuan pagyud kining unsa ni kana bang gipapas pag niya ang iyang Facebook account or ang iyang Facebook page. So muna dili na maka-update. Eh, posible gyud nga dili na niya kuanon ang iyang page kay nag kuanan siya kanang nag-usab na ba siguro siya ang pangalan. Kay sama guna ko Mahigala, doon ako'y tribal name nga Dato Manalaban o niya gipunan o Dato Magsisibya. O niya usa ko sa mga napasidunggan isip honorary Doctor of Indigenous Journalism and Media Practice. No, kay ang atong advocacy manggod parte gyud sa paghatag og tingog sa atong mga kaigsunang lumad og mga tribo sa pagpatigbabaw sa ilahang mga katungod og sa pagrespeto sa ilahang pamalaod. So advocate diha dapita Mahigala na diindiin tagabot tungod ni ana kay nabasa na to ang Republic Act 8371 nga muna dapat amumahan pag-ayo sa atong local government unit sa LGO og kita mismo ang ato ang mga kaigsunang mga lumad og mga tribo, ha, kay sila ang tagiya sa or caretaker sa ato ang or kanang nagkuag sa ancestral domain. Mga Higala, muna nga dili pwede nga biaybiayon panamastamasan ang mga tribo sama sa mga tawsog family. Mga Higala,
1: El Castigador. El Castigador.
0: Banyo to oras, alas 5:55 na sa kahapon. Si Muriel Lascuña, maing hapon. Sir Arnel watching from Barangay Bagunbon. Salamat Muriel. Kumusta mo niya? Good evening Sir Dada. God bless gikan ni Medelina Yamasaki. Maing gabi ni mo niya ma'am sa Osaka, Japan. Bueno, wa na tayo igong oras sa pagpadayon sa atong tulumanon na mga kaigsunan. Ugma, Biyernes. At ang anapod, ang dugang pang mga paghisgot sa mga mahinungdanon ng mga hisgutanan. Mga mapuslanon ng diskusyon sa mga issues and concerns. Maying hapon, Sir Arnel, gikan ni Ray Caballero, lingaw-lingaw. Si King Ray, no? Maying hapon ni Romeo Lawas o ni Luna Lawas yan, ni Runami Lawas. Agya sa tanan na lang nga naminaw, mayong gabi, mayong pagpanahapon kaninyong tanan sa gihapon sa walay paglubad niyong ubos nga lagad. Inyong Kaki 5, Dato Manalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada, hingpit ng manamilit kaninyong tanan. Og syempre, ang ako di ang mga katupasalamatan, ang ato ang technical partner, karog hapuna si Kaki 5, Shanin Hilapon. Ingman uban sa bagong technician. ang sa itong station manager, Kaki 5 Brian Morning. Ang siyempre sa itong CEO, President and CEO, Dr. Amel Itangoy. Nagasalamat mga Kaki 5 ang sa kanunay, kininyong ubos ng lagad sa walay paglubad. Inyong Kaki 5, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Arnel Dada, ang inyong El Castigador sa kahanginan.
1: El Castigador. El Castigador.
2: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News.
6: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
10: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
11: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
10: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
11: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
10: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
11: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
10: Muni gwapo.
11: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
10: Wow.
11: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
1: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
10: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. Mm. All things, tanan, dapat adunay moderation.
11: Kung sa military term pa, Sir GP, no. Naakay auxiliary. Ang D3Bio, murag auxiliary na siya. Mm. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Uh-huh. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
10: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3Bio o wala sa plain D3.
11: Muna'y kalahian kung inom ka og D3Bio over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imo ang immune system. Pero kung D3Bio, imo ang immune system og cellula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Muna Sir GP, nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para yeah. ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
10: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
11: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
10: Ayawg, abusoho.
6: D3Bio!
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
6: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3Bio! D3Bio! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatia. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always na gabasa.

0: Nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinica Deo Fresh
0: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
8: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o Mighty C kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan na ito unsaon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine, nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga maukini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame, o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
4: Ang acute appendicitis mao ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mao hinungdan sa inflammation sa appendix. Mao na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 og Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Kulay si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
4: Mao nay rason nganong giparista ang Mighty C sa DTX 500.
3: Maudyo?
4: Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa na, Sir GP.
3: Ana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 o Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efisyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa Mighty C.
3: Correct, Jodok. Sa matag-adlo pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan!
1: DTX 500!
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat. dapat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
1: Detox 500. Pumali sa mga butika. Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
11: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.
14: Oras sa K5 News FM, alas 7:12.
15: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
16: I remember the days when you're here with me.
15: Mga karanasan at problemang puso. Pamilya, relasyon at iba pa.
16: You and I will never say goodbye.
15: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is 95.7 K5 News FM. Welcome sa programang Love Notes. And this is your Lady Anne, ang babaying banaan sa inyong kagabi. Anyways, mayang gabi ka na itong tanan. Welcome. And the same time, bukanabani ko ninyo until 8:30 ta sa kagabi. On, of course, gaban na ta sa itong mga balita ug sa itong what if. Guys, sa itong what if ba no? Ano siya eh? Kanabitawang kung imong huna-huna on nga ka ni siya, murag pirmi ni siya madunggan ni mo. Naka na maglagot ka. Ginaan na maglagot. Ay, glagot-lagot, yeah. Anyways, mayang gabi, San Carlos Sinios. Good evening sa mga neighboring place. Hello, mga taga-Calatrava. Musta man mo, dia, Calatrava. Mayang gabi, mga taga-Toboso, Escalante. So, maabot niya to ang frequency. Hello, and Don Salvador Benedicto. Valle Hermoso, maayong gabi kaninong tanan. And hello dia sa may atbang na to nga baybayon, maayong gabi iya Toledo, may gabi i Cebu, may gabi i Balamban, may gabi inin yung tanan dia. Anyways, namagukoy friend dia sa Balamban nga always get tuned in sa tong programang Love Notes. And matod niya gaina sa ako nagchat siya na ako, hi to Noel, ana siya, Ma'am Lady Anne, grabe yung kusugan ninyo din sa Balamban. So may gabi mga taga Balamban, labi na ko no sa programang Love Notes. Kaso lang daw ang ilang halag yun sa'yo, kaya may mga lugar daw nga dili na maabot sa ato ang frequency, pero okay lang na at least na adyo naminaw, guys, diba? Okay, naminaw na ay nag-agwanta sa kong tingog. And good evening mo sa may gamay na tong isla diha sa atbang na tong baybayon. Maayong gabi si Paway sa tuwadya nga barangay San Juan at barangay Ermita. Nalokumusta man mo diha. And dili po sa to ang city proper. Oga, sa tuwa na lang mga lugar sa mga upland, sa maabot niya to ang sibyaanan diha. Hello ninyo guys. Okay, sa hangtod ta alas 8:30 sa to ang programang Love Notes. And basig na amoy gusto diha nga i-shout out. I-shout out din nakuha nga to ang mga KSS leaders na to nga kanunay nga gapaluyo sa to ang mga programa din sa K5 News FM. May gabi kaninyong tanan, mga sirs, mga moms. Diba? O sa to adi ay nga mga resellers sa to ang mga products din sa K5. So good evening ninyo. Hi to Nanay Celia, may gabi eh. And to Nanay Melchora diha nga gatimpla og kape, I'm sure gatimpla sa gabi ni mga pi ana yang painitan ba. Ito ga grabe mo ning pain kapehan na eh. Hangtod magabi ina ang may mamainit o so ba. And good evening also no sa to ang mga solid listeners na to, Ma'am Juliet Chu, Ma'am Sir Jenimar Rodriguez, Ma'am Idelina Yamazaki, and Sir sa ganito limot ko. And Mama kuan, Mama Dakda Kabugwas, may gabi ini mo diha. Mama sila si Mama Angelis sa Roda Angelis Night. Mas Ma'am Roda lang, tabi ako ni mo ha. I-greet pag Arandria, Ma'am. Okay ha. May sa mga gusto niya mag-abroad, oo. Kung gikapoy lang mas yung kinabuhi niya sa Pilipinas, kaya watay ha, kaugma. Uy, ayaw pag inanay. Dito guys, no? Say good, makaingon ta ba nga, ang pag-abroad na lang yun ang maong solusyon para ingon sila nga mahawas ka sa kapiga doon. Yung sama ni nga, inog mag-abroad, malit na po sa kapiga doon. Pero nag-iuban guys nga, ano sila, kumbaga, naanad na ilang hanga kuan ba nga, pero inikuli nila, balik na yun. Kay, matod mang good nila, kung naa sila din sa Pilipinas, muuli sila, hala, waldas kwarta, diri o, pangayo, diri, kuha dito. O, puro na lang paggawa sa kwarta ang ginahimo. Eh, syempre, di man ka, pwede nga, dili ka kapagawa sa imong kwarta, kay ikaw man ang star of the family, nga ikaw may nauli. So, expected na gina sa mga family members na daghan yung kagdalag kwarta.

So ano siya guys nung ano siya mga kalalabs nga kana ba tong usahay? Usahay kita ba nung kabalo na gitang kabalo na gita guys nga kana bitawng naatay na o syempre ano ra magila nga naatay abroad abi. Okay? So kung naapo na sila dito sa gawas guys. Bisa pangumusta man lang kamustahon ninyo. Di kay mangumusta ra mugting sweldo. Nanghapit na sweldo. Usa naman kadiha dai. Oh, diba? Dayon. Kung sa pangumusta, mangayo o unsay pangayoon. Okay? Normal na, pero ay, pagsagunsun na. Kaya, pinaka po ba yung sweldo ana nila. Kung buot lang yun sabto, no? Kung mag-abroad ka, makita ragyod na nimo din sa ano, imatod ito ni Inday Maricel. Sa damdam, din ako mo abroad. Kaya makita ka na nako din hi. Sa ako ang pag-reflex din sa plasta. Ay, ito din Maricel. May kabiin mo din, Dicel. And sa tanan na lang hanga na minaw, sa to ang mga suking tigpaminawan din sa mga bukid-bukid na lugar sa Valley Hermoso. May gabi ikaninyo din ha. And hi di ay kuno sa to ang mga friends din sa may malang sa Valley Hermoso, sa mga Pirater family. Si Ma'am Anwa na nagpa-team up sig later on. Sir Anastasio Poras di Goma, may gabi ininyo din ha. And ato sa nibasahan yung mga greetings na to. Happy for Tom Ato sa to ang mga balita. And to Kylen, she's a boss kay Pamilar. Good eve, kami sa the Pyramid, bito, kabalog yung ko ninyo din ha, Ma'am's answers, no? Ato ang naadya sa may merkado, no? Kanang usadya ka tindahan. Nakanabit ang kananan diha, di ba? Inugsulod yung merkado. Naman eh, kananan diha na may mga lain-lain ng mga pang-snacks ninyo, kaon, sudan. Yan mukha po yun yung mumaniod to. Diha na lang mumukaon. Atuan ninyo ang ay ang ilahan ni ko ni Ma'am Pamilar diha nga tindahan. Ang Kylin shish usa. Mauna lagi ni Ron. Basta ka nang tatawalan nyo na may Kylin. Eh siya, good eve. Kami sa Pyramidyod na kami sa akong abana diri sa merkado. Bisag wala mi diri pirmi sa live ni mo. Radio Jude mi pirmi mamati. Madam, thank you. Gani. Oh, mga bito nang gusto mga naminaw ha, basi gusto magpabugnos yung mga utok diha. Kung init inyong utok at tuan inyong tindahan, gud nila ni Ma'am o ni Sir. Kaya ilahang mga, aside ilahang mga tindira diyang mga fresh kaayo, magami pag ilahang mga pagkaon. Sure, tinuod yun, alami niyang pagkaon diha. Diya gumitambay sa ni ka K5 Gisabel Barbizzo. No, diba? Napailang kapi, nahihalo-halo. Sir Anastasio Poras di Goma, good evening. Ma'am Janet, happy birthday, Ma'am Pam. Birthday ni Ma'am Paani ni Pamela? More sexy pa, wow. Mami Delina Yamazaki, good evening, Ma'am Lady Ann. Oh, gigreet na tikagain ng Mami Delina. Uy guys, ang ato aday nga balita ha, before tamo and sa tuwang first gap. Lalaki, kaning lalaki, nangutana ra, uy, gidungga bra, uy, nyati, nangutana ra ka, dunggabon ka dahil, no, sa makuya. Uy, ma'am dito, makuyawan mong tarong panahon na kay mangutana ra ta, atunan katapusan sa itong kinabuhi na unsam. Lalaki, nangutana ra ha, gidungga patay, oh, so, mauna guys nga, tawtan ka, mangutana gani ka, tawtan ka, signaig hinagiban, nga gigunitan. And sa lain nga bahin, usa ka resolusyon gipasaka sa SK Federation. Usa ka ini nga resolusyon ang ilahang gipasaka. Okay. Kabalutang kani nga gipasaka dili ingon ni ika kuan sa tuang komunidad kun dili para muuswag pagyud og maayo ang atoang komunidad. Okay, kaning mga SK na to no dako pug kay bekin sila tabang sa atoa ay, diba? Imagine ka, dako ka na sila katabang, magpaliga ko na sila, niya. Kanilang sa urban, kay magpaliga na sila, kaya ano, sadya kaayo, kay ako mo na ilang host, o kanang i-welcome ang tanan nga teams, o. So sadya kaayo, kay first time na ako, nga naka-experience nga maglantaw o magdula na sila. And then, galing kay unsahay good, mag-uulang ko kay kung mga tanong dito sa eskwelahan, yatak-yataka nila sa kanang manglantaw. Guulang ginoon, guys.
sakit kay sa dughan ba nga ang imong tanong diha nga sige ni mog bisbis yatakan ra ba ay susaon na lang pero sige lang kay dinan na man yatakan. And sa atong what if natay what if guys what if nakaban na ka diha kusog kay mangwinta. What if lang ni ha? Oo, pwede rang ano lang. Oo. Kung for example, imuhang bana diha. Bag-ura ka tagaan yag sweldo. Unya pagkasunod adlaw ng winta na kay miingon abi asunod semana abi ka. Dung wa naman koy kwarta dung uy niya nay daghang bayranan sa eskwelahan mga bata. Asa naman dito kung gihatag nimo ka? Ah, bla bla bla bla. Oo, di ba? O, hinahinayan na gasto ha? Ang kanang usa ka libo, hinahinayan na usa na nakatuig nimong kuan. Saba. So, kuyaw no, inahan ni klase nga bana nga mang winta ba? Nga ka na bito ang inukin, na may ubang bana guys, nga mga maayo kaayo, nga inuguman nila hatag sa ilang swildo, sa ilang misis, o bahala na kadiha, o nakoy tulubagon, ang importante, ang mga bata, ang mga to, ang pamilya, makakauntanan. Or, kanatanan nila nga mga, ano, sa eskwilahan, o bayad na. Ba? Or ikaw na'y bahala, ana. So, maingon na gani na imong bana nga, ikaw na'y bahala, ana. So, ikaw po nga asawa, kabalo na katanan, bukasa na padulo, iyaha nga swildo. Ba? Iparehan na mo nga, mong swildo, anay ulo. Anay ulo, swildo, ikog na. Wait, that's reality, ha? Dili na pasiaw. Alright, guys. So, I think, mapalay. Oy, happy anniversary, di ay, ha? Oo. Happy anniversary, di ay. Sa ako ang husband. Late na ko, husband. Ug ako. Ha? Charot. Okay, please, mo request po kong song kay ako amo gana. Ay na lang ay maulaw ko. Okay, so please akong song from Richard Richard oy Chad Borja, ikaw lang oh, sana all ikaw lang. Dedicate ko ni guys ha. Dedicate ko ni tanan sa mga lovers diha guys. Okay. Alright, so I will be right back for the second gap sa tuwang program sa so station for more. Dito lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: buti ka.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Alright, the time now is 7:49 na sa kagabion mga kalalabs. And you're still listening to K5, the news of San Carlos at ang frequency 95.7. Hi to Abby Batangas. May gabiin mo di, Miss Abby. Si Ga Regine. Oo, Ga Regine Reyes. Saan ako mga friend? Si Ga Carlo. Oo, type in. Mga friends at Sir Peter Abadies and Ga Ricky Pescante. Maayong gabi ka ninyong tanan, Dina, ha? Mag-amping ta, mula agta, ha? kani si Kuan Raba, si Ga Carlo, kaya ako kay baby boy. Ang isang baby boy, ay kay mukong payot niya. So, nana ni Ga Carlo, type in. I-follow ninyo Carlo mini vlog. Oo, nana siya. Diha, itaan nyo ng rain na sa kuan. Bitaw guys, ay. And anyways, oh hello din sa mga naglantaw sa tong live. Okay, ang atong what if kay unsaon na lang kung nakaba nakakusog kay Mang Winta diya sa imuha. Ikaw bang Bernadette, kuan? Ako salim. Kung nakaba na abikag kusog kay Mang Winta diya sa imuha. Sa may buhato ni mo, ma'am. Oh, matod pa ni Mama Hermi Barangan. Ma'am o Sir Bani? Siya si Ma'am. Biyaan na, oy. Biyaan dyan dyan. Bayaan good sir, no? Bayaan sir or Ma'am Bani si Sir. Ako, ikwan. Ito magiging niya si ikwan. Para lalaki si Sir Hermi. And matupagod ni Sir Hermi Barangan. Shout out ma'am sa Barangan family diri sa Dulis, Calatrava. Maayong gabi ninyo diya sa Barangay Dulis, Calatrava. Kumusta man mo din ha? Lanog ta diya sir? Lanog ta diya sa Dulis? Dekan diya naminaw sa Dulis sir. Oo, Sir Hermi. Bimira ba may muagi diya sir? Sahay may muagi. Lapos mi dito sa Barangay Bunga ba? Mag-rides real good sir. Pawala sa kalaay. Mami Delina Yamasaki, bulagan ako na ma'am, ana ra ka simple. Bitan ako nang maglabad man jud imong ulo sa klase nga ingon aning klase nga imuhang banan. Pero sa dili pa ta mo adto sa tuang ari sa ta sa tung balita mga kalalabs kaya dako kay ni katabang na to ang balita. Matud pa nga lalaki. Lalaki nanguta na ragyod in tawon, gidunggab patay. Wala ni kinabuhi sa dihang napalgan ang usa ka 25 anyos nga lalaki, human gidunggab o gibyaan sa walang sa waiting shed sa Purok 1, Barangay San Miguel, Manulo, Fortich, Bukidno, ni atong Setyembre 30 sa Kadlawon. Gilang biktima nga si alias Nikki, residente sa Sityo Pulog sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect na mao si alias Sabrando, 22 anyos. Base sa initial nga report, nahitabo

O ang insidente samtang mitambong ang biktima sa usa ka disco kalabot sa selebrasyon sa fiesta sa naasoing barangay. Dugang pa, giingo nga nangutana lamang ang biktima sa tag-iya sa tindahan ug buko juice apan giingong wala na mitubag ang suspect. O kalit nga gidunggab ang biktima ug human sa insidente na napalgan na lamang nga patay lawas 75 anyo sa likod sa waiting shed. Nasayran nga una nang nag-inom ang biktima kauban ng iyahang mga higala sa iyang pinuyanan o sa miadto sa covered court sa Barangay San Miguel aron mulantaw og aktibidad. Kasamtangang padayon pa ang lawom na investigasyon sa kapulisan aron matino ang pagkatawo sa suspek ingon man ang eksaktong motibo sa krimen. So wa gita kabalo ani nganong gidunggab ra ni siya. Asigna ba sila ya panag-init pero uta na ra sa buko juice. Nya, wala ning tubag ang suspek. Okay na palga na lang ang biktima dito sa likod sa waiting shed. Okay nga na anaya dinunggaban. So ingon ani ba numakuyawan ka mga kalalabs kay nganuman. Uta na ra ka nya. Matsugi na di ka ng orasa. Sus kuya, wagod ani ko braha. Ito, guys, so kanang dili ni mo ma-take bang kanap itong ikaw. Wala gid sa imong huna-huna. Kumbaga, wala lang yun. Nangutana lang yun ka. Yung muna na dayan ang hitabo sa imuhang kinabuhi. Iba? Wapunta ka balo. Basig na ay mga ano na sila before. Kay matod pa ang biktima god nagano pa ni nag-inom-inom kauban yung mga higala sa ilang balay dayon ning adto sa diskuhan para mulantaw sa mga ano aktibidad sa maong fiesta. So maulan ni nahitabo, di ba? Sus kaluoy. Or basig daghang mga ano eh, daghang mga spekulasyon or basig na may ungan or basig na natripan. O, di po siguro. Uy, kay nangutana. Buko juice god. Eh, syempre. Sige, nangutana lang. Pisa niyo mong buko juice. Yan, sakit na kayo tinanawan. Pero sila kagin na sayo. Kaya kaning balita na to. Basta makaingon yun ta nga. Luoy kayo ang biktima. Na wala yun siya kabalos ba, no? Diretso yun siya kapatay. Okay. So, sa laing bahin mga kalalabs, usa ka resolusyon gipasaka sa SK Federation.

Alright, so matod pa din sa ato ang balita, usa ka resolusyon gipasaka sa SK Federation. Excuse me. Karon mga kalalabs, kabalo ba mo nga kaninga ato ang mga SK, dako jud kay ni sila katabang labi na sa ato ang komunidad. Kay kumbaton, kumbaga sila pa ni mga kusgan pakagbukog ba. Kalihok dayon, dali-dali. So, mao na nga, kani sila, dali ragyo kaya ni sila, dayon makalihok. Daghan kayo tag mga friend ng mga SK, no? Na aktibo po ni sila kaayo baya, guys, ay kanabitong sa mga sports, oo. Ay, ako good once nga SK, ang isgutan, sports ginadayon, ang ako ang mahinumduman sa ilaha. So that is why nga kaning ito ang kuan balita, di naman to. Nawala lagi. Nawala to ang balita nga SK. May tatong magmakita na ako. Alam ko na ako na share dayon. Okay, so sige lang guys, kaya. Layo naman eh. Di naman to na ako nawala. Nawala naman ang maong balita, guys. Okay. Pero sige lang, kaya ako ni Ron nga panginaon. And, alam mo guys, kabalaka ha, kaya makita ka ginana ko Ron ang maong balita. Ako rin ginada yun nga basahon. Uy guys, kabalo ba mo di ay no? Tagaanta mo ga, may usap pagide ko nga, usan ni siya kadako kayo na to nga kanabitawang dungog no sa K5 News FM. Kaya, ang K5 News FM San Carlos would like to express our sincerest gratitude to San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo for unwavering support of our recent activity in IRD Texas 500 live broadcasting competition in Bacolod. So, gihatag na nila ang maong kanang maong certificate, maong kuan award kay naka kang kuan sa to ang mayor. So, nadawat nila and dako kayo og pasidungog. Okay. So di ana. Okay, nakita na gyud nako. Usa ka resolution di pasar sa SK Federation San Carlos. Pag-post og pag-publicize sa SK Federation Session Attendance Report sa ilang official Facebook page. So that is like Facebook page. Gipamatud-an pag-usab sa sangguniang kabataan or SK Federation San Carlos City ang ilang pasalig sa katawhan or sa katinawan or transparency or tulubagon ng accountability ag responsable ng serbisyo publiko pinaagi sa pagpasar sa usa ka resolusyon nga nagtugot sa pag-report or pag-post o pag-mantala sa SK Federation Session Attendance Report sa ilang official nga Facebook page. So makita ni ninyo ang ilang mga report no na sila nga Facebook page. Ang maong resolusyon nagtumong sa paghatag sa publiko o daling makuha nga impormasyon may tungod sa pagtambong o pagpartisipar sa mga membro sa SK Federation sa mga regular o special nga session. Pinaagi ni ini mapalambo ang mas dako nga tulubagon sa mga leader sa kabatanunan o mapalig-on ang pagsalig sa mga batang-ong constituente nga ilang gipresentahan. So maunin, no? Congrats din no, sa mga SK nga kalabi na ka ng ano. Ako kay namadyo ko sa Rizal, no? Ano eh, maka-witness ko ang ilang mga activity. Recent lang gani, I think last month, nagpaano sila, naghatag sila kalingawan sa mga kabatanunan sa Barangay Rizal. Kumbaga, naghimo sila o kanang ginatawag nila nga programa nga Iski Night. Ipanguluhan sa ilaha nga Iski Chairman si Misa Baringgian, mga kalalans. Oo. Butan kinilang Iski Chairman, si Juna May Baringgian. Okay. Guwapa na, buutan pa. Unana na niya tanan. And sa ilaha po nga, sa ilaha po di ay nga mga kagawad or Iski kagawad niya nga very kaayo ka supportive kaayo in times sa mga activities sa barangay
nga kalambingitan or giapilan or gikuanan sa mga kabatanunan. Nindot kay mga kalalabs paminawon ba nga nagit bito sila visibility. Okay, na sila ginatawag nga visibility sa mga ka-escape nila o sa ilang nga mga kauban nga mga kabatanunan, even bisag mga dili pa sila, bisag dili pa official, pero ang mga official sa SK diya sa Barangay Rizal gapakita gyud sila pirmi nga kana gani nga kanang deserved pud ba nga matagaan ang mga kabatanunan sa Barangay Rizal ug Kalingawan. Usa na ang mga sports, ang paghatag og mga jersey nila. Uni dag kay makalalat kay pray ko na ilang kay naago ko pirmi diha. Nakita na ko na sila. Na last time nga nagano sila mga sports nila, ako to ilang host, ako ilang MC nga nagparade sila, nga may mga banner sila, and then na sila yung mga may mga team sila. Anita kita naawan mga kalalabs. So at least ma-engage ang mga kabatanunan sa maingon ani nga mga activities, okay? Ang mga ano na to, mga LGBT na to nga mga kabatanunan, naapod sila sa volleyball team nila. Sadya kayo. Sadya kayo nga to ang mga kabatanunan, kaya at least man lang naa sila sa insakto nila nga kanabitaong makaingon ka ba nga kanang na-engage sila sa sports activities. Ay, nindot ka ayo, di ba? Kaya, labi mo kay paminawon, good nga, imong anak, ako'y ginikanan or ako'y inahan. O niya, dayon akong anak is malambingit sa ingon anak. Galing kay si Jingjing, lain mo niyang hiling. Mamitik man niya. Para ginayahang papils kinabuhi, mamitik. So, mauna guys nga, kung ako'y ginikanan niya akong anak is ma-engage sa mga ingon anang activities niya. Dayon sa sports, dako dyan kay Guru ko kalipay. No? Kaya, labi na ang uban sa mga mama ba, ang mga ginikanan nga sobra ka busy sa trabaho, nya wala na sila kabalo ug unsa ni mga ginabuhat sa ilang mga anak. Kay nga naman unsahay manggod, unsay ma surprise na lang ta anak. Like ga eskwela sila, nya makitaan kanilag mga grado or mga grades nga dagko kayo. Nya despite sa kabisi sa ginikanan, despite sa kabisi sa nakalipitong sa iwan, oras sa mga bata kay inuglakaw sa buntag, sa mga iniglakaw sa ginikanan sa buntag, ino kagabi eh, tulog na. Ah, diba? So, mga na guys nga, unsahay, kita po ng mga parents, ba, no? Tagaan po nato, higayon ato ang mga anak, tagaan nato sila time, okay, bisag malag, usa ka adlaw nga bonding, o bisag pila ka oras nga bonding, chatan ni mo abi nang lakaw mo si mong Paris unya naanad da sila nga muuli mo gabi eh. O chatan ni mo abi nga once in a for ano ba nga o dung day prepare mo diha kay mga unta sa gawas mag dinner ta o sa diha pa lang daan sa inyong dinner o diha na mo magkumustahan ay kumusta naman mo sa eskwelahan ibig usa nga ako ma okay ra ko unya ning apil baya ko sa SK maay ning apil baya ko sa ilahang sports activity usa ko sa captain sa ilahang basketball adi adako wala ka nang kalipay no kung sa kaginikanan nga bisag wala sila ilang mga anak gaamping wala na apil sa mga maot nga mga buluhaton, di ba? Kuyaw, baka nang galit lang, uy, na, tuwa naman ako nang nadakpan. Unay kuyaw, kaayo. So, guys, so, magpasalamat tani yung mga SK na to ay kay, sa kabisi na po sa to ang mga kagawad na to sa barangay, at is na po sila ilaha bitaw nga ka ng asosasyon, ilaha nga ka ng grupo bang kumbaga ginahatak nila ang mga kabatanunan para malayo sa mga drugs, sa mga maot nga mga buluhato, di ba? Ako dyan kayo nagkatabang nila. So that is why nga kudos no sa mga SK kagawad, SK chairman, SK officers na to din sa 18 ka barangay din sa San Carlos. Congratulations everyone. Alright, the time now is 8:05 na, guys. And ay mo kalimot ha, uy sa mga adunay ga problema sa inyong mga colon. Diha nya naamoy mga cholesterol diha, guys. Okay? I-try ninyo nga to ang DTX sa coffee mix.
Kaya nga to ang DTX sa coffee mix, makapalimpyo sa inyong colon, mapapakunhod sa inyong nga blood cholesterol. Muni siya yung kapi nga, ngayon ka nga kapi na bulong or tambal pa mga kalalabs. Kay kabalo ba mo nga ang DTX sa coffee mix? Hindot kay ni siya imnon sa mga adunay, may adunay mga acid reflux. Diya kay once nga, naago kay ginabatsyag na acid reflux sa imuhang nga dawas guys. Labi na ako. Wadyo kila yung kapi ginainom. Kanira gyud ning DTX sa coffee mix kay diri dili magsakit ako ang kuan akong sulok-sulok na dili ko ano dili ko kanang dili ko mutugab og kanang mga aslom basta naka DTX or DTX coffee mix. Kasi mga adunay problema sa inyo diha nga kung naamoy acid reflux kani inyong imnon kung gusto jud mo musulay og kape mo tilaw og kape. So it's herbal and hindi kayo kay happy pa imuha diha nga tami. Eh, di ka mahadok mo inom kay herbal. Pinakakusog yun nga. Sa paminaw lang nina ko guys ha. Pinakakusog nga product. Ang ato ang DTX Coffee Mix. Mapalit na diya guys. Ato ang Clinica The Alternative Medicine and Wellness Center. Himutang sa Barangay 3 Barik Building. Pakita niyo si Ma'am Juana diha. Ma'am Juana! Ay Ma'am Jo, may gabiin mo diha. Okay, so 8:07 na, alas 8:07. So, I think I'll play sa tagasong. And mubalik lang ko. Ay, by the way, basa dito greetings sa bahay. Napadito yung oras. Ma'am Juliet Chu, good evening, Ma'am Lady Anne. Happy 87th birthday ni Mami Maria Mother ni Sir Jonimar Rodriguez, Ma'am. And hi to my friend, Kyle Nieshka Rukamara, Pamilar na nga always gapaminaw diha sa public market. Pa-play sa song nga Smile. Thank you. Kasi kakanta sa Smile, Ma'am. Okay, thank you, Ma'am, and God bless. So, happy birthday to Ma'am. Mami, happy birthday to Mami Maria, ang mother ni Sir Jonimar Rodriguez. Happy birthday, Ma'am.

Happy, happy birthday, Ma'am, Mami Maria. Happy birthday ni mo diha, Ma'am. Happy 87th birthday. Wow. Pila na lang ka, kuan. Ah, nakadawat na ginig ako kay si Mami Maria. Thank you so much, ha. Thank you so much, Ma'am Juliet Chu. And to Mami Delina Yamasaki, bulagan ako na, Ma'am. Oh, sana lang, no, kung makabana ka, kusog kay Mang Winta. Mapagay paghatag niya sa iyahang swildo ng utana, nagwa na kay kwarta. Pintahon dahil nung sa may gipalit mo sa kuswildo. Laina, ano, no. Gani, depende gano'n no, sa imuhang nga partner, no. Kung makapartner ka nga, wala pakialam. Basta once nga makaintriga siya sa iyahang yang kwarta diya sa imuha, okay na dayon. Kani bitong makaingon bitaw ka nga kanang maingon imong bana nga, oh, nara ako ang swildo tibuok. Ikaw na'y bahala, ana. Diba? Ano ba? Ikaw na'y bahala, ana, akong swildo. Ikaw na'y bahala mo gasto, ana. Basta isitoit lang yun ang mga kinahanglanon sa mga bata. O, oh, diba? Kalami, paminawon. Pero kanang time to time nga, ginacheck, o, oh. Ah, muna lang nabilin sa swildo. Kamay pong tudso. Okay, so good evening also to us, Hermie Barangan. Ma'am Juliet, unsa man nga kanta ang smile? Smile? Smile in your heart? Or just a smile away? Unsa man nga smile, ma'am? Kinsay singer ani, Ma'am Juliet?

Alright guys, the time now is 8:23 na, and that was Miley Cyrus, When I Look at You. Sana all. Alright guys, so derita sa tuang what if, no, kay mura gatong oras gamay na lang. Insyalan ba? Okay, so matod no sa tuang what if. Nakabanaka o kusog kay mangwinta diya sa imuha. Unsa imong buhaton? You know guys, nag-post ko ani sa Facebook sa ko ang account. Atong basahon guys kay makalingaw gid ilang mga comment dito. So matud pa no sa akong post dito gaina nga hain naman to. Hain na tong utlanon. Matud pa sa akong post no nga adi ko daghan kay tag ano ba ipang post. What if nakabanaka og nakatunong kag bana nga kusog mangwinta, unsay buhaton nimo as bilang asawa or live-in partner or LIP? Matod ni uy, hello Mami May Tangarurang, good evening nimo din ha. Sa mga Tangarurang family sa Face of One, hello, good evening. Matod ni Mami May Tangarurang, agoy kwintahay ta hasta mahurot. Kwintahay ko no hasta mahurot. Og according to Gahizal Romelo, bulagan dam. Ha ha ha. And according to ni Ate Minerva Rikla, hi Ate Minerva, kumusta man ka diya? Hatagan og listahan dam. Oh, sakto gina. Sakto gina. Og si Ma'am Juliet Cho, I've been there, ma'am. Ana si Ma'am Juliet. Nibalos man ko that time, ma'am. Basta naa siya ihatag unya magasto na mo sa akong anak. Ginalista na ako, ma'am. Dayon, inugabot niya, ako ihatag ang lista. Nainsulto siya, ma'am, og nahimong dakong away. So, end up, bulag yun. Kay dili maayo ingon ana, bitaw, no? Nakanakalain dyan no sa kuan. Ning reply pod ang nag-post. Ingon pod ang nag-post nga, murag diskumpiyado, Ma'am Juliet. Ana po si Ma'am Juliet. Mauna, ma'am, nga, muana, ma'am, to siya, nga, di ba, gibinlan ta ka, hurot na, unya, naa siya, ibiyahi for 10 days, mag-unsa di ay miss akong anak, alangan nga, ipa-frame iyang kwarta nga gibilin. Bitaw, no? Mita bagyod. And to ga Eric Catalbas, ang pinakalamig lawas diya sa Burgos, bulagan kay maut ka, basta mangwenta, madam. Yes. From Rose Digamo Apolinar Iwayan, hatagan og lista dam, unya magkwintahanay mi. And from Catherine Codino, correct, hashtag listahan sa gasto. So, hello Sir Enrico Vidal, ang Ilyas ng San Carlos. Dili na ko magamit og calculator kay naa naman siya. Ma'am Edna Sison, ipa-om-om ang resibo. Tanawon ta, dili ba mulugwa ang mata nga dili makaginhawa. Kamuha, harsh kay mong mga comment ha. Kung ako'y mo-advise ani mga kalalas, what if nakabana ka kusog mangwenta sa iyong mga gasto, siyang sweldo? Akong tambag nga kung minani ka, istoryahan siya sa kalma nga paagi. Dili pinaagi sa kasuko o pagpanaway. Ipasabot nga, dili manimo gusto nga kontrolon ang kwarta, pero kay isip nga gapuyo mo or magtiayon, kinahanglan na amuya kanabitong klaro nga budget o prioridad. Pwede ninyong buhaton ang sweldo, bayaran ng mga panginahanglan, pang-adlaw-adlaw nga gasto, lainon. Mga savings, emergency fund, lainon. Naanan, kumbaga nakabahin-bahin na. Personal nga alawan sa matag-usa, labi na sa mga bata sa eskwilahan. Kung gusto pa gid siya nga mugasto para sa iyang kaugalingon, okay ra, basta dili maapektuhan ang obligasyon sa pamilya. Ang pinaka-importante, kwarta, ang kanang kwarta dapat hisgutan sa magtiayon. Dili nga taguon kay usahay, dili ang kakulang sa sweldo ang problema, kundi ang kakulang sa pagplano o pagsinabdanay. So, mo na giingon nga,
Sa kaminyuon mga kalalabs, dili kinahanglan pareho mo og paagi sa paggasto, pero kinahanglan pareho mo og responsibilidad sa kaugmaon sa pamilya. Mauna, ako kay inyo na ako o tonga ta sa imong sweldo.

0: Okay, so anyways, hello and good evening sa mga naglantaw. And thank you kasi yung mga participation, ha? Okay. And napagiti yung mga greetings din sa atong live. Ato nga. We thank you sa mga nag-comment dito sa akong gipost gaina about aning bana nga kusog mangwinta. Pero di gina to na malikayan mga kalalaps na agi mga bana nga kusog mangwinta. Okay, gatuo sila mga kalalaps nga kana ilang ginabuhat nga pagpangwinta, no? Kanang kanabitang buwa sila kabalog unsay ginahimo sa usa ka ano ba, sa usa ka asawa. Na kung sa hagani kulang pa ang budget, di ba? Ingon si Sir Junimar Rodriguez, "Ma'am, if kusog daw mangwinta kay ipalayo ra daw ang calculator. But seriously, ma'am, ipa-frame na lang nako na iyang kwarta, ma'am, para ma-preserve. Bitaw being the one nga ikaw ang ga-budget sa balay, unya kwintahan ka nga murag makatapungol tagbana ana, ma'am. Pero nagdepende man sad na sa pagadala sa babae sa budget, ma'am. Kay basi na focus na lang sad siya sa parcel. Aw, ma kwintahan gyud noon sa bana. Labi nagnaang bana pag abot sa bana nya lima dayon ka parcel ang ning abot. Aw, diha na. Ingon gyud ang bana nga mao ding wa nay kwarta kay puro na lang di mo parcel. Hindi ba? So para walay parcel, oh, i-log out ang kuan. Ang TikTok nga mga app, usap na diha nga maka TikTok, Shopee, oh, para dili na makakuan, unsa bito na oy? Para dili na kamadani. Okay guys, thank you so much. Wa nagyo kay igong oras sa daghan kayong salamat inyo sa inyong pag-uban-uban. Okay, sa Sunday na punta puhon magkuyog sa itong programang Love Notes, okay? Sa Sunday na puntapuhon, mga kalalabs. And then, okay, sa akong mga kaubanan din, hey, sa kuang duha katek, Missionin Hilapon, and of course, si Sir Francis Alagar. Oh, duha ni sila kuyog na kopirmi. Iladyo kong ginabantayan duha. And sa ngalan na lang sa muang station manager, Sir Brian Morden, o sa muang CEO, Big Boss, Doc Ramil Itangoy. O ang kininga programa, gihatod ka na to sa DTX sa Coffee Mix para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. Good night everyone. Amping mo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: nasa ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
14: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
13: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
14: Mm.
13: Impotence o sterility.
14: Mm.
13: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae, apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
14: Di makahimog bata.
13: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
14: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
13: Gusto.
14: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
13: Kadaghana.
14: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
13: Uh-huh.
14: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
13: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
14: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
13: O kana.
14: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
13: Mm.
14: Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayo gino, makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
12: DTX 500! Mapali sa mga butika.
13: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Ang makabuhat og bata, ang lalaki.
14: Mm.
13: Una, base ng babae unya pod, ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
14: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
13: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
14: sigarilyo.
13: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
14: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
13: No.
14: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir GP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
13: Kadaglan.
14: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
13: Oh.
14: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
13: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
14: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
13: Kana.
12: DTX 500!
15: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500!
16: Mapalis sa mga butika.
12: May TC ang alkaline vitamin C.
17: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw na umpuan na dito akong gibati nga anemic.
12: Mighty C! Ang alkaline ya vitamin C!
16: Mapalit sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
16: Mapalis sa mga butika.
14: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
13: Correct.
14: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
13: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
14: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
13: Delikado.
14: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
13: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
14: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
13: Dili ka ginhawa?
14: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
13: Unay kuyaw.
14: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
13: Pusto.
14: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
13: Mojudok!
14: Dako jud akong pasalamat sa mighty Sir GP.
13: Oh.
14: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
13: Bitaw sa?
14: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty Sir GP.
18: DTX 500!
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
21: tulog pod ka kapsos sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit.
23: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
14: Muna'y kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
13: Husto.
14: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
13: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
14: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
13: Correct!
14: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
13: Bitaw sa.
14: Kaon pa jug ka? Kay lami.
13: Oh.
14: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
18: DTX 500!
25: Ako si Janice,
18: lukay
25: kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
16: Mabali sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubunog sip-unon na ako. Pati ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ako ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
18: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
27: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa

0: tagpa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag naanatanan?
0: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag ditribayo, mayo ang iyong pagkatulog.
1: Dok, adunay duwa kabutang nga ang ditribayo na jod ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Oy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikan na jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Ditribayo.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayong akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nung inom ang Ditribayo 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Pag inom sa Ditribayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Na ako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 bayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 bayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang ditribayo, ditribayo.
0: Tapos ang print ditri, murag tag-gisra tingali na. Oh. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, ditribayo, gika na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mong ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Ditribayo.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lola nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya ditribayo, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.

0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mao ni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL og VLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala.
1: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 bio gyud, lindot, Sir JP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance sa mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Pusto. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magmanga pay-up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.
11: Hindi. Gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag dire kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga kristohanon bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong mga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, parayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang aton ubasa diri amoni. Niyan ang gingharian sang Dios. Ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. apang ang mga mainandamon, nagdalasing lana sa ilang mga tibod-tibod pati sang ilang mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ilang mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga mainandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga mainandamon nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinarosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo upon sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-awon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agud sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakat, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana kay ang amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagwalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, Nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan binsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa telepunan, nakabaton sila sing wala, ginpaabot nga pagpanginwala. Ang tagdumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. O nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo, nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan, nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia, nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarip. Ang duha ka klase sang manugbantay, nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumutambalon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, nga ginpukaw, gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako, kagyari karon ang isa kakandliro, nga bugos, nga bulawan, nga may isa kayahong sa ibabaw sini, kag ang iya pito kasuga sa ibabaw sini, kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw, nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini, mga kahoy sa tupan sini, ang isa katuo, ang isa sa tuo, kag ang isa man, nga kilid sang yahong, kag ang isa sa wala, nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon. Nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Indi paagi sa kusog o kon paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan kag kun ang singgit mabatian yari karon ang nobyo nagabot magwa kamo sa pagsugata sa iya madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ilang mga suga. Wala sila sing balaan ng espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iapulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilawan sa taras. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga hilikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini pagahimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikul 21. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nagasiling, sa katapusan ng mga adlaw, mag-abot ang makatalagman, makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sa ilang kagalingon, mahigugmaon sa mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sa gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amoy ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kung nakibot sila sa ila pagkaluya, nangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuohaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali na ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Hob, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isang kakrisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon. Nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makahibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Diyos. Magapakita ini kun bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nagakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino ba lang nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Diyos, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan ng mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublang sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadi angay, pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agun punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gihapon, mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulong, nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalosalo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Paagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Diyos, isa kakapawa samtang ininangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malam dali makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga arapas kaduluman. Kaangay sing hambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ilang mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iapulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dako nga apostasya, mag-uswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Diyos, mangin isa ka magabi nga pagtilaw. Isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Diyos nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig. Kang ang Diyos nagsilin, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Diyos nagsilin, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagsilin, magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kaduluman magatabon sang duta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan. Apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60 versikulo 2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayop. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadululuman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaiah sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini hindi magkahadlok. Isiling sa mga syudad sang Huda. Yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios. Magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaiah 40 versikulo 9 kag versikulo 10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo. Na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalaan na kinakailangan namin wala sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay amin sa mutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-MyTC na.
6: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasahang abutika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan?
13: Max 4 Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
13: Max 4 Biotics!
12: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Clinica Max 4 Biotics!
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix,
0: mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap,
0: mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500 sa mga eksperto.
1: TGX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Pioneradyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Kanunay na itong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
8: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
7: Makabuta, Jud.
8: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta, apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
7: Correct.
8: Inanaka importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
7: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
8: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
7: Correct.
8: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
1: DTX 500.
9: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
8: Attention yun sa mga office workers.
7: Mga office workers.
8: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
7: Correct.
8: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Monang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
7: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS 20.

0: hangtod 40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
1: Kana kung himsog ang cornea.
0: Kana.
1: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
0: Gusto.
1: Kinahanglan jud Sir GP sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga mo protekta Sir GP sa mata batok sa radiation.
0: Correct.
1: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak,
0: Mona,
1: glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana, mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
0: Yes.
1: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
0: Gusto.
1: Paspas kayo ang progression.
0: Mo nang
1: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
0: yes,
1: ha?
0: Yes, Dr. Ramil.
1: Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan.
0: Uh-huh.
1: Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high.
0: Wow.
1: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay.
0: Ug
1: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong giba
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
4: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Maayong buntag, Sir GP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
0: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
1: Mauna, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga maproteksyon ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
0: Correct.
1: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. kung mukhaon man gyud, usara pud ka klase. Mm. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
0: Oh.
1: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
1: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
0: Pagkataasan na doc,
1: samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo is Negros. Ang tan-aw ni mustaas, na green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow. Mao
1: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
4: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi. Ubon og sip-onon nako. Patay ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
0: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol, is absence seizure. Hmm.
1: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
0: Gusto.
1: It's all about mental disorder, Sir GP.
0: Correct.
1: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
0: Unsa man.
1: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og ditribayo.
0: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
1: Wala na ipili, Sir GP.
0: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
1: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
0: Correct.
1: Unsa may ganaan mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
0: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
11: D3 Bio.
12: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
1: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
0: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
1: Siyempre,
0: D3 Bio.
1: Oh, D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras, naglingkod ka.
0: Oh.
1: Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
0: Gusto.
1: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan atake yon? Unsa may atong mabuhat?
0: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
1: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
0: Gusto.
1: Dili gyud unta na pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
1: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
1: Correct.
0: Ug wala ra siya katumbahan.
1: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
1: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
0: Dili matukan.
1: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
0: Gatakilid.
1: Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
11: D3 Bio.
14: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
0: Nga naman, Doc.
1: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo, nga himsog ang imong mga bukog, nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
15: D3 Bio.
17: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Di kolekta deh, katok.
1: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung magplin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
0: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman Sir GP.
0: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
1: Luoy kayo. Agree jud guwa na Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna. Bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Ay balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
0: Boba.
1: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
0: Kampiyon!
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
0: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
15: D3 Bio.
10: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra. Todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka, ishoot na ga.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga bulika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
5: Saman.
4: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Muna iyahang lasa. Lami jud siya. Testing ipagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya. No?
4: Kana.
5: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
4: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
5: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
6: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir.
4: Correct.
5: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
4: Wow.
5: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, iya nga gi-inhibit nini ang pagmature sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate.
4: Dili na.
5: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
5: Correct.
4: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
5: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
4: Kaya.
5: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
4: So, wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong law.

0: nakatabang nako
1: ang D3 Bio
0: na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
3: D3 Bio!
2: Health News! D3 Bio!
4: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, sa alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!

Wilbur, it's hard to find music library.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines. May buntag San Carlos City. Welcome ay Galandres sa ato ang pagpalayag sa tulumanon inyong tulumanon balitang Key 5 sa umaga. Natakaroon nga Biyernes Pizza 2 bulan sa Oktubre 2026. Aban sa ninyo karabuntagan yung kubos ni Galas Kanginan kay K-5 ni Jong Barsalas. Balikon ninyo mga ka-K-5 ha. Ang tatatak na alas 5:50 sa kabuntagon. Bagan karoon nga dugay-dugay sa to ang partner field reporter at the same time. Sa to ang mga katandem nga nanukad gikan dito sa my K-5 News FM Negros Oriental. Alas sige, again welcome, welcome na sa tanan-tanan kita to mga avid listeners. Gikan din his 18 ka mga kabarangayan nga sakop ning Dakbayan San Carlos. Padong sa tong silingan nga mga dapit sa may lungsod sa Calatrava, lungsod sa Toboso o Dakbayan sa Escalante. Anyway, ang ato ang programa Karbuntaga live na live mamakitaan din sa mga K-5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, padungog ta karong mga tungura diha sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. Yeah, kini nga to ang programa mga igalagi paluyuhan sa mga produkto no sa Klinika de Alternativo Medicina. Una nini ato ang DTX Coffee Mix mo ni ato ang kaabag matag buntag mga igala para nga this song is from dili ta mag dili ta mag luya no? Aktibo ang atong kabuntagon mga igala basta makahigop mangunta og biglamian kayong DTX Coffee Mix. Sa mga wala pa di nagkahigop, higop-higop na mo mga kakipay. Kapi ha, dili ang kanang kuan, dili kanang kulor puti mga kakipay, nga kanang murag pulbos ayaw na hakin, eh, sayo pa kayo. Nabang sunugon og foil, ay ayaw na mga kakipay, sayo pa kayo taon ro. Kapi lang usa, as of this time, di ba Junior Munji? Bueno, nana speakers linya na standby na si Kaki 5 Rico Yang Bari 4 mga Kaki 5 katarong adlaw mahigala ato ang siren ang mga presyo sa kining karne lang gihapon pero lahi na ni siya nga karne kinanay bukong karning bukugon mga higala atong siren kini ba tiilis manok ulos manok unsa pa man niya ulos kanding, ulos kabaw. Rek, may buntag. Rek?
1: Ah, yes. Kaki-five yung ngayong buntag ni mo.
0: Oo.
1: Buntag sa kanan kasi mga tupi lang. Mga kurasa na may buntag. Kasi ato ang partner si Mark Sandar, may buntag ni Uriya. Kanya makapit ko rin dia mga kapiton. Kaya may gusto usap sa ito ang mga kabanang chupi na itong paminaw na din sa Bayan San Carlos. Sakit na usap sa tanan ng mga kasulinganan sa ito sa barangay ng ating Bayan. Kanya mayong pulta usap sa ito ang manager at ang pinag-apong manager Sir Brian Muslim o kapit na sa mga sobanan niya ng mga ibang babae o katanan ng mga tagtuunan na ito o magkata o kapit na sa mga driver o support na sikat sa umata mayung buntag na may buntag sa pwede sa salos sa pagkana ay ano na ermita o sa barangay San Juan kapit, kapitan dere Helen Versas kung sa mong kagawad na magbiton, magkabang yun sa kagawad na Junardo, may magpaminaw ng muda ang kagawad. So far, kakipad yung punas ang buliada sa tuang at itinero report ng mga urap o kira tayo sa Sunderia sa Kawal Saron ng Tabalakat ay ang atong harin sa lawa papinagilan at ay ang mga ang ato ang kalangitan ang unasa. Super kagahapon sa K-5 yung ato ang may buhat ang mga kolegyang ko presyo ng ito sa karming Diyos. Tukinta na ito, tukinta ang karming baboy. Dito, tukinta, why sa bubol. Kunya gerita, 55 yung manok. Kutayin doon ay dumay ito na kuan ba na matikyan o na sumak. Ato ang mga pangutan ng papa na mga dahil ng Diyos ang mga dahil. Kunya, ang ito sa manok, 55 yung sinto,
0: ang unsan man eh? Oo, kanang
1: usa ka buok ba?
0: At tibuok, manok tibuok.
1: O tibuok o. Wala pa mga kwan. Manok. Pinto o chita ang kilo.
0: Kaya mao ni manok hinubaan, Rek? Mao ni kanang manok hinubaan?
1: Inubaan.
0: Ah, inubahan ba? Inubahan.
1: Inubahan? Akala bang...
0: Dress ba? Dress chicken. Money, money.
1: Panghiwa niya ba? Kita maligyan sa sumakado. Siya nga, sinto, no? Bilog na siya. Kunya, ang kawal sa kita, sa kipa, ayun, kwan, aaba niya, na ang lapit pa, Ang kilo ni 200 ay noon.
0: 200. Oh, mas mahal ang paa kaysa sa tibok.
1: Mahal ka si 5 yun.
0: Mahal ba?
1: Ang tanaw niya, kining kwenta si 5 yun. Tanang takbo. Takbo, lapon. Takbo. O, kinto po ang kilo niya.
0: Pila po?
1: Kanya, niog, sa G5 po, parang liog ba? Well, no, liog lang. Sinkwinta ang kilo.
0: Sinto sinkwinta? Dali lang, sinto sinkwinta?
1: Sa liog lang ang G5 po.
0: Sa liog, okay.
1: Sinto sinkwinta ang kilo sa liog sa manok.
0: Liog sa manok, oh. Sinto sinkwinta. Ang paa, 200.
1: Oh, 200 ang paa, paa sa manok.
0: Ah, paaw lagi. Oh. Paas manok. Oh.
1: Paas manok. Kanya, dito ko ulo sa kipadyo. Mahal ka ni kay. Mau mani magkuna.
0: Usi ulo-ulo eh. O siya
1: lagi? Ulo man ka kipadyo. Ulo sa manok.
0: Awa, bila ko ulo-ulo-ulo sa manok. Dahil dili kay ulo-ulo. Oh. Oh, ulo de ay ulo. O ulo-ulo. Ulo.
1: Oh. Ulo sa manok.
0: Oh.
1: Sa kipadyo. Ining ulo
0: rin. Alam, yung lang ulo.
1: Barbecue ko. Oh. Tranquilo. Muna ganda yung magbalik niya ito.
0: Alam, yung nasupsupo mata na rin. Para wag na mag wag mo barbecue mag nagulos manok ba pagkahuman pagkaw ga supsupo yung mata mo kayo.
1: Ah.
0: Oh.
1: Liog.
0: Liog. Ah. Oh. Gikan sa ulo padong sa liog, baby. At time rag. La ini da. Ah. Gikan sa ulo padong sa liog. Rekta gyud is pa aron ta ta ba. Balik spa ano po na eh. Oh. Ah.
1: Ibang apa ba? 190 kilo. Ang kilo.
0: Saan sa mani? Koko? Awa, oh, koko.
1: Mauna siya pit. Wani siya kakipan.
0: Sa tingan? Sa tingan?
1: Pitso,
0: pitso. Ah, pitso. Sa may dughan na inapita ni ay. Oh. Oh.
1: Yung nga rin sa ang napisa. Mone siya. Sa sinto, ang kiloan, sinto.
0: Dosintos?
1: Lilo.
0: Ah.
1: Ito,
0: 175.
1: Oh, 1, 1, 5.
0: Ah, pila?
1: 0995.
0: Awa, 195. Oh. Pitso ni, pitso. Ang pako, pila gay to, Rek? Ang pako ba? Pila tong pako?
1: Oo. Kiling batikon.
0: Pako sa, o niya na batikon? Ang pako sa baka ganahan kong lupad ron.
1: Ang pako, kikipad yung.
0: 200?
1: 200 ang pako. Dala na natin sa dublan.
0: Ah, okay.
1: Ilok na pirma.
0: Dala
1: pa ko lang ilok na. Ano na siya? 200 ang kilo.
0: Ah. So, sige, dritas batikon.
1: O, aris batikon. Ikulon. Ikulon. Dito o punta ang kilo.
0: Mahal ano?
1: Mahal.
0: Lindo trabaning batikon. Kung anong rin, kana bang, ah, asalon ba?
1: Oo. Ano siya, batikulo, dito o punta ang kilo. Ang mahal kasi pwede yung tinawaan.
0: Ah, kining tinain, ana.
1: Dili.
0: Oo. Someday. Ah, atay. Oh, atay. Oh, atay, pila ba? Pila may kilo sa atay?
1: 250. Atay.
0: Atay ni manok. Atay is manok. Oh.
1: 250.
0: Oh, ang kining ko ang kining tinae kanang isaw ba isaw?
1: Oh. Atay sa tinae. 120
0: kasi pa jog. Rato na ino. Matay murag nanimaho na mang sinugba rek. Oh, murag gutom na mahinon ko ani rek. Oh. Sige, 150 oh. Atil.
1: 120 kasi pa
0: jog tinay. 120. 120 antay antil.
1: Atil. Pumudagan.
0: Hmm. 120 gapon.
1: Mao na kag ipadyo ang sinasabot sa ampel. Sa naman tinatibok sa ipad. Kaya na ani sa manok bukan sa manok parte siya ang bayan na wag. Una siya ang at mal nakuha sa ipad. Kunya kanalang ipadyo no at sa hatag sa mga atong pag sa katapusan at kayong mga balita si Jorge hatod din eh dito pag dito kung maayo din ang buntag ni Romeo Lawas din sa Merkado o niya kasi pa yung ako na lang si Rito si yan barkito atong programa na alang sa service alam sa kumpun na magkalita ng servisyo tingawan sa E5 News FM.
0: Salamat kay Rex si mga nga mga report gikan di panukan mga igalas may merkado publiko o to precious mga kuan precious karning manok mga kipab gikan sa ulo padong sa padong steel padong sa kasudlan 100, 150, 125, 120. Sige, ang mga nga balita mga kikibab, dalit ka nato gihapon sa mga kabutun sa DTX Coffee Mix. Again, ha, sa mga nanay at tatay diha.
2: This song,
0: kinini ang
2: music
0: lover. Kanunay, magkinaham o kape ka ng dayong mata sa iyos kabuntagon. DTX Coffee Mix yun na nai utatay ha. DTX Coffee Mix yun kay parang himsog ang ato ang panglawas. Dili ta nang ubang brand kay matay kana ug mga kana gud nga mga brand mangigalam. Padugang man sa nervyos. Oh, nervyos untag samot ni ana mangigala. Ganahan ka na nga gabisag imuhang kaugalingong utot mga kibay kurata na lang kausahay. Pati ng taas sa sinumang nervyos mga igalap Arekas DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix mga kakipan mo sexy na ka mo healthy pagyog ka Dexter Davin Sardanias good morning Sir Joel TJIF na yes tinoda TJIF ha. Alex Cahuelan good morning Sir Joel kusog kayo ang ulan na diri diha wala man diri asa man na napita Sir Alex ha Renaisel Katanaman Sakari, good morning Sir John. Shout out ko nila Mama Gaming, Papa Nardo Resisio, ug sa tanan taga Banban Guba Balermoso. Thank you sir. More power to you and to your program. God bless. Salamat kayo. Renaisel. Ma'am Medelina Yamazaki, good morning. Gikan sa Japan mga kakipag. Alas 5:22 na. Aban dito sa unahan may galam. Bantito sa bad pa natin mga balita ka hisgutan karong buntaga. Actually, karong buntaga lang mga kakipay. Bad na tayo nasagap nga partial information nga mantod pa. May gipusil daw kagabi Engineer Moon Jay na pod. Oh, so may bahin sa Calatrava lang gihapon. Uy, kung saan man eh. So, wala pa ay verifikadong taho ka to na dawat mga igalagikan sa toang mga otoridad. Pero kagabi eh, doon ay nag, kuala no? Doon ay sa itawagan eh. Doon ay nakaka-capture mga kakipay sa kininiang dito sa area. Dito na ni Dool-Dool na sa amo, Engineer Moon Jay. Nanikalapad ang lungsod sa Calatrava mga kakipay. Pero hinoon, base sa ito ang pag-susi sa kining nakakuha o kining footage, murag, kuan, murag, conscious ra ang biktima mga higala. Oo, pero mula gina. Hindi pa sigurado kung katubas siya gipusil ba yun o basing aksidente na itong mga K5 boy. Oo. Wala pamanggoy kuan. Wala pamanggoy na pa-ambit sa tuwang impormasyon ang atuang kapulisan sa lungsod sa Calatrava mga K5. Oo. Alas 5:24 na sa kabuntagon. May nga ginuto na ibilin may gala karong taon-taon. Ikaoba na ito ang ato ang mga tandem gikan dito sa may K5 Negros Oriental mga higalam. Abotun sa kay hisgutan na karong buntagan na po mga K5. At agin ninyo ah. Kay sila may ato ang sila mag-igo karong may gala kung sa mga diskusyon nga ito ang pagkadadon karong na dugay-dugay. Sige. Sa mga nagprepare na karon nga maligo mga K5 kay mo trabaho na sa iuban sa inyo ang pagkaligo ni may gala ang ato ang DTX Beauty Soap ha. Ug ato ang Clinic Cardio Fresh. Ay parang fresh og fresh ang ilok og hamis ang iya diha nga pamanit mga K5. Clinic Cardio Fresh para sa ilok og DTX Beauty Soap para sa hamis og kinis nga kutis. Alas 5:25 sa buntagon, standby. Minaw sa tagbang paibalo sa Pikas Lawak, paibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon, pagkamanini.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatag og proteksyon. Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape peka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapamangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos at Tuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
16: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
17: Okay, balik tama yung gala dito sa itong pagkalagad sa tulungan ng balita ng K5 sa umaga. Sa Gihapon, kaubanin nyo karubuntaga inyong kubos ng igalas kanginan ka K5 nyo, Joe Marsalas. Itong ura mga ka K5, ito ang pabot-abuton. Ha? Ang ito ang mga katandem gikan dito sa may K5 Negros Oriental, particularly sa K5 Canlaon, K5 Bayawan, K5 Dumaguete. And Key 5 Sikihor. Natong sutaon mga ka-Key 5 kung sa po yung mga dagong balita dito sa ilahang dapit. Ana sa pikas linya, nag-standby na ang ito ang mga kaubanan ba yung bundag.
18: Kahit sa mga sa K5 News FM San Carlos, K5 News FM Sikihor, mga suking tigpamin.
2: Itong oras, alas 5.31 na sa buntag. Maing buntag na karoon sa mga nag-monitor silang tasatag sa mga radyo. Yung mga nagtanaw sa itong YouTube channel karoon, maayong buntag ninyong tanan. O sa nakamonitor o sub sa Facebook. Good morning. At orang pasudlon sila mga kakifab karong taod-taod alang sa mga panghitabo at alang sa itong mga huluhisgutanan. Diha mga kakifab sa lungsod, sa inyong mga lungsod. Dayak ba yan sa Canoon, Dumaguete, San Carlos, o diha sa isla sa city. Oy, nana di ay. K5 Sai, good morning.
14: Morning.
2: Bali mang kabog na, urag nakahuna-huna ang putag bayran na utang.
14: Morning!
2: Morning, Jeff! Morning!
17: Morning!
14: Balik tingog sa manager. SM, bakit tingog?
2: Naka-mute ka, manager.
14: Oh, mute.
2: Oh, naka-feedback pa. Naka-mute yung Google Meet, manager.
14: Mute. Mute.
2: Good morning. Manager.
18: Good morning, Stanan.
2: Manager, naka-mute ka, manager. Naka-mute ka, ano?
14: Okay.
19: Okay.
2: Kana.
19: Oh. Good morning sa Tarano, good morning sa Canoon, sa may San Carlos, of course, ang Mayon City, of course, ang Mugit City. No? Welcome sa itong mga kamustahan, itong mga dawa, itong mga Biyernes sa Pizza 2. Sa ulan sa October, ito ay ganyan ni Sainz, no? Good morning sa Tarano, niya, ikadawa ka adlaw, karoon sa kining October, tuwing ganyan ni Betty Sainz. Ato pa mga yuulog, pangatahuran, ang atong unahon ang San Carlos sa Bumunay mo diha, San Joe.
17: Yes, thank you kay SM Dodan. May buntag din mo diha. Good morning, Kaki 5 Sai and Kaki 5 Elmer o Kaki 5 Dondi. So far, din sa takbahan San Carlos karong buntag. Nagpabilin nga bugnaw kayo ang huyuhop sa to ang ang huyop rather sa to ang hangin ano unya diri sa siyudad mismo wala may mga dagko mga kakulian sa gihapon nga natala din ni nagpabilin hapsay og malinawon ang dakbayan sa San Carlos sa SM Donald. Back to you, SM.
19: Thank you so much sa atong kumustahan sa ang tagiya sa Canlaon Volcano, sa Canlaon City. May muta ka sa inyong syudad sa Canlaon.
20: Sige, good morning SM o Kaki 5 Dondi, Kaki 5 Sai, Kaki 5 Jong. Yeah, ito pag yung may buntag na manog, ikan diri sa may dakbayan sa Canlaon, particularmente diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental. At the same time, maka-experience na diri o kining madag-umon nga panahon. At the same time, wala gihapoy mga dagko or mga ulay mga natala ng mga towards incident. But the same time, way classic karon na ang syudad sa Canlaon, both public and private, kay ginisuspend ni Mayor Cardenas tungod kay aromhatagan o kay gayunan ng ato ang mga teachers nga makaselebrate sa ilang National Teachers Month. So muna, Isang Donard, back to you.
19: Thank you so much sa ang atong caretaker sa Santa Mayabas, Santa Catarina, Basay, Ewan, Sabay, Sir Don, Digo, Dubay, Sir Don. Kumusta ang inyong AOR niya?
2: Good morning, Manager Donard. Good morning, K5 Jong. Sir Isai, good morning. K5 Lumer, good morning. No, dito sa Santa Bayabas, nagpabiling malinawon na ito ang syudad o lungsod. Dito mo asab, no, apang ipahibalo sa lungsod sa Santa Catarina, itong Comelec, temporaryo kining gibalhin, no? Ipahibalo ang publiko nga ang ilang buhatan, temporaryo kining mibalhin sa usa ka bagong lokasyon na nahimutang dito sa karaang municipal fire station. Naana dito itong Comelec office sa Santa Catarina. Itong ano ato ang BFA Santa ni Balhi naman dito tapit sa bagong new government center. So kasabtangan karon ang atong Comelec office na dira sa karaang building sa BFA Santa Catarina. Back to you, Manager Donard.
19: Okay, thank you so much. Of course, ang atong from the city of Gentle People, the most charismatic reporter ang atong may sir Sai, ang atong news director niya, Sir Magiti. May butag, Sir Sai. Good morning.
14: May butag, SM. Og may butag. Happy to you, December. O niya, happy to po magkita-kita sa Thanksgiving. So, layo ko magitong ko. Layo ko ang tabukon, no? Ang kiragandan. Oh, di andam na. Dere sa pagkita ng oras sa karoon, video tugnaw na huwag ato balibot. Madagubon nga kalangitan na to. Pero wak pa mo bisibis ang ulan. Gihulat niya sa kalaghanan para madungagan ang ulan. Para katunang likit ng mga yuta, mabisbisan, hindi mga taknaan karoon. So back to you, K5 SM Donard.
19: Thank you so much. Salamat kayo doon din, Sir Jong, Sir Elmer, o Sensei Adrisa Secure, at Gago Matawa. Gipahigayon ang Dilaab Festival din sa Lungsod sa Secure. Muna ang among kapistahan din. Karoon ang anti-dispiras, ugma, dispiras, o gabi-patro kapistahan ni St. Francis de Assisi. So, okay. Gabi ang showdown, wala ko nakakining standby yung dugay dito, medyo katungko na saan ko. Nagkapong alawa ang parada. Nindot kayo mga plot dito, ang mga kabataan na nayo sa showdown. Dito sa Sikihor, diha sa kining nito sulitan, Buglasan Festival. Oh. Ang among festival o festivals dito sa Sikihor is Dilaab Festival. Kanang Dilaab Palayo, muna siya ang among festival dito. So, kagabong alawa ang showdown kagabihin, no? Kuman sa parada sa muntag, pagkagabihin ang showdown sa mga festival. Ang ihatag ko niya ang nakompleto ni Talye sa akining mananaog, ginsa ang first place, second place, or third place of consolation sa mga nisalmot sa Dilaab Festival. Ang Dilaab Festival, diri lang ni sa lungsod sa Sikihor, 42 barangays ang ipang cluster o nangapil sila sa Dilaab Festival. Okay?
14: Dilaab. Dilaab, so kalayo SM.
19: Oh, Dilaab yun, Dilaab.
14: Dilaab, kalayo.
2: Dilaab, unsa may
14: isip. Kalayo ba? Kalayo nga makita ni Mok yun?
19: Oh. Actually, ganang nga, gitawag nilang isla del Fuego dali, makita sa mga kuwan sa una, mga sila sa una, na mabuntag, mamulak ng pagining arbor nga kuwan, arbor nga, kinindak mo kahoy ng mulak, pula man na siya. So, sa layo na sa tanawon, mura siya ganila. Kung yung magabi, akarang aninipot, daghang kayong aninipot magabi, munang gitawag po nila Island of Fire tanawon sa gabi.
2: Sabi na ako, manager, gitawag siya Isla del Fuego kay Baling Inita.
19: Oh, hindi mo pa, gini nga, uga, timpong tinginit-init yung kayo, kaya ang tapsun, mubura kayo, kamera kayo. So, bato na. Limestone na ang katungan niya. Delicate.
2: Pero speaking of fiesta, manager, no? Monsignor Buhol, why gita na, Monse?
19: Nakasikwan na si Monsignor Erasmong Buhol.
2: Oo.
19: Itong kuraparogo dito, ang atong Monsignor dito sa St. Francis de Assisi dito sa Tuan. Monsignor, adios!
2: Mura ba na yung gabunyag na ko, manager?
14: Okay. Moy din nga, nahimu ka sa Kristan.
2: Sa una pa to. 2001, daw ito.
19: So, sa akong topic, karong adlaw, kaya we have 3 more minutes go before we hit 6 o'clock, no? So, sa akong topic, karong adlaw, ninyo ganahan ng tulisutan?
17: Fun. agadra ko ninyo isem.
14: I think it's good as siguro kung unsa pa gud ni kining ma impeach ba gud si Sara or sa pa gud.
17: Sumuod naman kay K-pop sayo.
18: Murag kuya nagi kog sunod-sunod na nagi ba.
17: Oo. Sunod naman kay ning kanay.
18: Murag kumiya nako adto nako mo kung sublanto tingali ka nang final na gid ba.
17: Kana magbutuhay na.
18: Oo.
17: Oo. Ilag kuan. Para diha gid may bawuan og sa kay kanon sa kay sa putan ba. Oo.
14: Od sa bagay kuan. Dinis Negros duna na mga kining supporters ni Inday Sara nga sila mo'y magdala dress kampanya sa 2028 election.
17: Ika nagdili so, ma-impeach. Sinyag ma-impeach, Roy.
14: Oh. Ano na yung pagkutan ng kuhan?
18: Hindi. Kuhan na po. Mali, ano yung mupulit? Ano na po sila musuporta sa Kalyado?
14: Dili, mupulit na. Oy, siguro Duterte, Ragyapon. For sure. Juan. Basti Duterte.
19: Sa iyo ning kaning kung ang toyo ani ko oh. Bisag sumo ning impeachment to. Ari na ari na punta sa political side no. Kaya bisag unsao nila sa ining kaatbang ni Sara na pungga ng iyang pagka dagan sa PDPJ. Daga pa kayo mga Duterte ang kasunod di ba? Basti, Olo, Bulong, isa parang diha no. So dire sa pagkikinite na kung inyo si Duterte, hindi ba ko Duterte no? Hindi ko naraman sa ito nga.
17: So, ang problema na SM kay, ang problema na kay Mauni, bisan gani pa, karon pa lang, kinindwa ka mga managsuong laki, kini si Pulong o si Kuan, si Pulong o si Basti, gisigihan na po nuguting kayo kung sa ila mga kababalaghan nga gihimo. Marugin na nga to ang suspastilan. Marugin. Muna, igingan lang nila bangag, pero actually, sa ako ang bahin, maru.
1: O wala po'y gibuhat na kababalaghan, wala man po'y muting kay.
17: Mao na gani ang kining
1: mo ay gibuhat po nga dili maayo na adjoy makita.
17: Correct.
18: Pero mao lang problema kay pagitaan pug lusot.
17: Oh, kadang magkalusot. Oh, suma ra gud sa or gud sila nga amahan. Grabe ato tanda na kay ito but sabton ba ay. Perti to utok to. Dito ma kun dito mabali ang argumento ni Anto pero tanawa karon. Kay ngano ang gahom wala nila karon. Ang gahom naa sa administrasyon sa pagkaroon mo na ambot kung sa'yo naa sa unahuna aning kuan kining ato ang pangulo karon kung sa'yo ang plano gula ni oh
18: kayong galikong roa kawala ka na sila na influence sa kanyang mugna-mugna sa teleserye no
17: ah dili madag teleserye ni eh mo bito ni tingali hinungdan nga di ba kung inyong mabantayan karon grabe na yung paita yung stong kahimtang mahal kayong palaliton, mahal kayong krudo, mahal kayong gasolina, mahal kayong pamasahe. Well, wag yun. Napatay Super El Nino niyang ingon ni Attorney Claire Castro pag yun. Ay, dili kinahanglan magpanik. Uy. Antay perbida. Wala yun. Wala sila tagad. Kaya yung ilang gitutukan o gunsaon pag pin down, ang katong ilang mga kaatbang at kahibaw yung sila nga puhon, malamangan yun sila ini. Mauna yata mga nabantayan.
19: Klapang yun, yung kineng administration ni Presidente Bongbong Marcos Jr., wala ko yung flagship program.
17: Wa.
19: Si Pinoy, inumlumanta ni Pinoy, yung ekonomiya, tutungyaha.
17: Oh.
1: Rising Tiger of Asia.
19: Duterte, anti-drug, so infrastructure.
1: Oh.
19: Si Pinoy Ramos, tutungyaha sa una.
14: Tugokan, Hunsoy.
19: Oh.
17: Oh.
19: So, kani karon ako talaga pagbili. Wag din nakita nga dunay flagship program kay Magdalena niya. Dili na niya makaya siyang bukod nga muabot pa og 60 pesos ang balor sa dolyar kay peso. Karon, kila naman 62. Ya, ubod. Usa lang gibuhat niya.
17: Pabor ni sa kan, pabor ni sa katong mga igsoona to mga OFW ba? Okay.
1: Oh, pero makakabalo man ta kay Five Jong nga kung muta ko ang value sa dolyar, baling mahala ng palalito na nadiris ato ah.
17: Mau gani na gani.
19: Oh.
17: Mag-abroad na lang tatanan. Oh.
14: What na mo kwan? Wala programa, mag-abroad tatanan.
17: Ciao. Puslan man ni nga pinti man ni Bratuha sa ato ang currency dinhi.
18: At tumog India.
17: Oh.
14: Ito no, nagkasutihan na yun sa mga negosyante ba? Mm. Ang mga ubang negosyante, di na, to na dito sa gawas naso, to na sa Vietnam, naman ito Utah, Indonesia, Thailand. Kaya mas barato kuno dito pa kung mag-negosyo ka pa kay
1: Utah, kay
14: Pilipinas. Ngayon, perte yung mahala.
18: Sa oh. Kaya nga sa ito ang mga magtutudlo, go?
17: Oh.
19: Ikadawa, sir, say, og fakon ka na mo invest dito sa ilang lugar, kumplito ka kining na suporta sa gobyerno.
14: Correct.
19: Pero sa Ginoo ko sa disiya, kung parang ka hukan man.
17: Ang pinakapait pa yun, magnegosyo ka rin, magkontra ka sa gobyerno, patay ginang imang permit. Oh.
14: Pakai niya, daga pa kay balay ra ni Mos Buhis.
17: Oh. Tatay ko ka gyud do. Para ay di gig ka kontra-kontra gyud.
14: Dili na to mabasol ang mga negosyante sa Pilipinas na to. Nga tuwa na dito sa gawa sa nasod, tuwa sa laing nga mga nasod, muna dito nagnegosyo, nagpalit mga yuta.
17: Sa pinapagurong yuta dito, no?
14: Pero sa Pilipinas, mahal ka ng yuta, kaya maagi pa mag mga agent.
1: Na po may patong-patong.
14: May patong dito, patong dito, patong dito.
17: Sabi mo gano'ng patong ko. Sabi mo gano'ng patong ko na, di ba, SM, no?
14: Oh. Apagunta na, kinsa may kay presidente sa atong nasod nga, kana bang makita na to nga mausap ang dagat sa Pilipinas, sa gobyerno sa Pilipinas. Apa siguro na tao, no?
1: Siguro, K5
18: Sai. Huwag kabulong, ha? Kitang naaran itong lima rin ko, eh.
1: Dili na mahita mo, K5 Sai, kung dili mausob ang mga botante po.
18: Kana?
19: Insakto na. Dili na mahita mo, og botante, muras niya po ng ilang piliyon.
1: Correct.
19: Ato nga, nakasuhan, paguman, nakagawas, paguman, mudagan, magadao.
1: Number one pa.
18: Adi, giyod. Kanang madaldal gis kwarta, matintal sa kwarta.
1: Correct.
18: Bailo ang buto.
17: Hindi, punta nanti ngayon.
18: Hindi dalang gani.
17: Hindi dalang.
1: Tanan, pero mostly kay Pipe Jong.
17: Dili, ang uban na nadana sa hulga. Tungod anang nubo, tungod anang...
19: O, di mo hatang kwarta o bandere, apan.
17: O.
19: Inon nga, okay, kung di mo, di ko muda o dang barangaya, ang inyong mga ayuda niya sa mga senior.
17: Wala na. Na. Ikaw, huwag ikaw butante. Balibad ka? Oh.
14: Hindi, pag-announce kampanya, huwag naging kagawad sa 2028, maa naman ka nga. Huwag kayo na yung panuba na ba? Sa pagkabilto, di mo mga tayo panuba. Wala, napili na ka.
1: Pangapi-ngapi lang, 1,000 gihatag.
17: Wag yan. Wag yan di. Wag dyan mo. Wag adyo.
18: Servisyo, dito nang reklamo.
1: Oh, di ba?
19: Di masubo, ang batasan sa mga botante, di man po masubo ang batasan sa mga
17: politiko.
1: Pure.
19: Unahon ang kuan, atong mga kinahiya, na dili kumagi ang bullpen o dili
14: makalawa ito kwarta. Ano ang mga nangyari? Ang pagkutan na, ganun pa man mausap? 2050?
18: Ipan ang election galing nga. Ay, babawal lang vote buying. Malusot naman gihapon.
1: Malusot rin gihapon, oy.
18: Malusot rin gihapon, oy.
19: Kung kuhaan ang pork barrel ni mga officialis, nakakay managan, kumutan ako ninyo.
14: Wala ba sila po barrel doon? Ayuda na daghan?
19: Oo. Wala na mga ayuda ba? Wala. Kuhan ba? Hindi nga, butangan sila ang sweldo diya na mura, impos. Kailang may income.
14: Naman na, for example, infrastructure, naman na DPWH. Yan, mag-consulta mo kina sa politiko ka. O, mabutang mo niya, o pila ka milyon, bilyon. O, kisa may contractor na ito niya.
19: Siruhon na ba ng kaba? Siruhon na ba ng mga patong, mga komisyon? Wala nang gimahimo ng opisyalis ba? Kunin yung sweldo na lang, nga pa kayo mudat. Muta na kunin yung mga kupat.
14: Wala na, dugay pa kayo na may tabo, SM.
18: Depende, pero gawin na kayo, SM.
19: Just in case ba? Nga pa kayo mudagat?
14: Naragyapon.
18: Naragyapon. Eh.
14: Power man. Power.
19: Nagyan
14: power sa si President Duterte wanas power de siya mo gi kuanron
19: prison na siya
14: so nagi power power pero kilang ta
19: power preso hay o presidente sugo ni laguan
14: kanto si kuan Jimmy. Jimmy, so, bahapit.
19: Di ba?
14: O, oh, katos Jimmy, unta hapit ng preso. Nagani ka ka wheelchair.
17: Oh. Guwato ka wheelchair, patay. Oh.
14: E, pangutan na niya sunod nga mga bisa may sunod nga presidente nga mga preso na.
17: Unsaingan? Unsaingan? Unsaingan? Kipay Psy?
14: Nabay presidente nga preso, mga preso karon mga panahon na o pilang katuloy karon.
17: BBM.
1: If makalingkod sa power ang Duterte, for sure manimalos na ipapriso usab si BBM. Pangitaan
17: kana. Mao gani ingon ko BBM gani.
1: So, mao gani po ani sa tong nasod, bas musabot di hinuod kay magbalos sana ay dapat lamang na.
17: Oh, unsa pa man di ay.
14: Magalingkod pa ang Duterte.
1: Oh, bolos sana yung malaman na.
18: Okay, rabaon pag city na. Kwan rabag yun? Nasod raba?
19: Oh. Bukali na, nagpangon sila, hindi na makalingkod ang ilang kalyado, kaya parang walay mapriso.
14: Oh. Ako sa Jason, ano ba? Kwan na lang ta? Luzon, Visayas, dito ta, Visayas, Mindanao, ila po na dito. Maningkampo tas Visayas, kaya dito ta, mag-sensyon, walay presidente.
19: Pwede niya, tulo ka state ang Pilipinas?
14: Oh.
19: Oh, parliamentary form of government.
14: Oh, kana na lang.
19: Hey, atong income sa asukal diha sa Negros Oriental. Dako pahat ang Manila.
14: Oh.
19: Ato arang income sa Kalingon,
14: di. Ang atong income diri sa atong Negros Island diri mo ato pa mag Manila national kuan.
19: Oh, dako sa bahin dito.
14: Ato na na. Oh. Bisaya Iloilo, Visayas Bacolod, o Visayas area. Di na ko kita income.
19: Oh, Osborne man siguro ning kinanglan Osborne ni atong 1977 constitution kay kinanglan ibali naman nila atong lang Osborne og parliamentary form of government.
14: Dapat tay resources, dapat tay duty remalder. Di na ta manghatag sa Sweden na og Luzon na sa supply security ato na ni.
17: Di gapon. Di gapon. Dili gapon na magsilbi. Dili gapon na makahatag solusyon. Gibo mo ngano?
14: Oh.
17: Sa kumbahin. O balaon na ko isgutan. Debe to. Kwan.
19: O ma na mo paglalis. Ano ulit mo paglalis?
17: Oh, gaya.
14: Basta ito, kay Pagyo.
19: Ang mga yung kinig na pasalamat ni Ato Tagasagalos sa sendong na mayroon din mo
17: dya. Yes, salamat kay Asama Donald. Salamat kay Kaki 5 Sai, Kaki 5 Dondi, o Kaki 5 Elmer. Hangtod sa Lunes sa cellphone sa tumbag panagaman uban gikan lang dinhi sa my K-Fab News FM San Carlos may buntag.
3: This song is from Wilbert's Hard to Find.
17: Alas 5:53 may gala kumbot pa sabot tanto sa kuang itugda bitaw unta ba. Nya po magsilbi. Kay bawo kag

0: At 5.54 na standby, may gala sa musunod na programa ang K5 Detox 500 Morning Newscast. Musunod lang sa Dilip Madugay. Sa pangalan lang sa mong station manager, SM Brian Mordel, Vice President for Administration or Vice President for Operations, Sir Aljan Castano, Vice President for Administration, Sir Jean Paul Nerosog, sa mong CEO, Dr. Ramil Itanguy. Kamu na to sa technical side, kay K5 Monje Caranza. Ako yung kubos ng galas kanginan kay K5 niyo, John Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need verso sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan ni

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang hapon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food supplement for men.
8: O si Rosanne, bao, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:04 na sa buntag.

0: 500 Morning Newscast. GX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines. Headlines sa pabalita. Ang dalit ka rito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. PBO, ibuti ang gawalin na talang kaso sa ASF. Sa Negros Occidental, sunod sa naklabayang 50 kadlaw.
2: Nihilistic violent extremism, gitunan sa pro-NIR, nga masolusyonan.
1: Meraki nga ng utana lang, gidunggab patay.
2: Senador Cayetano may pasiugda nga dapat tutukan ang ekonomiya o pamilya taliwala sa mga problema.
1: Diba katripulante sa oil tanker gipatay sa mga pirata samtang naglayag sa baybayon sa Somalia.
2: Alex Yala gisiguro na ang bronze medal samtang Carlos Paalam nakuha ang gold medal sa Asian Games.
1: Carlos Yulo o Chloe San Jose engage na. May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay agda ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, pizza 2 sa bulan sa Oktubre 2026. Sa pangalan, sa Kitabukang Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM. San Carlos City, nabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio. Ingon man na 95.5 Marcelo Community Radio kami. Ang inyong mating balita karbuntaga, Kuski K5 Jong Bersales.
2: Og ako sob si K5 Pamela Perata.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Og karon sa detalye na sa itong mga balita. Wala na tala aktibong kaso sa African Swine Fever kung ASF ang Negros Occidental sulod sa naklabayang 50 kaadlaw base sa pahayag sa Provincial Veterinary Office kung PVO. Gibutsyag na PVO Officer Dr. Placeda Limana nga walay bagong positibong resulta sa laboratorio ang nadawat sa ilang buhatan o ang pinakawahing report sa pagkamatay sa mga baboy tungod sa ASF na itabo sa una pang simana sa Agosto. Tungod ini gilibkas na ang mga trade restriction o pwede na usab makapagawas o makabiyahe mga baboy paingon sa Panay, Iloilo o Metro Manila. Iklaro usab ni Limana nga ang lungsod sa San Enrique o Dakbayan sa Silay nagpabilin pa sa National Active Cases List. Apan dili kini tungod kay adunay aktibong infeksyon kun dili tungod lang sa mga reclassification document nga wala pahingpit nga masumiter. Padayon gapon ang pagpangandam ug pagpaniid sa probinsya aron mapugngan ang pagbalik sa maong sakit.
2: Samtang Kapitulyo Provincial sa Negros Occidental na nagtag og kapin 800 kahayop sa mga manggugumah. May kampiyon balita si K5 Anson Ravina Quilla.
3: Nagtag og 849 ka livestock og poultry ang Negros Occidental Provincial Government alang sa mga kwalipikado nga mga mangunguma og asosasyon kabahin kini sa programa sa probinsya nga mapalambo ang sektor sa agrikultura ug madungagan ang panginabuhian sa mga mangunguma. Lakip sa mga gipanghatag nga kahayupan mao ang 500 ka 2 week old nga piso, 100 ka Rhode Island Red or RIR nga piso, 150 ka itik pinas, 54 ka female piglets, 32 ka castrated piglets ug 1 ka uncastrated piglet ug 10 na shows og glets. Kadunga ni ini may 15 ka units usab sa mga kagamitan nga mubalor og kapin milyones ang nahatag sa kapitol. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si K5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa kasingkuntanyos ng lalaki nga may avail kanhi sa play bargaining, arrestado na sa ako na sublig na arresto sa pagpayuhot o ginadiling droga din sa Dakbayan sa San Carlos. Al kampiyon ng balita si K5 Jezebel Barbacho.
4: Sa samang kaso ang usa ka 50 anyos nga lalaki atol sa gipaygayon nga bypass operation sa Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City, lastra sa hapon Oktubre 1. Ang ginakop nila nga si Carlo Nino Maypa, residente sa naisgutang lugar. Sa gikataho nga impormasyon sa Station Drug Enforcement Unit sa San Carlos City PNP, naa sa 6.25 gramos ang balon sa 5 ka pakete sa gitoon sabo na sakmit gikan sa Dinakpan nga may SDP nga 42,500 pesos. Lakip sa na-recover sa mga operasyon ang coin purse o 500 pesos nga bybust money. Subay niini ang nakumpiskang ebidensya sa droga dalhon sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samta ang ebidensya nga dili droga o ang suspect na karon sa kustodiya sa San Carlos City Police Station alang sa tukmang disposisyon. Aga maong balita hatod kanato sa DTX 500, The Superior Antioxidant. Ako si Kakefe Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa duga pang balita lokal, nihilistic violent extremism gitun-an sa pro-NIR nga masolusyonan na. May Kampiyon nga Balita si K5 Ricksmart Kandar.
5: Seminar workshop ang Police Regional Office Negros Ilocano Region o PRO NIR kalabot sa paghandol sa kaso sa nihilistic violence extremism nga gilakipan sa mga minor de edad ngadtong Miyerkules September 30. Ipaigayon kini sa Food Terminal Market Corner sa Nuwan Street, North Capitol Road, Bacolod City. Tumong sa maong seminar workshop nga mapalambo ang kapasidad sa law enforcement personnel o partner agencies sa pagresponde sa mga kasong gilakipan sa mga minor de edad. Midangat sa 55 ka-participants ang mitambong sa seminar workshop ang gikan sa Regional Anti-Cybercrime Unit, Department of Social Welfare and Development, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Army, Regional Prosecutor Office, PRONIR, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office, o Negros Oriental Police Provincial Office. Kini nga balita, hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kaki 5 Rex Mark Kandar, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:00 sa kabuntagon, ginuaw ni Army Major Joe Escrillas, commander sa 3rd Infantry Division, ang haya sa CAFGU. Napangadlawa, Oktubre 1, nga napatay sa encounter sa Sitio Bautista, Barangay Malisibog, Iskalante, at ito nakalabay ng adlaw. Sa interview sa K5 News FM, sagay kang Escrillas, ang mga tropa ang gideploy sa lugar alang sa papahigayon o Community Mobile Support Program o dili para sa combat operations. Kasubo ni Escrillas ang kamatayon sa mong CAFGU nga si Christian Payahay nga taga-barangay Andres Bonifacio sa siyudad sa Sagay. Kauban ni Escrillas si Army Lieutenant Colonel Eric Alfonso, ang commanding officer sa 79th Infantry Battalion.
2: Duha ka sundalo nga nasamdan sa engkwentro sa Escalante gihatagan og pasidungog. May kampiyon nga balita si SM Brian Morden.
6: Gihatagan og pasidungog sa 3rd Infantry Division o 3rd ID gahapon adlaw Oktubre 1 at duha ka miyembro sa 79th Infantry Battalion nga nasamdan human nahitabong engkwentro sa dakbayan sa Escalante. Personal nga gitugyan ni 3rd ID Commander Major General Joey Escanillas kauban si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Tendo Musmoga o 79th IB Commanding Officer nga mao si Lieutenant Colonel Eric Alfonso ang Wounded Personnel Medal ngadto sa duha ka mga sundalo. Gawa sa medalya, nagtunol usab og tabang pinansyal ang 3rd ID alang sa mga nasamdan nga personahe aron nga makatabang sa ilahang pamilya nga karon sila nagpayo pa sa ospitala. Ang maong medalya nagsimbolo sa kaisog, dedikasyon og sakripisyo sa mga sundalo aron mobarog sa ilang serbisyo taliwala sa dili malikayang matang sa peligro sa ilahang propisyon. Kining balita hatod kaninyo sa DTX 500, MyTC og D3 Bio. Ako si Kakifay Brian Morden para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko og Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Alas 6:13 sa kabuntagon, adunay tulo ka bakong fire truck ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ning Dakbayan San Carlos. Ang mga equipment ipailaom sa blessing ceremony ni atong September 29 mismo sa City Hall grounds. Base sa impormasyon gikan sa San Carlos City Public Information Office, ibansagan ang mga fire trucks isip Firefox 1, Firefox 2 o Firefox 3. Ang mga ekwipo na kumatabang sa BFP sa gayon nga dunay respondehan ng mga emerhensya kasama sa sunog o guban pa.
2: Sa katapusang balitang lokal, gipamatud ang pag-usab sa sangguniang kabataan o kon SK Federation sa San Carlos City. Ang ilang pasalig sa katinawan o kon transparency, tulubagon o kon accountability o responsible nga serbisyo publiko, pinagi sa pagpasar sa usa ka resolusyon nga nagtugot sa pag-post o pagmantala sa SK Federation Session Attendance Report sa ilang opisyal nga Facebook page. Ang mga resolusyon nagtumong sa paghatag sa publiko o daling makuha nga impormasyon may tungod sa pagtambong o pagpartisipar sa mga miyembro sa SK Federation sa mga regular o special nga sesyon. Pinaagi niini, mapalambo ang mas dako nga tulubagon sa mga leader sa kabatanunan o mapaligon usab ang pagsalig sa mga batanong konstituente nga ilang girepresentahan.
1: Alas 6:14 na mga kikaiba matuntak na sa kabuntagon. Kinibayan ang gidalit ka nato sa mayang kababuton sa DTX Beauty Shop ng Oman Clinica Day of Fresh. Wala na yung kinabuhi diyang na nakaplagan ang usaka 25 anyos ng lalaki human gidungga bugibiyaan sa waiting shed sa Purok 1, Barangay San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon, ni adtong September 30 sa Kadlaon. Ang biktima, gila nga si alias Nicky, residente sa Sitio Pulong. Sinisgutang barangay samtang suspect mao si alias Brando nga nagpakidaron og 22 anyos. Base sa inisyal nga report, naitabo ang insidente samtang mitambong ang biktima sa usa ka disco kalabot sa selebrasyon sa fiesta sa nasuing barangay. Dugang pa, giingong nangutara lamang ang biktima sa tag-iya sa tindahan og buko juice, apan giingong wala na mitubag ang suspect og kalit nga gidunggab ang biktima og human sa insidente. Napalga na lamang ang patayang lawas sa 25 anyos sa layong bahin sa waiting shed. Nasairan nga una nga nag-inom ang biktima kauban niya mga higala sa iyang pinuyanan usa miadto sa covered court sa Barangay San Miguel aron mo lantaw og aktibidad. Nasamtangan padayon pa ang laom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang pagkatao sa suspect ingon man ang eksaktong motibo sa krimen.
2: Patay ang usa ka 11 anyos nga bata lalaki samtang samda naman ang usa ka 23 anyos nga lalaki human sila naigo sa bala atol sa pagsangka sa duha ka magkaat mga grupo sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF sa Sharif Aguaca, Maguindanao del North, Maguindanao del Sur niadtong Miyerkules sa Kadlawon sa September 30. Ang namatay gilang si alias Muhammadin samtang ang samdan giilang si alias Aswanda. Sumala pa sa impormasyon nagsugod ang tensyon tali sa grupo nila ni Bro Abid sa 105th Base Command o Samad Simpal sa 108th Base Command. Tungod sa grabing punisilay, mukabat sa 329 kapamilya gikan sa mga barangay sa Lapok, Bialong o Malinggaw ang napugo sa pagbakwit aron malikay sa peligro. Dali usab na nagpigayon o ceasefire intervention ang PSRO BARM MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o ang Provincial Reunification Council sa Maguindanao del Sur. Sa pagkakaroon, mihupay na ang pinusilay sa maong lugar apan padayon gihapon nga naka-alerto ang mga otoridad.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning News.
1: At oras mangigala alas 6:17 na sa kabuntagon. Kinibay na gidalit ka nato sa mga kabutuon sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. Gipahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga imbis nga malunod sa mga kontrobersiya, angay nga magpabiling na katutok ang gobyerno sa mga problema niya direktang nasinati sa mga Pilipino sama sa pagsaka sa mga presyo sa palaliton, trabaho o kaayuhan sa pamilya. Sa Facebook live stream ni Cayetano yang giingon nga daghan na kaayong problema nga giatubang sa nasod ikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina o inflation o pagkawalay trabaho, impeachment proceedings, kontrobersiya sa flood control o mga issue sa peace and order tungod ini gidasig ni Cayetano mga Pilipino nga magtinabangay. Kaliwala usab sa mga alegasyon ni Senador Panfilo Lacson kalabot sa mga proyekto sa Tagig, ipayag ni Cayetano nga igahin na lang niya ang iyang oras ngadto sa mga problema dong ya getubang sa mga okay, sa mga problema ang giatubang sa mga pamilya. Wala usab gi question ni Cayetano nga ang gikinahanglan nga investigasyon apan iyang ipasiugda nga angay himuon kining patas ug magsubay sa balaod nga dili mapasagdan ang uban pang mga problema dinhi sa nasod.
0: National.
2: Sa katapusan ng balita sa kauluhan, gipahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga wala mahibalo ang Malacanang sa gihimong pag-imbestiga ni Senador Panfilo Ping Lacson sa mga flood control project sa Taguig City. Gipahayag kini sa palasyo human sa palayong pagbanat ni Senador Alan Pater Cayetano kang Senator Lacson tungod sa iyang pag-imbestiga sa flood control project sa iyang lungsod. Sumalapa ni Castro na sayon ang publiko kung unsa ang pwedeng mahimo ni Lacson kung aduna kinis giimbestigahang isyo. Dugang pa sa Palace Press Officer na ang pwede lamang manduan sa Malacanang mao si DPWH Secretary Vince Dizon na pag-abot sa susamang proyekto. Gidasig usab ni Castro ang publiko nga kung adunay kapasidad nga mag-imbestiga sa mga gituohang anomalya, bakig alayon dayon sa gobyerno aron manubag ang dapat manubag.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 19 minutos na milabay sa takdang alas 6 sa kabuntagon.
0: International.
1: Sa tabalita sa gawas nasod, 5 ka crew members ang nagipatay sa mga pirata dito sa karagatan sa Somalia. Una pa man na nabawi sa mga otoridad ang usa ka hijacker o kuno gi-hijack nga oil tanker. Ang insidente na itabo sa barkong MT Honor 25 diin una nang gibihag sa mga pirata diatong Abril 2026. Base sa report sa Puntland Maritime Police Force sa Somalia diatong katapusang bahin sa bulan sa Setyembre sa kasamtangang tuig nga giatake sa ilang security forces ang barko aron luwason ang mga bihag. Apan sa wala pag-isugdan ng operasyon, gipusil o gipatay na sa mga pirata ang 5 ka mga tripulante. Lagip sa mga nakalasa ang 3 ka Pakistani, 1 ka Indian, o 1 ka Myanmar national o laing 4 ka mga seafarers ang naasamdan. Sa maong operasyon, malampusong naluwas ang barko. Ganun ay karga nga 18,500 ka barili sa lada di inadakpan usab sa mga otoridad ang 16 ka mga suspect nga mga pirata samtang padayon usab nga gipangita ang laing 11 pa ka mga individual nga nakaikyas. Kini ang pinakamahigayon higayon sulod sa kapin usa ka dekada nga adunay gipatay nga mga bihag sa mga pirata didto sa Somalia.
2: Samtang nag-emergency landing sa Saudi Arabia ang usa ka eroplano nga Fly Dubai flight gikan sa Dubai padulong sa Tel Aviv, Israel niadto sa September 30 human gidunggab sa usa ka co-pilot ang kapitan sulod sa cockpit. Sumala sa report, kalit lang gidunggab sa co-pilot ang kapitan nga gilang si Captain Smith Matsakara, usa ka Indian national ug nakaangkon kini grabing samad. Apan bisan pa sa mga samad giing naangkon, nahimo gyapon ni Captain Matsakara nga ablihan ang pultahan sa cockpit aron mangayo og tabang. Dali naman nagtinabangay ang mga cabin crew og mga pasahero aron sudlon ang cockpit aron puggan ang suspect og tabangan ang biktima. Swerte naman nga adunay duha ka off duty nga piloto sa Fly Dubai og sila ang mipuli sa control aron luwas nga makalanding ang eroplano sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Dali namang naresto sa mga awtoridad sa Saudi Arabia ang suspect samtang gibutyag sa gobyerno sa Israel nga ang insidente giisip na usa ka jihadist terror attack o napagsulay sa pag-hijack diin gisulayan sa suspect nga ipahagbong ang nasangbit nga eroplano.
1: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:22 na sa kabuntago. Bago nga katangdanan sa mga atletang Pilipino human na nakasiguro si Alex Yalan nga dili mo nubo sa bronze medal samtang formal nga nakasulod si Carlo Paalam sa gold medal match sa pagpadayon sa Asian Games. Di pa matudan sa tennis sensation nga si Yala ang iyang talagsaong paghamtong o pagbansay sa women's single human malampuson na o kung naman kini magmalampuson sa quarter final armaan ko ng semifinal nga naghatag sa nasod o medalya sa maong dula. Samtang sila yung bahin sa boxing, nagpakita og rumination ang Olympic medalist nga si Paalam sa men's division naman niya gilutos ang iyang kaatbang sa semifinal round aron makabot ang tsansa nga makakuha og bulawang medalya alang sa Pilipinas. Ang mga kadaugan na mas nisamot pa aron mapalig-on ang posisyon sa kontinente sa Pilipinas sa natad sa sports o sa intablado sa tibuok Asya.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, Carlo Yulo o Chloe San Jose engage na anyang chika ni K5 Marjorie Galagate.
0: K5 News FM Live Report.
7: Olympic champion nga si Carlos Yulo o Chloe San Jose, ipatayag sa social media nga engaged na. Pagpaamit pa sa balita sa ilang kaminyuon o pagtago sa ilang relasyon sa salud siya kabulan. Matod pa ni San Jose nga nagpropose si Yulo ni atong Disyembre 18, 2025. Nga gihulagway ang ilang kaminyuon sama sa Our Little Secret. Samtang hilom nila ang ilang relasyon sa publiko o sa pagkakaroon ilan na jud na pagawas nga to sa publiko. Kining balita ato ninyo sa DTX Coffee Mix. Ako si Marjorie Galagate para sa kampiyon nga balita, serbisyo ng publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balita!
1: Wow! Samtang sa balitang wow, usa ka robot sa China ang nagpakilimos aron makabayad og bill sa kuryente. Sa kayo manoy robot ang nakuha og video nga nagluhod sa saka sidewalk sa Chengdu, China samtang nagpakalimos sa mga lumalabay nga mga tao. Makita sa video ang robot nga nagbayaw sa iyang mga kamot. Daw sa mga nagpakiluoy samtang sa tubangan nini adunay butanganan sa kwarta o mga sinsiyo o QR code alang sa cashless donations. Los nini may speaker sa mga robot nga nag-ingon nga wala kini kwarta para sa recharge o nangayo og tabang para sa electricity bill niini. Gawas kini nga usa ka bahin sa human organized stand hain giprogram o kung gikontrol ang robot aron himuon ang maong lihok. Ang balitang wow mga kikipay mo yung hingpit nga mitapos sa ito ang orsa mong presentasyon karong adlaw sa Talmanon Kipa DTX Family Morning Newscast ng adlaw nga Biyernes with sa dos ni bulan sa Oktubre 2026. Musunod na ang Foro de los Pueblos program sa Dili Baduga. Salamat sa mga taga-Tuboso sa mga nag-monitor di akramo via Fabulous Tuboso Click FM Radio. May buntag di akang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kanko sa ito ang technical partner si Dudong Busho Milatado. Sa Barangay Marcelo Calatrava, ang buntag di akang kagawad Richard Jutay. Manukad mi live, gikan diri sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Jean Polinroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Mong kauban sa technical side, ka K5 Monjay Caranza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karbuntaga, ako si K5 Jong Versalles.
2: O kakusap si K5 Pamela Perate.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
2: K5, K5 News FM. FM.
8: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
9: Victory Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Visio
9: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3.

0: tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: atay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan bay?
9: Gigan ko bukid bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwas gyan ko.
8: Aw, dito sa Jokax bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, La Size, 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a tough commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Follow De Los Pueblos.
6: Puno manun sa mga labas o preskong mga balita. Baka sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlumon o sa nawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mapinip na issue at usapin ng bayan. Foro De Los Pueblos.
3: Maing buntag kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro De Los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordhan.
7: Okay, so ang the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pabela Perater.
3: Welcome na sa itong programa until 9 o'clock this morning. And today is Friday, K5 PAM. Narata sa kuan, Oktobre 2 na, 2026.
7: Yes.
3: Aha, so 84 dias na lang ang nabilin, Paskwang Paskwa na sa Pinas og tibuok kalibutan.
7: Yun.
3: Kumusta, K5 Pam?
7: O, graduate kay K5 Brian, nagpabiling ligon. Ikaw, K5 Brian, kumusta ang kabuntagon?
3: Ligon. Ligon. Dapat ligon, stay positive lang yun sa always, mga K5.
7: Yes.
3: Bisag naapay mga... kuan mga problema nga abot sa kinabuhi because human as we are naadyo na ang problema and wala sila gabayad utang no.
7: Limut well.
3: Anyways, mga ka K5 and dinahinomduman na ako ba. Nagswildo na, wala kaya pong mabayad sa mga utang ninyo.
7: Abito no, kung ano man, 30 kagahap, itong siyang adlaw. Swildo na ganyan tinod K5, right?
3: Dapat nag, dool gamay sa ibang microphone, big gamay lang dyan.
7: Yes, kani okay na ni?
3: Ayun, abed na.
7: Kamusta?
3: Sige, mga ka K5, kumusta mo diha? Before anything else, mga pisa ta?
7: Sige.
3: La size 39 na, nami kay pangapiron ang DTX coffee mix mga ka-K5.
7: Mm-hmm.
3: Only cafe karon nga trending sa market, kaya nga naman, huwag labot nga makatabang sa ato ang kaugalingon, nga mo, kuan, mabusog ka, mapainit-init imong tiyan, ma-detox ka pa. In okay. Short, mga ka-K5, once ganing DTX coffee mix ka, ang imuhang mga hugaw-hugaw. Ang mga dili maayo diha sa imong lawas pa layason jud anang DTX coffee mix mga ka K5, di ba K5 Pam?
7: Correct. Palimpyuhan imong kalawasan na i-detox ka.
3: Aha. Ay, mo tingog mo lang si Atty. Zamora naman ka, noon sa man ka?
7: Ah, yes, K5, right? Palipihon mo yung lawas. Dayon, i-detox yung ka. Matabangan mo ka nang nag-handom dira nga mo sexy, no? Magamay lang bilbil. So, perfect kayo ninyo ang DTX coffee mix.
3: Sabi na ko, nalap na naka ni Atty. Zamora ba?
7: Ang sige ito, yung linya?
3: Pwede masabi na ito.
7: Mr. Witness.
3: Malaking barrel.
7: Malaking barrel.
3: Pwede masabi na itong armory.
7: Mr. Witness. Agpolis, agpolis po naglanta, wala po kikilig.
3: Otro po, lahi po yung kuan, huna-huna ba?
7: O, yan ang Tolfo ko, no? Ano-ano si Tolfo nga ang prosecution ko, no? Nag-presentar o kaya nga witness nga nagpa-cute-cute ko. No?
3: Otro po, si Tolfo. Nyakis po. Oy, mga pilsa usap, bawa pa itong humantong pangapihan, DTX Coffee Mix na ay tubo, na ay siya since mga ka-K5 and na ay ang palaya kining pait ba?
7: Oh, maudyunin so, ako ikatabang sa tuwang panglawas, no?
3: Yes, try ninyo ah. Sige mong pangapiliha ka na buntag nga kinang kaping hinoon, makatabang-tabang yun kay syempre, kinang mainit-initan lagi imong tiyan diha.
7: Correct.
3: Pero, mas makadungag o dili maayo sa imuhang lawas.
7: Cannot.
3: So, dirita sa pagpalig-on sa tuwang immune system, sa naingon na nato, mga ka-K5, ma-detox ang imuhang lawas diri. Ang DTX Coffee Mix available na sa ato mga butika, bisag asa lang, nationwide. Ha?
7: Yes.
3: Diri sa Dakbayan, pwede mo kapalit o rikta dito na, sa Kuan. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Na sila sa Barrick Building, Vigo, Stilo Street, Barangay 3-6 Dakbayan. K5, pam! Lakaos panahon sa ta!
7: Yes, K5, right. Sorry, dito sa lakot sa ato para mga ka-K5. So, ang kaning tropical storm nga Choi Wan na padayon kining gimonitor sa pag-asa nga nagpabilin ni kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Og nanani siya sa gawas ron nga atang. So nahimutang ni siya karon sa 2,660 kilometers sa east of Central Luzon. Kada na kini gikusgon sa hangin nga moabot sa 75 kilometro matag oras og paghaguros nga moabot sa 90 kilometro matag oras diin aduna pud siya nagalihok ni siya nga adunay gikusgon ukon sa tulin nga 15 kilometer matag oras. Samtang ang ikog naman ni ini Fire Bry o gitawag na tog tropical storm nga Choi Wan. Padayon ni siyang nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. So apektado ta sa ikog ni ini. Kining Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region and Central Visayas masinati ang madag-umon nga kalangitan nga adunay pagkatag-katag nga pag-ulan, pagpangilat ug pagpanalugdog kung epekto kini sa ikog sa Choi Wan. Diin posible kining magadalag pag baha, pagdahili sa yuta. So mahimo tang maampingon jud mga ka-K5. Samtang sa uban pang bahin sa Visayas, no? Masinati usab nila ang madag-umon o mapanganod nga kalangitan nga adunay katag-katag nga rain showers o kaning pangilat og pagpanalugdog, no? Sa epekto gyapon ni sa tropical storm Choi Wan. Nga okay. Magdala kinig dahili sa yuta og mga pagbaha. So
3: bisag dirito tekuan bisag karon masinati medyo nato kay pa medyo dulom-dulom ano?
7: Lahira sa una nga sidlak na kayong adlaw sayo pa kasibuntagon.
3: Ay mapod ah nga mapabugnaw-bugnaw po nito ang
7: mga ulo.
3: Okay, init na kayo mga ulo sa uban.
7: Sa buta ng uban, magpasingit na yun. No?
3: Pasingit na yun. Pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5. Ano? Padala na sa inyo mga mensahe diha. Greetings and opinion. No? Kung unsay gusto ninyo mahitabo, may connection sa ito ang discussion this morning. And pwede po makamonitor via sa inyong mga radio sets diha sa 95.7. Give a pam!
7: Yes, so syempre, madunggan po taron magigala sa 100.1 Candaon City and also 92.1 Fabulous Tubuso og sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan taron buntaga everywhere is
3: Ang everywhere of this world kuno ni mo, kinang sunda kuno sa Attorney Zamora.
7: Yes, madungan tarong munta ka magigala everywhere in this world.
3: Ayan!
7: Best to witness.
3: Kaiga!
7: Gata!
3: Pero ato aning i-quadron ha, i-discuss na ito na kay
7: ngayon. Kaya kay Sadya, kay Ragi Five, right?
3: Oh, kay si Attorney Zamora mga ka-K5, daghan kaining bash niya.
7: Pero nitubag na to siya.
3: Ning tubag siya, nasay tubag mga ka-K5, unya ang ihang tubag as a abugada, wala, smiling face ragi hapon.
7: Yes, smiling face ragi siya.
3: Mana ingon na to, K5 Pam, bisag unsa pang bira ninyo diha sa mga tao nga mga ing-ana, mga ingon na to, K5 Pam. Unya, bakit ana to, nga ang gabira, grade 1 rapon kaayo, bahala mo diha.
7: Oh, it's yun.
3: Sige, direto sa mga headlines na to this morning, mga K5. Tiwas. Susi. Balo.
7: Balo.
3: Tutok. Dili na. Why ulaw? Oh, grabiha.
7: Grabe, ay. Why ulaw? Ganaan ko itong why ulaw ba?
3: Se. Why ulaw? Yun is like ulaw niya. Se. Se. Unsa man ang tiwas mga ka-K5. Grabiha karon dito sa Bacolod K5 Pam.
7: Mm-hmm.
3: Mascara Festival pa naman, opening gahapon, pero ang opening burag dili kayo na sinati or burag wala nag-trending sa Bacolod pagkahuman nga na dismaya si Mayor Greg Gasataya mga ka-K5 sa gipatrabaho nga Bacolod City Public Plaza.
7: Mm.
3: Grabe ha. Ang gasto gud ana sa Tiesa, no? Ang gasto gud ana sa Tiesa mga ka-K5 kay naa sa mga 80 milyones pesos for renovation and pagwapuhon ang Bacolod City Public Plaza.
7: So kung una nakadaka ang budget og tarungon na jud trabaho, pwede ba gagwapo ha?
3: Apag kadako ang kwarta na K5.
7: Dako kay dig budget day.
3: Unsa ba ang plaza sa Bacolod kay dili man ana jud kadako?
7: Na.
3: Oh, gamay ra man na.
7: So mas kwan jud gwapo gyud unta.
3: Gwapo jud unta. So pag able mga ka-K5 pagkahuman sa pila ka bulan nga gi siradhan na nila, di jud kakakita. Pag abli, wa, gyapoy pulos.
7: Oy, grabe. Diin ang budget.
3: Diin ang budget, giun sa pagtrabaho in town. Karon kay ato rin balikan. Gipatutukan na to ni ka-K5 Jezebel Barbicho, mga ka-K5, kung unsa ni ang hitabo dito sa Bacolod. Oh, nawala ang mascara opening, oy.
7: Grabe, oh, no? Sa imbis, balita. Oh, imbis nga mag-trending unta to kay opening na good.
3: Oh. Ang nag-trending karon ang Bacolod City Public Plaza nga burag basurahan gyapon.
7: Grabe ba?
3: Unsa man ang gisusi mga ka-K5? Gahapon, kundi atong niaging milabay na adlaw Miyerkules, ano? Ang K5 News Team gitutukan jud kining balita may koneksyon sa Langaw dito sa Barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental. Trending good to.
7: Trending eh. Sa inyo ka ng Langaw, mutapad mo ng Langaw, makaingon na ba ito? Unta, Langaw na lang po ko, pero makatapad ko nimo. Mr. Witness.
3: Langaw yun.
7: Langaw yun.
3: Nagbalik-balik ko dito ang K5 Patrol sa San Carlos.
7: Sa may Langaw?
3: So, sa Langaw, kita kayo sa publiko nga ang K5 itutukan dyan.
7: Ito
3: ana, ang Municipal Health Office mga ka-K5 sa Calatrava, ilahan ang gisusi dito kung unsa jud ba ang sitwasyon aning poultry farm anang dapita. Na? Ato at least giaksyonan dayon.
7: Mao na nindot kay Fibray.
3: Oh,
7: nang dili pa dugay-dugay yun ba?
3: Oh, kay katong kuan, katong mga residente dito nga nagpost-post sa ilahang social media. Murag wala may gitagad maayo sa mga opisyal.
7: Kanara mga post wala gitagad jud.
3: Oh. Karon nga gi-apilan ng K5, ang K5 ning appeal na sa issue kay daghan lagi kayo ning
7: reklamo.
3: Ning communicate na to nga mapatabang sila. Paspas man kaayo.
7: Oh, na. Halos gi pa.
3: Nara man di ay.
7: Nara man di na.
3: Kay gusto pa jud di ay nga ipamedya before mulihok og linuhi kay nga
7: para mas mo trending pa gid ang Langaw.
3: Oh, mo trending pa jud al. Eh dito naman kunos la tong milabay nga adlaw, pero wala may way balo, wala takbalo.
7: Basi
3: kung unsa ay resulta ato, no? But anyways, congratulations and pasalamat gihapon ta kay Five Pam.
7: Yes, kay na na-enjoy action.
3: May action.
7: No.
3: Ha? Wala man ta nang hambog diri nga kung wala ang K5, wala ni action, wala man ta nga na.
7: Wala.
3: Okay. Nag-action man dyan sila. Nag-action man dyan sila. Kumbaga, mas nadungagan ang ilang action sa nabalita na sa radio station.
7: Kana. Manisakto.
3: Balikan na to na ron ha. O gubang pagbalita, Wika K5, Jong Versales. O niya, balo!
7: balo!
3: Ingon sa Malacanang, balo! Ingon sa Malacanang siya, wa mi kahibalo sa mga ginapangbuhat ni Senador Ping Lacson ng investigation sa flood control controversy. Uy, laglaganay na.
7: Iyahara din yung kuan, ka Lacson na rin yung inisyatiba di ay.
3: Di ko matuo, oy. na karon nagikasuhan ang mga ni ang Malacañang muhatag mga ding statement regarding to that. Nga ginagawa natin ang lahat para mahuli natin at mapakulong natin yung mga salarin ng flood control controversy. O nya karon musulti mo nga wala mo kay balo.
7: Na.
3: Basig sa kay Kuan Guro ni sa kay Senador Alan Peter Cayetano.
7: Mauna kay Farbray, sa Tagig.
3: Sa Tagig. Pero siya rupod. Ngano ba ang Siping Lacson nga nag-investigate na araba diri sa San Carlos nga di makit-an sa Malacañang?
7: Oh, naana na dito perme.
3: Ah. Ngano ba ang investigation ni Mark ni Ping Lacson na sa Sipaway?
7: Kay tubag lagi sa ang pasabot gipasabot sa Malacañang ang manduan ko no, ang manduan ko sa pangulo or sa administration si Kuan lang jud Secretary Vince Dizon. Pero si Lacson wala lagi manduan, wala sila kabalo.
3: Pero kabalo sila, di sila moingon nga wala sila kabalo, wala lang sila ning mando, pero kabalo sila nga investigate si Lacson.
7: Na. Bita.
3: Mga tawhana.
7: Ano ba yun? Balo!
3: Bangag! Bangag, balo! Balo, di balo.
7: Sayop, TikTok.
3: Sayop. Okay. Tutok! Tingon din ni Kuano, Attorney Alan Peter Cayetano, siya unta.
7: Attorney, Senador.
3: Ha?
7: Attorney.
3: Yeah, si Attorney, Senador Alan Peter Cayetano, tingon niya, unta kining si PBBM ba? Ang iyang administrasyon, tutukan ang ekonomiya, tutukan ang mas importante nga kinahanglanon sa Pilipinas, dili kining way pulos.
7: No.
3: Way labot.
7: Tinuod po siya usahin, no?
3: Tinuod, oy, karon, burang makaingon ta nga, kinang nakatutok na lang po si Marcos gud sa mga kanang dili importante.
7: Kanang mga kontrobersya ron ba? Ang mga dapat, ang dapat nga unahon, murag wala na kay na prioridad.
3: Bitaw, kining impeachment, okay, ni kay naman tayo makitaan dyan nga dapat investigahan.
7: Correct.
3: Oh, kung mo gawas diha ang verdict sa tuang mga senador judges nato diha nga guilty or not guilty, at least nag-investigate sila. Even though nga usahay makaingon ta nga kini gilagas ra man yun sa administrasyon for political matters mga ka K5 dili for public interest, pero sige na lang kay naa namang good na gasto pa kayong ataya na hanggang kada adlaw kada hearing milyon ang gasto ana kay
7: mga pagkuana na mga pagkaon.
3: Oh, pagkaon, kuryente, ang mga facilities diha, tubig, uban pa. Milyon ang gasto ana kay K5 every day.
7: Na. So, na. Nagkuanas, nagkalas rang uga, no? Kwarta.
3: Yeah, kalas kay kwarta. Gausik, gausik. Pangutang.
7: Ang uba naging kay February, wala naging ganahan, matulog na lang.
3: Wala na nga tulog na gani si Kwan eh. Si Congressman.
7: Mag-drive-ban na si Kwan, abante.
3: Oh. Okay, ito na balikan ron ha. Dili na. Oh. Si former Senador Trillanes, mga ka K5, dili na siya testigo pa sa impeachment trial. Oh, gitang-tang siya. Oh, but according po sa report, siya ang dili na mo testigo.
7: Oh. Siya ang ning back out.
3: Ning back out daw po no siya. Anaadong, kabalo biya mi dong.
7: Basin og pakurat, magpakurat ta po na sa sunod mga adlaw.
3: Pero sa kinsa mo nang atat-atat kayo kang mo testigo against mga Duterte, karon mo back out ka?
7: Pagtambong ni Mayor Baste, adto po siya.
3: Adto po siya. Dili, kay option unta to siya kay Pam.
7: Ay, okay.
3: Buingon tag option, if wala si Baste, siya to ang kuhaon nga testigo.
7: Okay. May,

0: Oh, 1.50 sa diesel.
1: Oh, gabae. Naunsa man oy.
0: Ang gasolina wag abot piso.
1: Ana.
0: Naunsa na yung taon eh?
1: Ay, wala na talaga lagi pa gi kuad adjust ang presyo ni ay kay mauro man na. Na.
0: Ay nako. Oh, kuan naman mi, murag daanad na malang jud mi nga taas ang presyo. Oy, presyo sa inyong baligya diha ay pasagdi na lang na ninyo.
1: Ay, kuan na lang kay Fibray. Atong una kung magpataas dako kayo. Inog pa kunho di nakabot piso.
0: Oh, 150 gani.
1: Na.
0: 150 sa kuan sa diesel kay 5 pump.
1: Oh, grabe.
0: See?
1: Mm.
0: Oh, way ulaw
1: na. Way ulaw. Bagag kubal.
0: Onya, karon mga ka K5. Kabalo ba mo nga apil mo sa balairan sa utang sa Pilipinas?
1: Wa ko kabalo.
0: Ah.
1: Patay ta ani kay Fire Bray, kita jo ibayad ani kadugayan, birahon gyud ta ani.
0: Ah, manawag ko gin PA oy,
1: palaban.
0: Ingon ni Sir Boy no Public, good morning King and Queen of all media.
1: Ayoy! Salamat, salamat, salamat Sir Boy.
0: Grabe Sir Boy, oy, padadaan ako ni Sir Boy og kuan diha. Mo inom kag DTX coffee mixer boy. I-affirm di mo diha ha kay padadaan ta ka Sir Boy asa kada pita.
1: Basi ganahan po si Sir Boy og extend.
0: Extend Sir Boy, you want? Mobalik pa ang
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
4: Wow.
5: 8 to 10 hours, walay bayan.
4: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil.
5: Mm.
4: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
5: Mm.
4: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
5: Mm.
4: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
5: Mm.
4: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
5: Nindot jud ang D3 Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
4: Murag naa natanan.
5: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason nganong kung moinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
4: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
5: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
4: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
5: Uy, pampatulog na.
4: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
5: Yes.
4: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
3: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
4: Unsa man na, Dok?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
4: Wow.
5: Aron mo gawas ang melatonin.
4: Oh.
5: Na ako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
4: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
5: Musugo pa na.

0: sa sa imong immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D-tribayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D-tribayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D-tribayo.
0: Tapos ang prin-D3, murag tag-G's ratingali na. Oh. Darera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D-tribayo, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhi mo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Pasto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinical Day of Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga, uy!
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Og preskong mga balita patas sa komentaryo og serbisyo publiko tinaw sa mga lubog na isyu ay kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu punto por punto muluto sa mga badlon og salawayon sa katilingban muntayig sa alay daigon mga mainit na isyu at kusabi ng bayan Pablo de los Pueblos
19: La 7-8
20: Yes, para matuldukan ang inyohang mga balatian nga dugay na kayo yung gid dala-dala magigala ato ana ng wag tangon og ato ang lawas ato apo paligunon, mutumar na ta sa ito ang pinaka-epektibo nga produkto nga wala dyan side effect, no? Bisag gapila pa imong tumaron sa usa ka adlaw di yung ka ma-overdose. Sumaw kini ang ito ang Power Trio, ang DTX 500, MyTC o Death Remyo. Matabangan ginumaan mo yung higala kay para muli ko yung lawas, wala na may balatian nga dala-dala o matag-adlaw. Mas nindot yun nga kada-adlaw mga nabuhi ta, musulod na sa trabaho, nga wala tayo gibatsyag nga sakit, no? Kay para maka focus tama imo tang malipayon matag adlaw kung ligon ang ato ang immune system ang ato ang kalawasan tumar mo sa ato ang Power Trio 100% matabangan gid mo
19: aha okay ang Power Trio mga ka K5 nga DTX 500 MyTC og D3 Bio mapalit kini siya sa mga butika nationwide diri sa Dakbayan San Carlos mga ka K5 pwede jud makapalit direkta sa ilang klinika Naa sila dira ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Naa sila dira sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3-6 Ciudad. And sa mga barangay, mga kakifay, pwede na po mapalit niha. Dira kay Madam Noveline Anabieza. No? Noveline Anabieza sa proper mismo sa Barangay Prosperidad. May bag-otang kuan resealer kay Pam. Kay Madam Noveline Anabieza sa proper prosperidad. Pwede po kay Tatay Teofino Prahe sa sitio Sangi Rizal. Kay Barangay Kagawad Richard Jutay sa Barangay Marcelo Calatrava. Kay Tatay Alfredo Larida sa Barangay Pinuwayan DSB. Napod kay Tatay Efren Dimitria sa Barangay Ermita Sipaway. Kay Josephine Indere sa Barangay 2, no? Dira sa San Carlos, or dira sa San Carlos City. Na kay Madam Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino Barangay Rizal, napod kay Kagawad Janine Cubero sa Buena Vista Calatrava, mga ka K5 kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal, kay Nanay Nelia Langungan Miercolisan Prosperidad, kay Madam Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon Guadalupe, kay Nanay Erlinda Espanya sa Medina Taps View Barangay Rizal. Kay Madam Gretchen Inderes sa Bonifacio Barangay 5. Kay Madam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunborn. Kay Madam Pasita sa Tinggasin sa Panuulan Barangay Guadalupe. Kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4 Barangay 12 o Barangay Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Balikan nato ng uban dron mga ka K5. Sige, no? Shout out or shagit sa Taki 5 Pam.
20: Yes, good morning ni Francisco Abe. Good morning, Sir Bri, ug Ma'am Pam. Naapod si Mylin Binigay. Good morning, Sir, ug Ma'am Pam. Ay, may buntag po. Naapod si K5 Mador Flores. Good morning, mga idol. Ay, may buntag ni mo, K5 Mador. Ana dire si Mylin Binigay. Ma'am Pam, pa-shout out ko ni Reco Bella, Bella 4. Og muara diha sa K5, paarion siya sa balay kay naa magpabuhat og posteso. Gatawa.
19: Grabe. Ting ana gipanawagan na ina. Okay, padayon.
20: Kare ka Sir Boy, kabahin na sa Quan impeachment. Basahin niyo or yala.
19: Sige, basa ha.
20: Ano si Sir Boy, kanang pagtangtang or pag-back out B. Trillanes, ani Trillanes as witness of VP Sara impeachment hearing, tingali sir gituyo na para makuhaan ang time sa mga hearing kay unsa pa may pulos nga sufficient na man kaayo as evidence sa evidence ang mga naunang mga hearing ug ang pagbasura sa petisyon nga pagsupak sa number of senators nga mo vote nga pabor na kaayo sa prosecution.
19: Okay, pwede pod, no?
20: Pwede pod, Brighton.
19: Nagkadugay nga nagkadugay kay 5 Pam ang mga testigo, murag wala na may pwersa.
20: Wala
19: murag
20: na
19: naman ligon.
20: Murag nagkahuyang, no?
19: Nagkahuyang naman in taon, murag wala na may bugat jud kaayong mabatian gikan nila, murag nahurot naman.
20: Nahurot na itong pinakauna jud.
19: That's why nga mauto nga mga article giuna kay mauto yung mga ligon kay 5 Pam.
20: Andita ako, correct.
19: Sige, padayon.
20: Si Madam Carmelita, ikaw, sige.
19: Kay Madam Carmelita Barbichog, may buntag, Sir Bri, shout out taga Urban, Dodong, Cheche, Senora Family, Filina, Kabatas, Jesse Barbicho, and Barbicho Family, og sa kapihan ni Larina Bailuces, dira sa may Block 13, Urban Phase 1, salamat sir, ang Diyos magauban. Kanunay kanato. Salamat pod. Amen. And ingon ni Francisco Abi diri, sir, wala na diri sa kod, sir. Wala dira. Basi ganahan ka, i-chat ko nimo. No. Bitaw. Sige. Kay Pam. Aha. La 7:14 na. Nakaplaster na ba si K5 Jong?
20: Yes, K5 Bri.
19: Okay. Atong gahapon, ang pinaka dakong balita nato kining kuan karonon tani mga dagkong balita nasyonal ha.
20: Sige.
19: Ato mga main event diha, standby lang sa mga nag-atang jod sa mga dagkong balita sa nasyonal. Gahapon ang pinaka story nato is all about the langaw. No, dira sa barangay Pinukutan, Calatrava, Negros Occidental. Gipresenta nato kung asa gikan ang langaw, nganong mireklamo man ni ang mga tawo og uban pa. Gahapon as alleged ang MHO ning bisita usab, maybe usab na kay nito ni aging adlaw ning anha mapud kuno sila didto giadtuan nila. So gahapon basig ni balik ni sila or whatsoever, ato ang i-check with Kakipa Jong Versales kung unsa ang ilahang nakit-an sa maong area. Kakipa Jong, good morning.
17: Yes, Kakipa Bri. Actually, yes, mismo si Mayor Marilyn Era mo'y nipadangat ni ning maong impormasyon ni Kakipa Bri. Pinagi siya yahang official Facebook page nga pasado alauna kagahapong adlawa ang Joint Inspection Team sa lungsod sa Calatrava may bisita rito sa barangay Pinukutan Kakipa Bri kung lagi aning reklamo sa mga residente dito sa maong dapit. May kalamigitan sa pagdagsa aning mga langaw gumikan aning commercial poultry farm nga gitatukod didto sa maong dapit. Base sa impormasyon no nga gipakigbahin ni Mayor Era kagahapon na tukibana kay Pebray ug unsa ang mga hinungdan sa pagtumaw ni maong problema and kagahapon no sab matud pa aduna na igiya sugyot nga mga rekomendasyon ang lokal nga kagamhanan Kakipa Bri sa lungsod sa Calatrava aron nga masolusyonan ang maong problema. Now, kung mahinumduman kay nawa man? Kakipa Bri?
19: Go ahead.
17: Okay. Kasi sa gipakigbahin usab nga mga impormasyon gikan sa mga residente dito sa itong lugar atol sa itong pagbisita lakip na sa mga barangay official sila ni Kagawad Freddy Intig sa Committee on Health, sila ni Sir Christian Baluarte, usas magtutudlo dito sa may Pinukutan School. Kanhi, sa bago pa ni ba, ang operasyon ni ining maong commercial farm, nihimo na ni before o lakang usab ang lokal nga panguluhan sa barangay Pinukutan lakip na ang lungsod sa Calatrava mo tong recently na minimize ni siya. Onya aning nanglabay nga binuwan nasubli na sa nangilang gihambin nga problema unya mas misamot pa jud hinoon.
19: Aha.
17: Mao ni nga atong sila pagpanawagan gagapon giaksyon na ni kay Fabray.
19: Mhm.
17: Sige lang kay ato alang sulayan pag reach out ano ang barangay officials dito sa barangay Pinukutan aron na mangayo tag ideya unsa mga recommendations ang gisugyot kay Fabray sa lokal nga gamahanan sa lungsod sa Calatrava aron nga ma sulbad ang mao nga problema kay Fabray.
19: Aha, so meaning wala pa makapagawas o recommendation pero may recommendation na sila Borgiana. So wala pa padayon ang kwan ani, padayon gihapon ang ilang gitawag nato nga setog nato ani operation. Despite nga naay mga reklamo
17: pero
19: ani. Aha.
17: Posible oh. May mga recommendations lang unsay himuon nga dili mo kwan ba? Dili mo tapon ang kini mga langaw posible ngadto sa mga balay-balay kay Fabray.
19: Aha. So anyways, si Mike, pasalamat kita kuan na Mayor Marilyn Ira kay siya mismo mao join na ninguha rod no. Ing ani mga kakipaib kay Kagujong ano. Aha. Aha. Sige, salamat kay Fabjong. Good morning.
17: Sige. So, Bray, ito ang mahatod nga report karong buntaga para sa Foro de los Pueblos program dahil kanto sa D3 Baltex 500 og MyTC. Ako si K-Fab Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros, K-Fab News. FM.
19: Salamat kayo, Mayor Marilyn Ira, kay giakuan K-Fab Pam, giaksyonan, gipanadaan og mga tawo. Atong usbon lang ha, wala pa dito ang K5, ga-action na ni ang alkalde diha sa Calatrava.
20: Yes.
19: Aha. Siguro galing ang mga residente, basig na dugay-dugayan ng sila guro K5 Pam.
20: Basig na lang sila, diha-diha na yun ba? Nagaplano na itong alkalde diha sa ilang lugar.
19: Aha. Basig na patay mga video diha ka K5 Moon J, paki-play good atong mga langaw gahapon itong daghan kaayo. Aha. Ang mga tao manggod, syempre K5 Pam, imagine mo ha. While gakaon sila, ang langaw naa sa ilahang pinggan. Naa sa ilahang baso. Naa manungtong mismo kay Five Pam sa mga lamesa sa ilahang mga balay.
20: Sa ilang kaldiro.
19: Oh, sa kaldiro nila. Ang grabiha pa dyan ani kay Five Pam, kay dito dyan na sila mopili sa mga pagkabutang nga gina-intake or gina-kaon sa mga tao or ginagamit sa pag kumukaon ang tao kani mga baso, konte mga container nila. Ana,
20: kanang pinakagamit jud.
19: Pinakagamit jud nga kinang maapektuhan ato ang ikaing lawas ba?
20: Oo.
19: Naa gani daw as alleged kay Five Pam nga kumangaon sila. Musulod sila ng moskitiro. Dito sila mukaon kay walay lang ang makasulod dito.
20: Sa una moskiti ang moskitirohon kadir ang lamok pero karon hasta langaw.
19: Atud langaw na apil na. Langaw tigro ang tawag ani.
20: Para jud sa ila pong safety ba no? Tanawar guna.
19: Bitaw, lang tawagon ninyo mga ka K5 sa tuang live diha.
20: Naglagitom ba?
19: Kung unsa ang inyohang masinati ani or inyong mabatsyagan ani if ing ani kadaghan ang langaw.
20: Kasi unsa ang bugaw ana?
19: Burag nagminahan kag langaw K5 para sulod di mo balay.
20: Gani, laina.
19: Grabiha, daghana dyan yung tao, no?
20: Maglisod tinugkaon, kanamas mga lamesa.
19: Oh. So, gahapon, mato report with K5 Jong Bersales nga ang alkalde mismo sa Calatrava nagpadala na og tao sa maong lugar. Maayo dyan, no?
20: Maayo na, kailan ay action.
19: Nay action dayon oy. Action gilayon. Pagkahuman nga, siyempre, nag-trending link.
20: Action gilayon.
19: Ang mga tao god una ang attitude sa tao mao ni. Kung naa sila ireklamo, una maghilom-hilom na sila, ipaabot nilang barangay, ipaabot nilang kung asa dito dapita, usahay karon kay ang trending karon social media. Ana ba, no? Kung dito ka sa social media, walay mga komento jud dito nga kinang komento jud nga murag makaingon ang mga tao nga gikatunguran ana nga mulihok ta murag ing ana ba na. So ang pinaka option sa mga tao nga affected aning ing aning nga mga hitabo kay Pipam. Media. Ah. Sa uban ko dito, murag murag wala man gitagad ma itong post-post diri sa social media plus pa diyan nga ulay may signal diri dapita.
20: Bita, bita.
19: Ulay signal dito dapita kay Pipam.
20: Pigog signal dito no.
19: Pigog magpiso wifi jud ka dito. So, naay personahe or naay residente ganing communicate na sa K5 San Carlos because they believe that K5 can help them. Makatabang nila. So karon kita po, maura ba na ang atong trabaho, maka makatawo magunta K5 pa, maka makinang maka makakomunidad magunta.
20: Kumbaga makatao, ana.
19: Oo, makatabang ta sa to mga tao malipay magunta nga masolusyonan ang mga ing-ani nga problema.
20: Yes.
19: So kaniadtong Miyerkules, travel day ng patrol. In fact, last week
20: kayo.
19: Pa ni.
20: Paspas kayo.
19: Oh, last week pa ni nga pagkaguol sa mga tao diha. Ah.
20: Bitaw, no? Nag-antos na rin sila?
19: Oh, so dito na. No. Dito na. Oh, gahapon. Ah, sorry na yun ang image ko eh. Sana all. Okay.
20: Action na yun.
19: Action na yun ay.
20: Kind of viral.
19: Viral. Siyempre, ito, Ana. Nagbaris-bahis ko dito ang patrol gun. Mabalik diri. Balik dito. At ito na po na pinapita. Interview diri. Interview dito. I'm sure nga, niabot na ito na yun sa opisina sa mga otoridad diha sa Calatrava. Ito, Ana. Ito, Ana, ang K5 San Carlos ay nagbaris-bahis na dito kay nanguha nag-impormasyon.
20: Tuyog na rin dito ang K5.
19: kompleto. Kompleto. Okay. Ingon diri ni Sir Boy Nofable, wala man ta magbuot, sir, no? Unsa himuon sa LGU para masulbad ng problema sa mga langaw o opinion lang o suggestion lang ni ato. Kung lisod walaon ang mga langaw, mas maayo nga walaon usa ang mga manok o himuon dayon nga full disinfection sa lugar. Tama.
20: Abi ko ang tao nalay walaon. Manok di ay. Balo ko gunaon.
19: Manok ang walaon, dili lang tao.
20: Ah, manok di ay. Abi nalala ko ang mga tao nalay mag-adjust.
19: Uy, grabe gani ang pag-adjust sa mga tao kay Fabe Pam.
20: Na, nag-antos in taon maayo.
19: Kinang pag itong giingon ako ganihang musulod sa lag muskitiro. Adjustment na nila aron nga. Oh, imagine mo na kung ikaw ang tag-iya sa poultry farm, dili ka maulaw, ana.
20: Oh, maulaw ka. Daghan kaayong naapektuhan.
19: Bitaw, labay-labay ka na. Tapos ang gilibak imo langaw na ang gilibak.
20: Gilibak ra ka dira.
19: Ang pag-control aning flies or langaw sa mga poultry farm, mao ni gitawag nila K5 Pam nga naa man na siya yung mga dapat dyan nga mabuhat, aron lang dyan nga mawala ni siya. Ingon, ani God, galing kay kini pero kini study ni siya kay Pipe Pam, ha? Ang pag-fix ko no sa mga water lakes sa lugar, no? I-inspect ang mga waterers and mga pipes daily to stop wet. Kabalo ka on sa wet kay Pipe Pam?
20: Basa.
19: Basa.
20: Basa. Mr. Witness.
19: Sa mga wet spots and mga biddings. Sa manure. Tama bang pagbasa na ko? Manure.
20: Manure.
19: Unsa ni manure?
20: Okay, so spelling ka ng manure?
19: Kay kung talgulugon ako ni manuri.
20: Ah, manuri.
19: Manuri kung kuno. Dili, gitakol dyan nato ning langaw, ha? Kaya nga naman, concern ta sa ikaing lawas sa mga tao, mga ka-K5.
20: Maudyon, maudyon.
19: Wala, dili ni siya kung unsa-unsa na lang.
20: Ay, kung K5, Bray, hugaw sa hayop.
19: Pataba.
20: Pataba sa lupa.
19: Papatambok. Ang manure is iti.
20: Ay, mga iti, mga tay. Yan
19: na. Wala na akong isulti kay Pipam kay murag kuan, murag damak kaayo, pero iti.
20: Ete. Pwede po giingan na mga 80.
19: Ha?
20: Pwede po giingan na mga 80.
19: 80?
20: Iti man ako eh.
19: Ana, din na?
20: 80.
19: Sige. Wala ko ka bahula baluan na.
20: 80, 80.
19: A-A-T.
20: Yes, A-T.
19: Ikaw, ha? Now I know, ha? Anak din na. Ang E-T din si A-T.
20: A-T.
19: Manure is abono. Pagpataba lagi, ah.
20: Pagpatambo sa yuta.
19: Basta, mauna.
20: Basta mauna na, manure.
19: Oh, ana na siya.
20: Sige, pag manyer-manyer ganun.
19: Adi na siya. Teka-teka.
20: Unsa dyan?
19: Abuno lagi.
20: Abuno.
19: Pagpa-abuno. Maunguruning itigurun.
20: Maunag ipabreke. Maunag na hugaw sa mga hayop kay ipang tambak na sa mga yuta. Bawag, ano na kay tanom dira para mo matambok lagi.
19: I-correct lang ta sa taga DA diha kay di ta kasabot ani usahay.
20: Manure.
19: Ingon nila, i-keep ko no ang manure dapat malapir ni.
20: Ah, oh, kana lagi ang mga hugaw.
19: Maugyan na. Oh, okay.
20: Kay basag baso di ay dagbukon di sa langa.
19: Dira jud na siya.
20: Mo di ay ughon jud di ay no.
19: Oo. Oh, kaminaw mo dira sa mga poultry farm ha.
20: Bita.
19: Na dapat always dry. Dapat mala.
20: Mm. Painitan siguro na kay February para mo mala jud, no?
19: Mala dapat siya kay para dili langawon.
20: Oh, kana.
19: Mm. Asa gastay ang langaw? Sa mga basa.
20: Basa jud.
19: Oo. Dapat ang mga kuan, ang mga feeds, ang mga buak nga mga itlog og mga patay nga excuse me, nga mga manok. Kinaman jud ang mga matay guro kay 5 pump
20: anak. Ana jud na.
19: Oo. Dapat naka-secure siya as always kay 5 pump. Nga kinang mataguan jud siya aron nga dili matultulan sa mga langaw. Na
20: kanipong langaw ba? Naanay matang langaw? Bansay magkamutulto?
19: Kung na ilaha kay 5 pump, grabe na ilang panimaho.
20: Panimaho.
19: Oh. Galing kay, kung kuan mang good, imagine mo, 40 mil to 60 mil kabuok manok. Kung saan ni mula pag kuan. So,
20: kuan kayo?
19: Nag-negosyo ka, ana. Dapat preparado ka.
20: Maudyod.
19: Naakay mga tao, dyan ay nga magbantay lang dyan ani kay 5 pump, no? Oh, kay kuang gud ni god, mao nay negosyo, dapat preparasyon yun na naa. Galing kay kining giingon nato gud nga mga pangpataba or pangpaabuno gikan sa manok.
20: Mm-mm.
19: Or kung unsa mga basa dira nga mga tubo sa tubig. Usahay dili na siya ang rason jud nga gidagsa sa langaw. Usahay katong buhing manok og ang katong giihaw na jud nga manok, ang baho dira grabe manggot.
20: So mo nang kaning dugukan dayon sa mga langaw.
19: Dugukan na yun sa mga langaw. Na. So, hinaot unta, mga ka-K5, nga kining mga, kabalo ni sila, oy, kay, ning patukod ni sila poultry farm diha, may ideya ni sila, ilan na nag-istadihan kay 5 Pump?
20: Naadyo na.
19: Kung magkulang-kulang man jod, o basi makatabang-tabang mi, ana, ang mga basa kuno permidiha,
20: paugman.
19: Ang mga itay sa manok. Uh-huh.
20: 80.
19: O mga patay nga mga manok or unsa diha nga maunay dagsaon sa langaw, i-secure daily kay 5 Pump. Ang mga spots diha nga kinang maudyo na ito sa langaw, daily daw according sa study, nga dapat i-secure sa ato ang mga sa tag-iya sa farm diha kay 5 Pump.
20: Dapat unta.
19: Pero nindot ni suggestion ni Sir Boyno Fable ha. Nga wala on ang tanang manok for the meantime. O niya magpahigayon og disinfection. Pero we don't know. Anyways, ihatag na lang nato ni sa mga otoridad gikan dira sa Calatrava LGU, no? Local Government Unit. The most important thing here kay 5 Pump is ning action sila.
20: Yes.
19: Hora mismo.
20: Tanda, mao na nindot kayo.
19: Yes, sige. Dira, tama na ning langawa, oy.
20: Sige na
19: na. Okay. Basig na mo yung ORCR sa sakyanan, mga ka-K5, di ganit titulo sa yuta, mga ka-K5. Pwede jud mo makaprenda dito sa Asialink Finance Corporation. And gadawat po ng Asialink Finance Corporation kung gusto ninyo magpa-finance, no? Sa inyong palaliton nga sakyanan o di ganit, mga ka-K5, kinang mupalit mong balay sa mga subdivisions or unsang sitwasyon diha. Ipatabangi na sa Asialink Finance Corporation. No? Kang Asialink Finance Corporation, mubo ang interest, taas ang appraisal nila. Try ninyo dito sa Asialink Finance Corporation na sila sa may Sinter Mall. Dira sa Murag Business Hub, diris na kayo San Carlos ba? No?
20: Mm-hmm.
19: Okay, nanadira sila dool sa LTO nga karaan. At bang sa Emerald, dako kay pangalan dira ang Asialink Finance Corporation. Pangita alang ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr., mga ka-K5.
1: De Los Pablo.
19: Okay, K-5 Pam.
20: K-5 Brian.
19: Tuyok ta sa ato ang kanyon sa uban pang mga balita. Na? Dito sa taas nasyonal. Na?
20: Sige.
19: Kay kinigong bang si attorney Zamora. Na? Gamay lang dyan nga background ni attorney Zamora Paminaw mo ane. Kaya mo ni trending karon. Daghan ginay kayo K-5 Pam ang mga parody ani, no?
20: Gani, gimuan da yun?
19: Nila. Ha?
20: Gimuan da yun mga parody.
19: Uy, daghan kaayo, no? Ikaw kuno, sunda kuno be ang ihang tingog ni attorney Zamora be, kung makasunod ka be, ikaw be, ikaw be.
20: Masa pa pala kung linya, kato iyang linya?
19: Oo, kato iyang linya, no?
21: Mr. Witness.
20: Deko, masay dakson ato.
19: Tama na. Pwede bang matawag ni ito na armory? Ano na?
21: Mr. Witness, pwede bang matawag ito na armory?
20: Di ko kabalo, ay lang, medyo tiya. ayang gipunguta na, murag gilo ka na.
19: Anyways, di ako kipay Pam, no?
20: Oo.
19: Si attorney Zamora, ang iyang tinuod nga pangalan ani mga ka-K5, si Pamela. Dili,
20: ay, Maria na siya.
19: Si attorney Zamora mga ka-K5. Ang iyang pangalan is attorney Isabel Maria Jorge. George ani.
20: Jorge
19: Zamora. Usa ka 43 anyos ang edad, bata pa kayo.
20: 43 na to?
19: 43.
20: Bata pa kay Ginawang.
19: Oh, taga Santa Mesa, Manila, Philippines mga ka-K5. No. So, kini siya abogada. Hindi na nato kuan ko ano niya, no? Kay kinang gusto ro man nato god usay god naglagot man ko K-5 Pam. Prangkang istorya. Daghan kaayo ang sigig puna niya or kinang sigig
20: batikos.
19: Bash. Batikos. No? Ni attorney Isabel Maria or iyang tawag ana is
20: Bell
19: Jorge Zamora Jornada. Grabihan.
20: Grabe pangalan ba?
19: Grabe, no? Ang iyang Jorge, ani, George, ani, burag ko, ani, ng middle name niya, ni. Usaka Filipino lawyer and politician. Nga ga-serve na as representative of San Juan. Di basta-basta, kipay bam, ha?
20: San Juan, oo.
19: Sa San Juan.
20: San Juan City.
19: District of San Juan. Sa ilawom ni siya sa Lakas CMD Party. Member. Anak ni siya sa usapod ka veteran nga politician na si Ronaldo Zamora. No? Nga usapod ka degree political science gikan sa University of the Philippines Diliman before nga ning sulod sa kongreso as a ga-practice ni siya. She practiced sa iyang law at Zamora and Poblador Law Offices. Nga gipangunahan sa ilang amahan, no? Nga si Ronaldo K-5 Pam. Aha. Kani atong 2022 nga elections, si Zamora ning padagan og representante sa San Juan. Onya ang pinaka dako ni siya nga lugar dira, no? Under ni siya sa PDP Laban Party, no? So nakasulod, ha? Kani natamo ko andiya basta congressman. Okay, congresswoman. Abogada K-5 Pam. Atong ni aging adlaw
20: atong okay. September 28.
19: Aha. Kini siya nahimo ni siyang manog pangutana.
20: Oo.
19: Diha sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Kung baga siya ang mag-imbestiga o kon direct examination sa usa ka testigo sa prosecution.
19: Yes, kipay Pam. Onya gitas niya ang pagpangutana may koneksyon sa mga pusil ni Vice President Sara Duterte. Aha. So, ang iyang ipangutana, pila kabuok ang pusil ni Sara o ang pusil sa bana ni Sara. Lahi-lahi sila eh.
20: Gani.
19: So, may 22 ka mga pusil si Vice President Sara Duterte.
20: Oo. Yung bana, adunay 29.
19: Aha, may mga tag-as, may mga mugbo, nga mga pusil.
20: Lain-lain klase.
19: So, mauma lang na ang iyahang tuka dito or task, kumbaga, sa pagpangutana. Now, daghan manggod ka ining bash niya. Kay kunuhay, katong nag-bash pod, wala po'y ideya, kulang pod ang komprehensibo kipay pam.
20: Mm-hmm.
19: Basta maka-apilas lang pa-bash, nakadungog lang sila sa boses, og gesture ni Attorney Zamora, sakay po sila dayon sa istorya.
20: Mojord.
19: Oh.
20: Sabay din sa uso ba? Sabay din sa issue.
19: Oh. Ngaingon ko nun nila na ay sayop sa pangutana. Kay speculative daw. That in fact, ang ilang presiding officer, nga mao si Attorney Cheese Escudero, nga usa ka senador, wala mang gani ning ingon nga stop that question because speculative.
20: Mm-mm.
19: Ingon niya, padayon.
20: Oh. Yes.
19: Oh. So meaning, insakto ang mga pangutana ni Attorney Zamora.
20: Mm. Sakto, Jed.
19: Oh. Diyos ko, ang mga nag-bash diha, mga grade 1 kaing dako, abinimog si Kinsa.
20: Mogyod, magpa-feeling, magpakaroon ing nun.
19: Oh.
20: Nga si Kinsa.
19: I'm sorry, no? Mm. Di lang ko ganahan ano yung mga tao ba nga kinang wala pa na abtans kinabuhi, nanigulang na lang sa kalibutan, maura na ikasarang unya mang bash-bash pa sa abugada.
20: Maudyod.
19: Kongresista.
20: Mm.
19: Oh, ang tanan na ana niya, unya wala dito kasabot nga ang nag-trending di ay dili sa pangutana, kundi ang gesture o ang tingog ni Zamora, mga kakifive.
20: Yes.
19: Oh. So sa ay nako.
20: Ang uban po, lahi po nilang pagsabot. Abi nila katong pangutana mo ay nag-trending.
19: Ingon dayon nga, unsa mo tayong pangutana? Oy, ani ana, gipasugtan magani sa presiding officer kay walay dili malisyoso iyang pangutana.
20: Oh, John.
19: Og dili pod to speculative kay nangutana raman nga naabay 22 ka buok nga pusil si Sara. Oh, dili man na speculative kay gaansera na yes or no raman.
20: Mm.
19: Oh. Na. Unya nangutana siya kung unsa ni ang automatic nga pusil. Although nga kini silang mga abogada halos sana nahibaw-an na nila bisag imong kabuhi diha gusto ni may bawaan pa nila eh. No.
20: Mojo.
19: Kismuso ni sila kay mga abogada abogado.
20: Oh. Imbestigahan na gyud nila tanan-tanan.
19: Galing for us nga makay baluta, ang gitawag nato gud nga pangutana sa mga abogada bisag kabalo na sila, dapat ipangutana gina nila.
20: Mm-mm. For aron kwan ba confirmation ang, ana.
19: Confirmation aron nga ang tubag coming from the witness. Or the testigo.
20: Mm, bisan tuod og kabalo na sila.
19: Bisag kabalo na sila, dapat mangutana. That's part of their obligation.
20: Mm.
19: Nga mangutana. Dili pwede nga sila imo ingon, kabalo na ko ana, 22 na iyang pusil.
20: Oh.
19: Oh. That is speculative. Kay imo harana may evidence ka.
20: Mm-mm.
19: Oh, wala kay imo haraman. Pero kung ang witness mo ingon mismo nga yes, she has
20: kanalikuna.
19: Na siya iana. Dili na speculative, kundi dahil insulti, jod nga mauna, yung yes. Iyahang pusil.
20: Correct.
19: Kasabot mo, napoy media, god nga ng appeal, po na nga, unsa man to ipangutana, tama ay ang pangutana, dili isayop. Walang kakasabot dong.
20: O kung siya nag-viral ato na pita.
19: Oh, sa kaira po dahil ba?
20: Kaya nag-viral
19: tama man. Tama ang mga pangutana.
20: Oh.
19: Buang ka, bugada ka, diha, mangutana ka lima, unya, naakabla, dili basta-basta, kipay pam,
20: sinado?
19: Daghan kayo mga abogado o abogada sa Pilipinas nga gusto po biya nga mangin prosecutor.
20: Mm.
19: Gusto mo appeal sa hanay sa mga abogado diha sa Senado?
20: Na.
19: Sa aning impeachment trial? Gusto mo defense lawyer? Gusto po mo prosecution? Oh,
20: mm-mm.
19: Unya, wala ka ma-appeal. Kini imo pang i-bash ning abogadaha nga si Samura nga naasa panel diha sa prosecution? Who you?
20: Parang si Kinsa ba niya? Ayang i-bash in town, sus. Di mabasta-basta.
19: Dili ka basta-basta maka-appeal diha kay Pam. Daghan kay mga lagting nga mga abogado sa Pilipinas wala na appeal or wala man sila guro ning apply or di sila na ilhan. Kanya kini pa. Si Attorney Zamora pa. Oh, ako ala naman diri purpose kay Pam. Nga gusto nato i-stop ni ang mga tawo. Nga so kinsa magsigig tamay-tamay dihi aning mga tawhana. Sila mismo gani bisag hindi ka mao
20: bisig bangag bangkada
19: diba
20: sakto
19: ang trending bisag si taga ABS-CBN gani nga si Nanay Dures gani, wala man to ga-question kung unsa ang line of questioning ni Zamora, kundi ang ilang gikatauan is that the way siya mangutana nga murag landi, murag igat kayo ba?
20: Oh, murag igat to, nagtingog. Okay.
19: Ah, mauto.
20: Oh, kato, mauto, nag-viral, Jud.
19: Mauto, nag-viral. Na, para kasabot. Di ba taong mo apil-apil, ani, galing kay kinang, nakadungog ko sa ubang media po niya, lahi kayo interpretation.
20: Na, lahi ilang pagsabot po di ay.
19: Oh, kato po na ila ha. Wala to, okay to nga pangutana. Kay kung dili ko yung digi, paundang na to siya dito sa iyang kuan. Siyang gitindugan dito. Bisan si Escudero, may ngunundangin na. Kaya burang di naman na maayang pangutana ni mo. Oh.
20: So, kumbaga, diba? Kumbaga, mas nahibalo pa ang mga nagbatikos kaysa mga tao nga naadira sa impeachment trial.
19: Bitaw, matong ibasa na kung background ni Zamora, rumahibawaan nila kung unsa siya.
20: Na.
19: Oh. Bisag din na ito basahon. Bisag, wingo na lang tanga, naa siya diha sa prosecution. Appeal siya sa mga prosecutors. Appeal siya sa mga bugada. Oh. Sa mga bugada diha aron nga imbestigahan si Vice President Sara Duterte.
20: Mm-hmm.
19: Oh, Congresswoman. Ano ba? Na?
20: Mm-hmm.
19: Ato pahikayan?
20: Mm-hmm.
19: Base ganing yan ang memorize ning artikulo kag mga bersikulo diha sa kuan sa Quran sa pagkaabugada. Unya kita nahibaw-an na to, pirala ka linya mo hikay-hikay pata.
20: Na, mao ra dira ron. Kung magbatikos ganita, dapat kabalo tatanan pod.
19: Di man ato ma-perfect, no?
20: Mita.
19: Pero once ganing nga di ta kasarang, hilom na lang ta.
20: Di lang mag-apil-apil kung unsa tong issue.
19: Di na. Okay. Okay. Unsa jud ni ang nag-trending niya? Kabalo kong uban diha nakadungog na nakakita na ato ala ning usbon.
20: Pero ang uban dira galibog pag unsa jud?
19: Ah, sige ko no, K5 Munje, ipapadungog dami.
20: Tirada, K5 Munje.
1: Yung firearms po na yun.
2: Ano po ang may ibig sabihin ng fully automatic functions?
1: Yung firearms po na yun ay capable of, Tirada, ibig sabihin po nito, pag kinalapit po natin yung gatilyo, sunod-sunod na po yung puputok.
2: Okay.
1: Yung firearms,
22: objection, Your Honor, speculative.
23: Hypothetical and speculative is not presented.
2: Ano po ang may ibig sabihin ng fully automatic functions?
1: Yung firearms po na yun ay capable of, ibig sabihin po nito, pag kinalapit po natin yung gatilyo, sunod-sunod na po yun po putok.
2: Okay.
1: Yung firearms po na yun ay capable of,
22: objection, Your Honor, speculative.
1: Ibig sabihin po nito, pag kinalapit po natin,
23: hypothetical and speculative.
1: Sunod-sunod na po
19: yung pupotok. Okay, K5 Pam, okay na?
20: Yes, K5 Ray.
19: Okay, so mauna ang pilalang kaporsyon, ano? Napatoy uban katong kinang mga baril.
20: Mm.
19: Ang baril. Di lang noon, murang makakatawa dyan ka, no?
20: Onya,
19: ang iyang smile.
20: Cute kayo yung smile, Mangod.
19: Mm,
20: murag iyang, o gito'y pungutan na ito, murag, ay, madala.
19: Otro po ning police mode, dilap-dilap po na ayon.
20: Ang police mode, madilip po mula sa buta yung reaction na. Nagpa-cute sab siya ba?
19: Tabad po din kayong defense lawyer, kay yung mang, palami na itong tawag lang ito, may speculative. Das, anak po din siya.
20: Sabad pa si Escudero.
19: Escudero na, let me end po. Sige, parayon.
20: Kaya nino tayo kagtingog. Ay, nako.
19: Isang kinsa lang naman, no? Ano yun siya? Ang na-trending.
20: Unique kayo yung tingog ba, no? First time dira sa impeachment.
19: Mm-hmm. Ana gina siya siguro?
20: Marag inana gina yung tono. Ay, wag gina niya giusap kay una, na siya daan sa impeachment trial. Wala siya nila sa gawas nga, pareha na itong mag-vlog-vlog nga mag-usap-usap sa tingog.
19: Bitaw. Ana mangunigod, kung naaka sa korte nga ikaw abugada o niya ang witness imong pangutan-on, molkaw-lakaw man na sila gani, Mr. Witness, Madam Witness, manana man na sila. Sa panahon nga nahitabo katong pagpamusil, asa man ka? Ha? Yeah. Ana man na, di ba?
20: Correct.
19: Bisag nabasa na nila ang tanan nga mga explanation or pagsulti sa witness sa ilahang affidavit diha, ila na pangutan-on so that nga mga makadungog ang mga tao og judge diha or kinsa pa diha.
20: Mm-hmm.
19: Ang akusado og ang giakusar ag nag-akusar. Ano man na? Ingon man ang nagtubag man ang witness ay aw. Kato attorney nga pagbuto nga pagpusil. Dalibang kwato. Ana.
20: Oh, ginana.
19: Oh, ana. Dili man na good kay basta kini kinagong uban gyud nga gapaisog-isog usahay. At diskarte na eh. Diskarte na sa usa ka abogada kung unsao nila pagkuha ang kiliti sa ilahang gina-interview diha kay Five Pam or gina-imbestigahan kay basig dira nga pamaagi ilahang masakpan.
20: Oh, mapatug-an nila no.
19: Oh. Gini-sini siya gasugid basig tinuod or basig binakak ka na ni base sa aning nga paagi makasugid ni siya.
20: Ana.
19: Diba?
20: Yes, kay Five.
19: So dili na to ma-question kung unsa ang line of no ang unsa ang style of questioning.
20: Kay ang uban na good. Ang uban ko na ng mga witness kay ma unsa na ma-slide sila?
19: Bitaw. Pareho ato, cute ka siya, mo smiling ani lang di ka siya.
20: O nara ang video katunutan ni siya malaking baril.
19: Oh sige be. Okay.
20: Go ahead, Jenner. Ako ang gipasa dira ang kuan katong na ay unsa to? Sige. Sige wala pa sige anda pa ni Engineer K. Fibre.
19: Okay.
20: Sige. Para madunggan po sa tuntik paminaw nga unsa jud ka sexy o ganong nag-viral yun yung mga video ni
19: Zamora. Dito ginagito sa kuan? Baril?
20: Sa baril? Paglaking baril. Murag iya pa yung gipost dito sa may kuan, no? Sa baril, sa napakalaking.
19: O niya, smile-smile din siya nga murag ng akit yun siya ba? So style na sa usak abugada.
20: Oh, bita.
19: O, dira noon, murag ako mismo na kaingon taon sa upo ni siya, oy. Murag kuan man iya pang lodging house man nga tingog.
20: Oh, ganagay uban nga giina siya nga pang bed. Pang bedroom.
19: Bedroom voice, oh, bedroom voice maganda.
20: Oh, yes, naa gi five right. Atong paminawon.
19: Ah, sige.
20: Mhm. Pasok Zamora.
3: Sure witness. Matatawag mo ba tong isang armory?
20: Oh, yes. Naa gi five right.
22: Objection, Your Honor, speculative.
23: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
3: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril?
22: Objection, Your Honor. Same. And,
23: again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert, counsel.
3: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking baril? No further questions, Your Honor.
23: Thank you, counsel.
3: Yes, kay Vibray.
19: Okay. Oh. So, bauto siya, no? Tama ba ang ating Vice President may ganitong kalaking
20: baril?
19: O niya, yan ang giubanan. O smile? Ano ba? Smile siya?
20: Oo, ninot pa kayo mong smile.
19: O niya, yung gitakom yung mga ngabil. Nga barang,
20: Ang witness ay na blanco ang witness.
19: Ang witness mo nagdilap-dilap po dai murag.
20: Nagsiwa, klaro kayo. Ang expression sa witness ba, dili po demo masabtan.
19: unsa ang tubag ani nagpapriskon siya? Ha? Nagpapriskon siya. Aron lang jud nga ma-address maybe ang mga gipangbasya mga tao niya kay Five Pam.
20: Otro po ni si Kwan.
19: Tubag.
20: Sige. Go ahead.
19: Niya tubag ni Attorney Zamora sa mga nang bash niya o murag ng hikay niya mga ka-K5. Aha. Ipadungog na to, engineer, ang ihang bosses diha.
3: I don't care if they
19: bash me. Na mga ka-K5.
3: You know, it's so unfortunate that a lot of Filipinos are still think that way, no? They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls, who apparently are smart and can speak and can speak well and can be a lawyer in an impeachment court. So, siguro, smart and they can't handle sass. They can't handle speak well and can style. Be a lawyer in an impeachment court. And well, really, so, I don't care if they bash me. Sass, they I'm here to do my job. Speak well and lawyer in an let's see. And well, really, I don't care if they bash me. You know, it's so unfortunate that a lot of Filipinos are still. Let's see. And well, really, I don't care.
20: If I'm right.
19: So about to mga ka K5, no?
20: I don't care.
19: I don't care about the bashers. Kumbaga, tingnan niya ito. Oh,
20: wait, labon.
19: Lawyer ko yan. Sa impeachment court. Come on, unsa mo?
20: Unsa mo, naka-iskoy lang mo girito.
19: Di ba? Na maunay pinaka-baskog and ligon nga tubag kay Five Bam.
20: Oh, samtang nag-istorya siya, nag-sigura siya po siya mag-smile.
19: Oh, burag maudyo na ang iyang personahe.
20: Mm.
19: Kakita ka ni attorney, ni congresswoman, attorney Luistro?
20: Yes, kay Five Brian. Nag-sigura dyan na siya ngisi kada-istorya niya.
19: Na, the way she talks kay Five Bam, after nga makasulti, siya smile niya po siya.
20: Mm.
19: Na, maupo din siya, oh. Na, guwapa ra makaayo.
20: Guwapa kay mo smile, eh.
19: So dili na to ma-judge ang mga tao, ang di na to ma-judge ang mga ing-ani nga mga tao. Kay nganuman, kabalo na sila sa ilang gibuhat.
20: Correct.
19: Ah, so wala siya magisulti diri. Kinaligi ko na dunggan nga ang line of questioning daw niya dili mao. Kinsa man ka musulti ana dong?
20: Ang unsa pa ay nako.
19: Ikaw,
20: subaga tuduan niya si Zamora kung unsa ang dapat?
19: Wala gi-question diri ang iyang pag-question. Ang gesture.
20: Murag gilasan ra po ang maminaw ba, no?
19: Ang iyang facial expression, kumbaga, mauto ilahang ang murag landi, ligi kayo. So, unsa dyan diha? Diba? Nga imong upakan maayo ang mga tao. Ang upakan nimo si Attorney Zamora. Nga murag gumon dyan nimo, ma. Ana ba? Niya po yung usa ka senador. Apil-apil po. Ingon sa usa ka senador. Ipreparar ko na kay Pai Moon Jay.
20: Si Sir Rafi Tolfo.
19: Ingon po sa usa ka senador ni Attorney Rafi. Di man ni Attorney ni.
20: Senador.
19: Si Senador Rafi Tolfo. Siya tani, why na lang niya nagdala tani isang lawyer kag witness nga magpakyot-kyot lang sa Senado?
20: Di. Ano siya, gikatawaan na lang hinungon.
19: Oh, gikatawaan na lang noon.
20: Nagpa-cute-cute daw sa witness.
19: Dapat gani, guro dipinsahan niya, nga wala man to gapa-cute-cute di. Amo ginaya, dapat may muna nga pamangkot iya. Ganin kiti gusto man guro ni kuan man pod ni attorney ni Rafi Tolfo nga ilhan na pod siya amping ka Tolfo kay basig hanggang second term ka na lang. Oh. Sige MJ, itira mo diyan si Senador Rafi Tolfo be.
4: Okay, kinuha na pinagtatawanan. There are times
20: yes,
4: na
20: February, okay.
4: Naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang tayo ng oras. Nakikita naman yung mga okay, kinuha na pinagtatawanan tuloy. Napapakyut lang
20: yes,
4: nung habang kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan. We will take there are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang tayo ng oras. Nakikita naman yung mga sakay kinuha na pinagtatawanan tuloy. Napapakit lang nung habang kinakausap.
19: Okay, nakifay, Pam?
20: Yes, kifay, Bray. Okay, okay na.
19: So, okay, ikaw niya, gausik ng tas panahon. Ingat kayo sa pagkakasal.
20: Bito.
19: Dala-dala mong mga witness diri nga, nagpakyut naman, anang utanan, pakyut-kyut rapod. Tingo ni Senador Rafi Tolfo. Ang kong pangutana po, gihatag man na ninyo ang mga artikulo diha. Gipasa man na dira ang impeachment of

0: Pasig
1: nagpapang. Bumalik pa ang
0: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tawo ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kanabang dili ka kaginhawa og tarog. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Mulay kuyaw.
5: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojudok!
5: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulong kakapsos sa buntag, tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
5: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty si Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
6: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
5: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
6: Correct.
5: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa jud ka? Kay lami.
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
8: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500.